0: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
1: Carl!
2: Palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, B.
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
0: Ihatagani ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly. 106.2 L.

0: 106.2.
1: Lambi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kini, Lobby.
1: Carl, palihog gani sa litron.
2: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, babe.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
0: Ihatagan ni Carl ang bill.
2: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: some ass. Kick some ass. Kick some ass.
1: Check this out.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 12.
4: That time check was brought to you by Sun Mig Light. Live light, drink light, Sun Mig Light.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
8: The strongest. The strongest.
9: Lumbi, pwedeng San Miglay through. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
10: Carl! Palihog gani sa litron!
11: Carl! Palihog po ng bupis, please!
9: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Hydro! Oy! I-share po, babe!
12: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Hydro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Hydro, share sa kalami.
9: Ihatagani ni Carl ang bill.
11: Carl! Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Hydro. Adto na sa pinakaduol ng kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
13: 106.3 Ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ako tribo, kauban ang Gukom Western Mindanao Tribal Leaders Federation. Ug amugalong sa Zamboanga Peninsula din sa ato ang tulumanon. Ako tribo din sa Radyo Bagting DXCE 106.3 MHz Bell FM DXBC AM 756 kHz Radyo Bagting Baganyan Broadcasting Corporation Pagadian City. Ang atong tulumanon karon na atong pagaisgutan, pagasalusaluhan, no? Mga bag-o nga isyo pero naana, marag naana pirmi sa atong dalungan kanunay na dungog. No? So atong topic karon na pagaisgutan unya, mabasahon ni sa atong kauban, no? Atong kukabilduhan kaninyang recruitment na pod sa mga kabataan. o kanini ang sa mga foreigners yun nga new people's army running out of local support. Muna itong pag-isgutan nun niya human sa ato ang mga pag-abi-abi sa ato ang mga amigo diya sa kilid-kilid. Mga igala, shout out sa ato ang kauban. Akong kauban rin sa akong pikas nga dapit sa walang bahin. No? Naadiri karoon ang atong usaka kauban sa ato ang tigatod sa mga tulumanon. No? Kanakutlo na ito sa kauluhan. Naadiri si atong presidente sa Sama Sukap. No, unya magmamahisgutan unya ini kadto mga ato ang mga lokal nga mga paningkamot, no, labi na sa mga organisasyon nga diin sakop sa Masukap din sa Region 9. So shout out sa ato ang mga amigo, no, labi na ni Sir John Alcorin ang ato ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation. Ang saya nga kauban usab nga si Gokom Bangat Lucinio Manda, ang chairman sa Pek sa Labukan Dig Bayog and Sister Domin Community dia sa lungsod sa Bayog. Shout out usab sa ato ang amigo dia na si Tanting Ronda Belsa, no, ang ato ang coordinator sa IPID, sa ato ang mga kaigsuunan dia labi na sa mga official sa tribo dia sa lungsod sa Bayog. Ug labi na sa ato ang suportado kaayong Honorable Mayor Celso Matias, no, ang atong Honorable Mayor sa lungsod sa Bayug. So nunatay mga maayong balita dia sa nunatay mga maayong balita dia sa Bayug, no, labi na magtukod dia mag-establish dia og usa ka kolehiyo. Pero kuhaan pa nato ni og kanang mga konkreto nga datos aron indot kay nato pagpahibalo sa kahanginan. So shout out sa ato ang commissioner, no, sa ato ang ethnographic commissioner diri sa Northern and Eastern Mindanao, Dato Amarillo Alijo Jr. Dato maayong udto sa ato ang usa ka commissioner usab, no, si Attorney Alberto Lagcamon, no, ang commissioner nga nahimutang dinhi sa Northern and Eastern Mindanao, no, sa National Commission on Indigenous People. Mayong odto ninyo sa uban pa nato nga ating paminaw sa atong tulumanon, labi na sa ato ang commissioner nga si kanhi gobernador nga Cotabato, o nahimo usab ning kongresista, no, usa ka magbabalaod dito sa lower house, no, si commissioner chairman Nancy Katamko mamayong odto. Sa ato ang mga kauban sa mga tribal leaders, mga IPMR, labi na sa atong Hidglimans, labi na ni Walter Timol diha sa lungsod sa Gutalak, no, ang convener o chairman sa GBS Gutalak Baligian Sukun and Sister Domin Community. Sa ato ang mga tribal leaders diha sa Samugal di Norte, labi na sa IPMR, no, ang ato ang mga Hidglimans and Sister Domin, no, labi na diri sa Artilim, ang ato ang Hidglimans diha

0: trip ti mo ay Braulio and Limon, di mo ay mayong udto. Mga igala, dili na to kayo matagsa-tagsa. Ako na lang mo ingon sa inyo mayong udto, hinautunta nga kanunay mo magsubaybay sa ato ang tulumanon ako tribo. Ako yatag sa akong kauban, dayon unya dapit, no? Diretso na dahin ta sa ato ang kaning niang ato ang topic karon sa kauntuhon. Partner!
1: Partner, mayong uto, salamat sa line up sa mga higayon nga magkikuban kita sa programa nga ako tribo, nabanan sa Mogalong, sa Muga Peninsula o Gokom Western Mindanao Tribal Leaders Federation. Shout out niya ko usab sa akong Vice President sa regional level, diya sa Kumalarang sa Buang Galil Sur, si Elizalde Il Pangulima, sa akong Secretary Rasmin E. Taib, sa akong Secretary General ng Sangtangang sa mga BOD, si Amin Espalada, o sa atong Treasurer, si Abu, si Ali. Ingon usab sa atong mga amigo, hinabi na ni Sir Arwel Dagok sa Secretary General sa NAD, ni Bro Roger Banglos, may chairman dali sa NAD sa Pagadian City. Hinabi na yun ni Ricky Tileron, kagawad diya sa Kulabay, Tabina. Maingunto kaninyong tanan ni ano sab kita aron pagsaysay o pagtuki sa mga kamatuoran nga gikan sa kuruhan nga ato ang pagasubaybayan, ato ang pagkukabilduhan karon nga udto usab sa ato ang mga membro sa sumasukap diya sa sindangan sa Magaling Norte, Dapitan City, Kumalarang sa Magaling Sur, Lapuyan sa Magaling Sur, Pagadian City o sa Tukuran sa Buanga del Sur. Mayong unto kanyo tanan diha mga bro o mga sis. Inautunta na kamo sa mayong panglawas o pirmi nga nagsunod ni atong programa ang Ako Tribo kauban sa Samasukap. Mayong unto. Partner?
0: Mayong unto usab, no? So, sa dilipata mo ato sa sintro, shout out usab sa ako ang dugay na kayo nga karon pag yun nakunay na contact, no, ang akong amigo nga bago ra nag-retire sa Department of Environment and Natural Resources, si Dindo, ha, ang atong kauban nga kugihan sab nga DENR sa unang panahon, no, pero retired naman karon, nakaron sa kasamtangan sa Zamboanga City. Nag-concentrate usab siya, usa siya ka consultant sa ato ang pinalangkang congressman diya sa Sibugay nga si Hasim Marley Hasim. So okay gala, kung ibalik sa atong kauban aron sa pagbasa sa atong topic apan sa dili pa ta mo adto sa ato ang pagbasa sa atong kauban, na shout out diya sa ato ang Honorable Mayor Dennis Pagadian City, Honorable Samico, ug sa ato ang Cluster Mindanao Presidential Advisor Sir Antonio Cirilles maayong udto. Og sa tanan nato naminaw karon sa ato ang tulumanon, labi na nila Sir Aris Alam, no, sila Mario Lito Silva mayong udto, og sa ato ang kauban diya sa Barangay San Isidro, no, titay sa Buanga Sibugay nga si Junri Habar mayong udto diya, perti ra bagyo kay ning mamunguan ra bagyo kanang naang mo usa ni kanang ang konsulta gyud nga wa daw siya gi karon na dumhangan na gyud, ha. Og shout out usab sa ato ang higlimas diya sa titay, no, si Sir Faustino Tumitay, og sa iyang igsuon nga si Honorable IPMR Sabado Tumitay, maingon to ninyo diya sa tanan minaw karon sa ato ang tulumanon. May gala ako ibalik sa atong kauban aron pagbasa sa atong topic, ang atong topic nga pag-isgutan karon, ako mong hangyoon sa pagsubaybay og ako mong hangyoon sa pag-share og pag-comment, no, sa ato ang topic karon nga kauntuhon kaning National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Recruitment of Children and Foreigners Show New People Army Running Out of Local Supports, no, karon diri kani English ni pero na ibinisaya ani ayaw ka balaka kay kita diri tas binisaya kay diri ta magkasinabot kani magung English pipila lang ta nga makabalo katong uban gani, no, medyo usahay maglibog takay ang pangutana di mo takdo.

0: Mayo gyud ning dress bini saya kay kining bini saya wa gyud tayo moy kanang nang limdanay. So mga gala ko ibalik sa atong kauban ni Sir Raramil Biloy sa iyahang pagbasa sa atong topic karong kauntuhon. Unya humani ana ako umong ang yoon sa pagsalmot o pagtimbang-timbang ha kini atong topic. So far kami igo migakot ug naghatod sa kanginan aron kani atong may numduman usa kini kadalan alang sa mga paglambo sa atong community partner.
1: Salamat partner. Kini nga to ang ipaabot karon sa atong mga tigpaminaw. Kabahin lang kini sa pamahayag sa NTF-ELCAC. Kini dili niya mga pagbutbot. Kung dili kami nagsunod lang sa unsa ilang pamahayag ug kami mohatag pun mig ideya o paghangyo sa mga katawhan nga naminaw, ilabi na sa mga anak o mga ginikanan nga inaot-unta nga ilang kramente monitoron ang ilang mga anak. So ani ang kan partner ang uluhan. NTF-ELCAC. Pag-recruit sa mga bata o mga langyaw, nagpakita nga wala na isuporta ang NPA gikan sa lokal nga tao. Ang mga bagong panghitabo sa Negros Occidental o sa Samar nagpadayag sa makapahadlok nga kausaban sa paagi sa pag-recruit sa bagong hukbong katawan o NPA or New People's Army. Mas daghan na karon nga langyaw o mga minor de edad ang ilang gipagamit sa armadong panagsangka. O kini na sitwasyon nagpahatag og dakong kabalaka bahin sa direksyon ni ining armadong grupo. Sa nahitabong armadong panagsangka sa Tubuso kaniatong Abril 19, 2026, duha ka Amerikano nga sila si Lyle Prioles og Kai Dama Rene Surim ang kauban sa napulog siyam kamimbro sa NPA nga napatay. Sumala sa tao sa kapulisya sa Negros. Ang ilang pagkamatay nagpamatuod nga ang mga tao gikan sa gawas sa nasod gipahilambigit na karon sa mga panagsangka og gubat dinhi sa atong nasod. Kauban usab sa mga napatay sa maong panagsangka, sumala sa nakitaan sa investigasyon sa PNP o Philippine National Police o gikumpirma sa ilang mga pamilya nga ila kanila mao ang duha ka minor de edad. Sila si Julinda Jimena 16 anyos o Dexter Patuha 17 anyos. Ang ilang presensya sa lugar sa gubat nagpakita sa dakong kapiligruhan nga gisagubang sa mga batan-on nga nahilambigit sa armadong panagsangka. Sa laing panghitabo sa Samar kaniadtong Abril 17, 2026, usa pa ka minor de edad nga nailhan sa angga nga John Paul ang napatay usab panahon sa armadong panagsangka sumala sa taho sa 8th Infantry Division sa kasundalohan sa Pilipinas. Nagkadugtong kini hangtod na himong tulo ang ginaghanon sa mga minor de edad na napatay sa mga panagsangka sulod lamang ni ining maong panahon. Kung tanaon, mga magkauban kini nga mga kaso nagpakita og usa ka sumbanan nga dili angay ibaliwala. Ang pag-apil sa mga langyaw o mga bata nagpasabot nga nagpalapad na sila sa ilang pagpangita og tao dili na lang sa naandan nga mga lugar dinhi. Gani mipili na sila sa mga tao nga huyang og dali ra maapektuhan. Ang pag-recruit og paggamit sa mga minor de edad sa armadong panagsangka usa ka seryoso nga paglapas sa international nga balaod bahin sa tao o IHL. Ingon man usab sa batas sa publika bilang 1-1-88 balaod para sa espesyal na proteksyon sa mga bata sa panahon sa armadong panagsangka. Batas sa publika bilang 71 76 10 o sa mga saad o katungdanan sa Pilipinas ubos sa optional ng kasabutan. Sa kasabutan bahin sa katungod sa mga bata, bahin sa pag-apil sa mga bata sa armadong panagsangka o upak. Ang tanan nga responsable niini labi na ang mga membro o elemento sa CBP, NPA, NDF, kinhanglan nga mutubag o manubag niining mga panglapas sa balaod bisan sa lokal man o sa international nga level. Kini nga balaod gihimo aron masiguro ang mga bata papanalipdan gikan sa pagpahimulos o dili ibutyag sa kapiligruhan o kapintasan. Ang presensya usab sa mga langyaw niining mga panagsangka nagpakita nga ang ilang pag-recruit milapas na sa utlanan sa Pilipinas. Ipahatag nila sa kapiligruhan bisan ang mga tao gikan sa ubang nasod na nagbutang sa ilang kinabuhi sa peligro dinhi sa atong yuta. Initanan ng mga kausaban nagpasabot na naglisod na ang grupo sa pagpadayon o pagpuno sa ilang ginaghanon. Makita kini sa ilang pagbalhin sa pagpili og tao karon nagkuha na sila gikan sa mga lugar nga layo o gikan sa mga tao nga huyang o walay igong proteksyon. Tungod diini, ang sitwasyon gikinahanglan nga mas alerto o mabinantayon ang tanang pamilya, komunidad, mga eskwelahan o mga organisasyon dinhi sa Pilipinas man o sa gawas sa nasod. Kinahanglan natong siguroon nga walay tao, ilabi na ang mga batanon nga mapahilambigit sa mga sitwasyon nga makadaot o makapamiligro sa ilang kinabuhi. Ang usa ka grupo nga nag-recruit sa mga bata o mga langyaw aron maging away, dili timaan nga sila kusgan. Kini timaan nga naglisod na sila og dako og daghang kinabuhi ang naguba og nawala tungod sa ilang kahuyang. Matun kini ni Yusik Ernesto C. Torres Jr., ang Director Ejecutivo sa NTF LCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kato partner, ang ato ang kukabilduhan karon nga topiko may tungod sa nagkagrabi o nagkakuan nga panghitabo dito sa Negros Occidental o Samar.
0: So mo niron natong kukabilduhan ha, mga igsuon no, mga kaigalaan niya na inauto na to nga masabta na to nig maayo kay kining ni amang dugay na ni ha, na kato nadungog ninyo nga dunay mga balaod nga nagproteher sa mga kabataan no sa rason no, wala na yung mga pangitabo no, bas dili siguro malitok diri, dili siguro mahisukip diri kaning ni ang akta republika nga nagproteksyon sa kanan mga kabataan. Aning gitawag nila Republic Act number 11188 tulo ka 1 o 2 ka 8, dali kay ni memorasyon ha. Subayo na ninyo diya aron matun-an ninyo maayo unsay kanang na ang balaod aron maprotekahan ang mga kabataan pinaagi sa pag-involve no, kanang na ang rekruton sa kanang na ang mga walhong grupo ha. Sa ato sa miagi nagisguta dito gyapon sa kanang na ang tubuso, di na mahuman-human ang gira diya ha, kaning panagsangka unya ang pait pagyon pamation kay ang mga biktima no in town. Naunaan ninyo 16 anyos, 17 anyos. Si Julinda Jimena, usa ka 16 anyos, ug si Dexter Patuha, 17 anyos. In town. Oh, in the presence sa combat environment highlights the grave risk faced by young individuals who become involved in armed conflicts. Perting sakita ni pamation. Ha, paminaw mo diha in town mga ato ang mga kabataan. Kay kaning niya mora og hagit ni sa mga kabatanunan nga kini nga maong pag-involve o kini maong pag-recruit sa mga walhong grupo ha, nya dayon ka encounter sa ato ang mga tinugyanan sa gobyerno. Lisod kayo no, unya kini mga bataa wala pa nila mapahimusli ang ilahang pagserbisyo diri sa yuta no, kanang 16 anyos in town first year college. Murag maingon-ingon anak, no? noon sabagay ni siguro mo nakakuha na na og kitutuel
1: napa sa
0: ha napa sa mga pulo ka grado ha unsi dosi ingon ana sumoni sakit nga pamation ang ato ang mga ginikanan ani labi na ang pamilya ining pamilya aning ni ang mga bataa maoy nakahambin sa nagbangutan kinsa may nakasalaan ni ron. Super kita kanini ang balaora ako mong hagiton nga kamo labi na kadto mga kabataan nga nag-eskwela na dali kay ninyo ni pangitaon labi na kadto mga bata nga hilig kayo tan-aw sa kanana ang mga legal matters no 11188 special protection of the children situation of armed conflict act. Oh, kanit tan-awon gyud ning maayo kay ang mga bata na ay balaod nga na nagproteher ana. Kanang mga tigrikrot, na kanang tigrikrot bantay ninyo na. Ha, kay kining ni ang mga bata og wala ni malingla, dili ni masugapa aning ni ang gisbutan nato nga mag-encounter tali sa ato ang kasundaluhan. Ha, na-encounter man ni, ha, kaning panagsangka. Oh, mo ni hinungdan sa kamatayon nila. Kaning ni ang nakig-away sa pangamanan sa gobyerno. Ha, mo nilisod kayo nga pamation. Intawon, kaluin taon ninyo inyong kaugalingon. Kining duha ka mga Amerikano nga nahilukip nga ni si Prihulis na isigutan na nato ni Sanuan sa Miyagi pero kanin niya mga tahan na mga langyaw ni. Ha, pero mo na ni karon nag-uba na ron ang kanan ang tagalaing nasod o atong nasod. Ha, nakikumbine buot pasabot, sumala pa sa naisigutan sa atong kauban sa Sanuan. Kani sila naglisod nagyuni sila og kanan ng pangita og tao aron moapil sa ilang kay mga tao karon na edukar na pero kadto mga bata nga labi na mga estudyante nga dili kayo na may mga bata gud nga pinasagdahan lang sa ginikanan tungod sa pagpangga nga
2: na ba na siya partner doon na pod uban partner dili ingon nga pinasagdahan manggitumanon pod kay gusto sila moy matuman tungod sa ilang kahibalo nga ilang nakabot gusto na sila nga sila mo'y matuman pero wa nila una-una ah nga walay pagbadlong sa ginikanan nga makadaot puros kana maayo kay ngano sila mo'y nauna sa duyan dili kita mupadulong pa lang sila ning agi na sa duyan kung unsay mga panghitabo so dapat unta ang mga kabataan nga gibantayan mo sa inyong ginikanan ipahimangnuan dili mo magganang masinopakon inyong kwintahon inyong timbang-timbangon ug maayo kung unsa gyud ang buot ipasabot ana ang inyong gisundlan kung nganong gibadlong mo nganong gikasab-an mo dili kay puro lang mo nga kamo moy gusto matuman mo nay angay gyud hinumduman ninyo nga dili na maayo
0: unta na.
2: Unta partner kaning sa tungod sa ato ang kuan ron teknolohiya sa mga kabataan hangyo namo unta inyong timbang-timbangon dili ninyo kanang kuanan palabian ang inyong kahibalo maminaw gihapon mo sa inyo ang ginikanan kung unsang ilang pagmatuto ninyo sa gamay pa mo kay dili mo maingon ana karon kung gipasagdaan lang mo sa inyong ginikanan so busa kay gipaeskwela man mo unta inyo ang suklian ang kahago sa inyong ginikanan dili ang pagtuman sa unsa inyong gusto nga maadto na lang mo sa dili maayo nga mamahimo mo nga mapareha nilang Prihulis nga naabot sa laing lugar tungod lang ani nga kuan kay nalingla kanang kuan kanang atilimadon mo nay angay inyong pamalandungan usab sa mga kuan kaning nag rekruta kanila unahunaon pud unta ninyo nga kini nga mga panghitabo dili ni maingon ani kung wala mo nagpalinglapod sa dili maayong ideolohiya unta inyo kining hinulsulan inyo hang hunahunaon pod nga unta inyo na kanang undangon para wala nay daghang dugo nga muagas sa mga minor di edad nga mga bata
0: hinuna siya partner ha? kaning niya ang Prihulis o kani si Kaidana Rini Surim no inumduman nato nga kinigikan kini didto sa Tubuso town sa Negros Occidental, ha, mo ni resulta sa mga gikuha ng mga report, no, sa atong police station dito sa Negros, Negros Police, no, kaning duha ka mga kuan, kaning duha ka mga biktima nga tagalaing nasod, diri pagyod namatay sa ato ang nasod, unya ang gikamatyan gira, no,
2: kaya mo
0: dako kay na siya nga dako siya murag muadto lang ta sa laing nasod aron girahon ta, unya pagkahuman uli tawa na tay ginhawa wa nay isulod na lang ta og kanang naang lungon.
2: May og lungon, unya, partner.
0: Ang ginikanan kaha unsa kay gibati sa ginikanan ana. Kani duhani ka kuani, duhani ka incident ang kanang naang nahitabo kining ni ang pirmero aning kaning duha ka namatay sa panagsangka, no, sa encounter. Kining duha kani si Julinda Jimena og si Dexter nga kananang patuhab mo niya mga bata pa kayo 16 ug 17 anyos. Ha, mo nay una nga kanang naang kuan encounter. Ikaduhang encounter nga incident kaning diri sa Samar nga kaning pagkamatay ni John Paul. Ha, si John Paul namatay panahon sa encounter gihapon. Ha, sumala sa report na sa ato ang kanang naang kuan dibi sa Infantry Division of the Philippine Army. No, shout out day sa ato ang Armed Forces of the Philippines ug sa ato ang Philippine National Police, no, diri sa ato ang nga area, no, sa Region 9, no, diin man maabot ang ato ang mga aning tulumanon nato gikan sa Radyo Bagting. Sumana, no, dako kayo ni nga dako kaini siya nga pamalandunganan sa mga kabataan. Ining maong mga recruit niya karon naglapad, no, to sa bagay bunga ni sa kanang naang kwa nagkagamay ang kanang nang ilahang supporter, ha, nagipalapdan po nila ang ilahang kanang naang recruit, no, gipalapdan nila
2: ang mga lugar
0: gipalapdan nila kay gusto pa gyud sila nga makakuha og kanang naang mga gusto mo kuyog sa ilaha. Pero kini mao lagi ni atong istoryahanan ba kakabahe na ni ang matinumanon ta kani usahay kita pulos man kita ginikanan siguro pulos ta gawas lang siguro og kanang istirita kini na lang ta kaanak, no, nagitay badlungon pero nagyapon kana atong palibot na mga silingan na to. Pero kining ato usaman lang ni kapainumdom pero importante kayo nga kamo nga mga kabataan, no, ug ato pud sab nga kanang painumduman ang mga ginikanan nga kanunay gyud nato imonitor kay basin unya takwahaw, ha, kanira bang ingno na nato kaning uban kaning matinumanon, ha, unya usahay di nimo tagaag allowance maggamo mag sagukmot panangnaw, ha, dayon og hiwi-hiwi kay lagi siyempre kita nga ginakanan obligasyon man po nato na. Pero siguroon po nato atong anak nga base no kay kalibutan unya dito di ay sa kananang eskwelahan na ana day ka grupo dito nga wa tay kalibutan nga di ay nagplano na day sila unsaon nila pagbangga ang atong pangamanan sa gobyerno mao na toy nakatuna nila wala kalibutan ang ginikanan mao na nga kinahanglan gyud ta og kanunay monitoron gyud kay kinira ba usay atong anak labi na og kanang naang malabian ra pod ang atong pagpangga, ha, ikaw mo iduyon
2: kana,
0: oh, unya takwahaw wa ka masayod nga day imong anak pareha atong gisgutan nato sa miagi nga ang iyahang anak naa diri sa Pilipinas tapos kuno nag-eskwela unya ang inahan pero ting paningkamot dito sa gawas nasod kayron tungod sa pangandoy nga ang oportunidad sa iyang anak kay siyempre ang tao magkagulang ang iyang kabinlan sa iyang paningkamot iyang magyong anak yun saon man ron nga wa man siya kalibutan nga diay ang iyang anak na appeal man day dito sa mga walhong grupo nagbitbit man day armas di takwahaw na encounter ang ato ang kasundaluhan huwa sirte ang bala di man agyod mo ingog excuse, ha, basta muhadjong na gani niya ang timailahan ni mo sa bala basta gamay kay karuos sintro na. Pero buingo ganit, ana chung, kalayo kayo na, buot pasabot. Dili hunter ang mipusil. Pero duol gyud, syok gyud na. Unya ra ba dayon ang mahitabo kalampag na dayon ang komunidad. Mao na day mahimong nato nga kanang naang history. Nga kun ang lugar nga dunay mga kagubot. Ato apo dito ang kalisod. Maog yun ay atong bantayan, naa dito ang kalisod. O, karon naning kamot ang gobyerno nato nga hapsayon gyud naning kamot sab ang atong gobyerno ang mga panginahanglan matubag. Oh, aron wala tay rason nga moingon ta nga kay kani manggong uban partner moingon manggo dayon nga gobyerno gawa gani tahat di diri og tubo unya sige ra tagpas an ani atong dalan wa gani ayo ha. Ha? Kana himuon din propaganda.
2: Mao na isyu og dayon na sakyan nila.
0: Sakyan din na sa kanang ni ang mga organizer, mga laker ba ni mga organizer sa kanang mga walhong grupo dili ba dili na tiaw-tiaw. Ha? Kanang imong utok lisuon yun na hantod nga matunaw. Ni katunaw sa imong utok nakamundo na din mag-uban. Unya ang ato dayo mga ang ato dayo mga palibot matingala na lang ta nga na imiingon nga asa day nagtrabaho imong anak na imong anak pod kinamakak man pod niingon man nga trabaho ko dito sa Cebu ma pa nindot kay trabaho dito nituo pod dayong inahan sus takwa ho pag pa, wala day ta masayon nga day ang anak to na day kakuyog-kuyog gapasaan-pasaan o karbin
2: kana.
0: Muna nga kinanglan na kita, higpitan na yun. No? Dayon, ayaw mo kalimot aning balaod, aning Republic Act number 11188, Special Protection of the Children in the Situation of Armed Conflict. Pero sa ato sa tribo, doon naman po'y kanang diya sa Republic Act 8371, doon naman po'y gisulti diya nga kanang naamproteksyonan ang katungod sa tribo. So dili siya ingon nga kanang naang pero kani general magundi nga kanang naang kuan akta republika pagprotektahan ang mga kabataan labi na og duna ma-involve na sa kanang naang mga ingon ani sa mga konflikto no kay kani ang gitumbok ani kay kani partner usay sa ikaw sa imong idea kaning balaora panalitan na nagsuri-suri diha nga dili taga diha dayon girecruit niya imong anak dayon nakuyog dito kinadala sa iyang pag-recruit. So, kaning balaura, mao ni musugo nga pwede siguro na to taralon sa hukmanan, kanang tawhana, ang problema diya, humanyag organize dito, then, dili na din mabalik.
2: Biyaan na.
0: Biyaan na dayon ang kanang naang lugar, ay impas, di na, wala naging kay kasuan.
2: Unya, kanang tawhana, nagtakuban pagina sa dili tinuod niya ng ngalan. So, kinsa may imong magukod.
0: Mao man ay problema din karon.
2: Mao nang ang importante yun awag na to sa itong mga katawan labi na diya sa kabukiran na kitang tanan magpakabana halos naman karon nga anay mga sundalo nga nag suroy-suroy diha sa ito ang mga lugar kung sa inyong mabantayan nga dili maayo ayaw kininyini o kanang ibaliwala paibalo mo gikan sa inyong mga barangay opisyal or sa mga sundalo o tinuod yun nga mga sundalo dili kay sundalo-sundalo lang
0: Ginuna
2: muna inyong ipahibalo ang ay nila kay ang inyong kooperasyon dako ka na og tabang kanila o ang sukli niya na diha ninyo kay nga naman kung magpakabana ka mo sa mga tao nga wa mo kailangan naa sa inyo o dayon ipahibalo ninyo sa mga sundalo nga naa diha sa inyong area so mamonitor ka nila og kinsa kung mahitabo man nga naghatag ka toong dili kaayuhan, dili maayo, diya sa inyong lugar. So, napunggan sila, pinagi sa inyong pagtaho o pagkabana. So, mao na to ang sukli sa mga sundalo sa ilang pagbuhat sa angay nilang buhaton nga mapunggan ang katong mga daotang binuhatan nga mauntay toyo atong mga tawhana. So, kana mo ay ato ang panon. Permintin na itong isulod o isilsil sa itong unahuna nga unta walaon na ang magpakamuta bungol magpakabana kita sa usag-usa kay kini para lamang diha sa atong palibot ug maingon man para sa mga katawhan diha sa atong komunidad balaw kay may na lang nga kung sumasalop naman kita niining kalibutan mahinumduman ta sa atong mga sumusunod nga kung nagpakabana ta or kung dili patungod sa imong pagpakabana dili maingon ani ang dagan sa ilahang komunidad sa mga basis sa naobserbahan sa atong mga sumusunod so ingon ana partner unta ang
0: yes
2: kalidad sa mga tao karon unay nga niata sa kahanginan aron sa pag-awhag kanila nga unta ilaha ka nang kanon ilaha ka nang buhaton sa matag karon ug unya.
0: So tinuod na siya partner, mo na ha, mo ni bantayan ninyo. Kay kanira bang mga walhong grupo, mingon ra ba ni sundalo sa kabos? Ha, unya, pagdala-dala po na sila po doon kanang armas. Labi na kanang lugar nga kanang ilahanag yun nga kanang makuanan, makanang maligo na yun sila diya. Buot pasabot mo rin sila rin ng gobyerno.
1: Organisado.
0: Organisado na yun sila diyaan na mong lugar. Na mo na to gitawag din sa itong kaoban din nga sundalo-sundalo. Pagbantay yun mo na sundalo-sundalo. Kaya kanang sundalo-sundalo, mo kaoban na na sa sundalong kabus. Ha? Unya, kini nga itong mga kasundaluhan, ayaw, dito yun mo mag-report. Naman po usahay yun nga, naiban mo ingon nga, madamay, matanag mo tugantak, kani ato ang kwan diri na itong community, diri basig magubot na ino ni. Musamot na ino, kalaw ng problema, o dili yun mo kwan mo report. Musamot na ino na, ako mainom naman ako sa una, kaning niang, gani karon doon natin mga bantayanan karon kay doon na po ikan na karon lang to na ko na karon lang to pero kaning ni ahir si pani pero kana kanay rabang mga ingon ani nga mga kalidad diri rabag yun na narabag yung pagkatinuod ana kay kaning diri dapit sa kana na ang kwan kaning ni ang bukid diri sa kwan bukid sa kabasalan kanang laknapan bukid na magyud na anay kanang nagfeedback sa kwa nga basin daw nga kanang ang ato ang kanang naang lugar diha basin o kanang duna na nag-organize diha ha ana dapit ana sa kanang nakabukiran unya naraba po pakapin nga istorya nga murag yaga pero kanang yaga usahay magdala ra ba nagtinuod nang ingon nga kanang naang basig na unhan na hinuon ang taga gobyerno kita na noon nga taga gobyerno kita na nay maunhan mao na ako moingon jud ko sa inyo. Dili ni ingon nga pag-unsa kay ang uban ra ba masuko ra ba? Ha? Masuko. Wala man ta magsulti nga kanang ang alang sa kadaot kay ako wa gyud ko kabantay nga kanang mukuyog diha. Super ako naamang gitay mga kasinatian diha pero stian ta musti no do gitay na puwa itay mapupo diha. Mo ni klarong istorya. Ang mapupo na to diha. Ha? Daghang istorya labi dagikan kas kalihokan nagunit kag armas. Ha, dayon pagbalik nimo sa kanang mailag di ka maslagmaan. Ug maslagmaan ka di kabalik pag di nakakabalik sa pamilya, pareha ni nilang Julinda og ni Dexter. Kani usaon pa man ni karon pagbalik sa ilang pamilya nga matulog naman ni wife wala imoy bangon-bangon. Ha, mao na nga kinahanglan ta nga kanang na ang mamati kay sa tinuod pa ka istorya wa gyud moy kalambuan nga kanang nang maabot dia. Dia anang dapitag, ma-recruit man ka. Ha? Mapasabtan ka. Kay labi na mo ingon dayon nga dili gani ta maatiman sa gobyerno, gobyerno lagi dayon. Gobyerno dayon may pasanginlan. Ha, labi na kini nga to ang namunuan. Ingon dayon nga kami diri wala mi, nasalik ko mi. Oh, ang uban. Basin po do gamay ra pug budget. Ha, pero sa akong gikaingon sa miagi. Di ba partner, kanang na ang mulo no kay usay kani mga mulo magud may mahimong dahilan nga mahimo deng propaganda niya sakyan po din sa kanan ang taas ha sakyan dayon anang na ang mga walhong grupo kay mo man ay giilahang kanang naangkuan kanang nang atrasan no pag mamatikdan gani kanila nga ikaw medyo kuan ka kanang na ang dili wala kay kabangkaagan sa gobyerno ikaw mo ipaspasan nila pasabot aron dito ka mamasuyop kasi ila sistema karon pagkuyog nimo na among na dayon ka.
1: Ingon na ni magod po na partner ang nahitabo unta sa mga naminaw ipabot po sa inyo ang mga kasilinganan kung doon naman sa inyong lugar na magoy uban partner nga gidaog sa ilang kaulaw.
0: Tinuna
1: di na to na malimbong di na to siya mabasol pero karon nga panahon unta kung doon ay mga gobyerno nga muana sa inyong lugar para mag-imbestiga kung unsa ang inyong mga kalisod, unsa inyong mga panginahanglanon. Mailhan man na sila ninyo kay magdala na silang ID dayon nananghid po na sa inyong mga barangay opisyal nga musulod sa inyong lugar. Dili unta kita magwan. Dili kita magmakuli sa pagtugkan sa tinuod nga maunay gapanghitabo sa inyong pamilya o diya sa inyong lugar. Isultin niyo ang tinuod aron dili pun mo makaingon nga wala man mi naabti, wala man mi na hatagi. Tungod po na kay wala mo kuan, wala mo kooperasyon, mao nang naingon ana ang panghitabo nga kung unsa may tabang sa gobyerno nga gi hatag paingon diha sa inyong lugar, ingon mo nga dili mo matagan kay kamo mismo wala man mo ning kooperar sa kanang time nga duna sila yung mga tawo nga gipadala nga mo interview ninyo or magpangutana kung unsa ang inyong mga panginabuhian, unsa yung mga kakulangon diha sa inyong lugar. So kana mo na angay hinumduman sa ato ang mga katawhan, ilabi na diha gid sa kabukiran, di gina malikayan na agi na siya. Kung tapod kanang sa mga ahensya nga mo saka sa mga lugar nga naapabitaw kay itong mga lumad or mga nitibo pa nga dili pa makasabot or mga Binisaya, magkuyog sila o tao nga mo'y maka-interpretar sa ilang ipanulti, mo'y makapasabot yun sa kayo sa mga tao nga nanimuyo dito. Kaya ron, kung dili sila malingla sa mga pasalig sa walhong grupo, kaya mo'y angay na ito nga tagaan na ito o basihanan para ang wala nagi kwan, wala nagi tao nga malingla pa sa mga maot nga binuhatan. Partner,
0: hinod na. Namay namantay kana na mga mulo, no? Kay di man na gyud malikayan. Siguro pod do na poy kakulangon siguro sa ato mga lideres. Pero kadang inyong mulo ayaw gyud mo pag ayaw ninyo iloom. Kay usahay man gud dunay kanang na ang mga controversial, mga ngana ba. Kay siguro dili sila magkasinabot sa bahin, sa mga bahin nga kanang na ang panag-istoryahan, pero dili na mo irason nga dili ka makadawat sa kanang na ang mga tabang nga gikan sa gobyerno. Ha, dili na mo kanang na rason nga moingon dayon ta nga kanang wala tagitagad. Ato ipagawas, no? Mo na kanang na ang girespeto bitaw ang kanang naang kuan, kanang naang kanang activism, kanang gitawag nilang activism. Activism ka buot pasabot kanang kuan ka kanang nang ang imong panghuna-huna, ha, daghan ka og kanang nanasabtan nga pwede nimong himuon nga makaayo diha sa kanang nang imuhang kanang naang lugar or asa dapit ka na imong tangan. Kay do na manggoy kani manggod usahay kanang daoto na to pagsabot, kaning uban manggod kana magiskot manggod tag activism gamiton sa kanang naang dili maayo. Ha, unsay buot pasabot anang gamiton sa dili maayo? Aktivista ka dayon kadayon kanang naang gigamit nimo dito paingon sa MPA, amo na kanang naang diha dapita may mo na kan terorista. Pero pag aktivista ka, nagpagawas ka sa imong mulo, dayo duna kay mga basihanan, walay gobyerno nga dili mo tuo ana. Tun-an gyud na sa gobyerno kung saon pagpamaagi aron matubag ang inyong panginahanglan. Ang uban kay labi na og kanang naangkuhan, doon na po'y nagsuroy-suroy dito nga. Pinadala siguro sa kanang naang mga gikan sa mga kuhan, kanang partido, ha? Kanang gitawag nila legal front. Wala ka kabalo, higda-higda rada siya dito niya, namati rada ito, asa dapit siya musukan nga, aron makabanti siya sa iyang sistema. Ha? Pagkadungog niya nga, uy, kanang bataa, kuhan na o, kanang naang progresibo ng bataa o. So in town kay ang bata kay wa man pud siya kalibutan nga kadto day mga ngadto masuyop na day siya paingon dito sa kwansa kanang nang laing planeta. Bantayan nato na. Oh, kay na magay mga panahon nga kanang naang kita dunatay kanang naang masaway. Pero dili man perfect ang tao dire sa kalibutan. Ang Ginoo man lang, Ginoo lang mo ay perfect sa kalibutan. So nagi si Piat. So kana i-correct nato. I-correct nato diha sa kanang naang atoang tukma sa ato ang kananang gikinahanglan diha sa kananang panggamanan sa gobyerno. Dili kay magrason dayon ta nga imuingon dayon ta nga magrebuild ko ani. Ha?
1: Dili na
0: naman. Na karon nagrebuild ka. Di kontra na nimo tibo gobyerno. Na karon pananglitan ningon naingon ani ka kay nagrebuild na ka. Oh. Nya unsa man day nahitabo aning duha ka babae nga batan-on pa kayo. Nga na nalambigit sa panagsangka sa atong kanang kasundaluhan. Gihunusan sila sa kinabuhi o gikabsan sa hangin ang ilang ilong tungod sa kanan na panagsangka o panag-encounter sa kanan natong kasundalohan kay nabangga. So wala ra gyapon kay naginansya. Ha, usamay ato akong kanan ng benefit. Ana. Ha, usundalo mamatay takloban ka kanang naang plug, pakapinan pa kag benepisyo. Ha? Unya paeskwelahon pag sa gobyerno ang imong anak. Kinsa man ron ang nalakanse?
1: Kana.
0: Oh. So mo na kinahanglan ta nga kanang naang balanse gyud, balanse. Okay, karon. Kato ganiha lang to na ganiha lang to pero dili man pud kay ta ang anak ka kuan ka mutuo dayon, no? Pero bilin-bilin sa punta og kanang naang kuan kay base no kanang kuan di ay kanang magpanik lang ang tao. Ha, kay dili di ay kanang nang tinuod, so atong i-observe. So kinahanglan nato monitoron pagkanunay ang mga teritoryo nga din adunay mga suspek-suspek, no? Kay gani ha dia dapit sa kanan ang first district sa Sambungal del Norte, dunay nagsulod diha nga kanan na mga NGO ha nga nagdala og environmental pagpanalipdan ang kinaiyahan nya igamit lang di ay ang kananang kana nga propaganda programa di ay propaganda na base no niya sa unahan wa ka masayod nga di ay ha dalon na ka sa seminar daloy i-expose na ka patulgon kag hotel tapos pakanon kag nindot kayo unya trabilan kag tag-thousand di perting gano yan nimo mo na mga igala ang ato ang kananang kanunay tamda na to nga aron dili ta malingla og dili ta madala sa kanang mga walhong grupo labi na sa isgutanang pang-recruit kay intawon maluin taon mo sa kanan inyong pamilya. Ang uban ato mamatikdan kanang na mga naadiha ang tinuod lang ang ipanghinambog ra gyud sa ato supar kay mo na akong ibalik-balik sa inyo nga duna tay kasinatian diha ang mabalon ra gyud nato pagawas. Kana ragyod atong kasinatian nga tig-unit og armas og dagandagan anang kabunturan og tago-tago anang naang mga kakalibunan ha tulog-tulog anang kasapaan og mabundakan tagbato dia ha wa ta kabalo di ay nga dunay day binaw di ana ibabaw unya dito ta tulog-tulog da prinsa sapa unya kabatoan day ang taas paglukso sa binaw dayo kaligid impas ka dili nanon bukas pusil may imong kalaban
1: ha? ang bato na
0: ang bato na imong kalaban. So mga ingon ana nga mga kuan nato mga sanglitanan partner sa may imo ang mga idea ni. Kining niya ang mga kining niya mga pangitubo grabe ni nga kanang nga worst scenario.
1: Mao nay ikanang pinaminti nato nga yahuag partner sa atong mga kabatan-unan o katong mga tao nga nangalingla o gusto na nga mo balik sa atong pangagamhanan. Anda man silang mudawat doon na kay benepisyo sa maabot dili lang kay adto ka sa walay benepisyo maabot kung ikaw mamatay na pareho aning mga nahitabo sa Negros Occidental sa Tobuso o ubang sasamar sa mga kasikbit nga lugar pod ilabi na sa mga batan-on unta kung doon na mo'y plano nga gusto mo upot og armas. Gusto mo magunit og armas, so, mas maayo pa siguro nga masulod mo sa sundalo or sa PNP. Kay legal pa ang inyong paggunit og armas. Doon na pa mo'y benepisyo, doon na pa mo'y sweldo. O kung mahitabo man nga mamatay mo tungod sa encounter, sa gubat, sa inkwentro, sa mga maot og binuhatan, so ang inyong pamilya, dili magbangutan, dili magbago sa gasto, sa inyong kuan sa inyong pagpalubong o paghaya kay doon naman kami benepisyo nga mapaabot o nga atong mga kasundaluhan mga kapulisan andam sila ana nga sa inyong pagbalik loob kay namatay mga nadunggan partner atong mga kuan human atong mga panghitabo daghan usab nga mga kanila mga labaw naming surrender. So siguro nakauna-una na sila to nga unsay maayo dili kay kanang ilahang pakigbisog pila na ka dekada. Kung mutuo mo kung inyo ang tagkwintahon po nga sa kadugay na nga panahon wala pagyan sila ming daog ug daghan na ang nagbuhis og kinabuhi. Na walay maayong isang putan. Ah, nahimo lang kamo nga kan, mura lang kamo idula-dulaan ang inyong pamilya, walay benepisyo nga nakuha. Ang inyong mga ginikanan, ang inyong mga anak, wala. So kutob lang taon sila sa paghilak. So muna'y huna-hunaon nato sa kanunay o isilsil sa itong alimpatakan nga kana nga mga panghitabo, kuhaanan, kakuhaanan ka nagbasi. So kita munta, muna'y kuanon ninyo, huna-hunaon nga. Diha mo sa katarong o doon na pa mo isakto nga benepisyo nga sa umaabot.
0: Inoon na siya partner, mahinom-duman ako katong miagi ba? Kaning niya, siguro spakiro po kayo siguro itong bata. Katong ang dili na ko, mahinom-duman ako katong ato ang katong miagi Domingo ba? Doon natin na isgutan nga katong namatay nga kanang kuan, usa ka dakong leader sa kuan na, sa katong nag-graduate sa kanang University of Cebu. Kato si Vince Francis Dingdong?
1: Dingding. Ding-ding-ding.
0: Ding-ding ba ito?
1: Oh, ding-ding.
0: Oh. Katong bata, ah, namatay ito, orang wala na pakialami sa kanan ng iyahang pamilya.
1: Oh, okay.
0: Pastilan, oh, maingon ana, no, gumikan mag yun na, maingon na yun tanga ka na, unsa, besan pag unsaon na ito, muto sa una, hisgo tao kanan ng taging-taging. Oh. Pero kanang na mga ingon ana, nga mismo na gani ang pamilya ni kuan na gani, kanang na ang ni kanang na ang disgawas na kamurag di na gani ni ang dili na gani ni ang kunon nga kanang na kana ako nang pamilya
1: yang anak dili sa kadawat dayon. Oo, igmurag ikaulaw na niya ba
0: tungod kay kanang na ang dili na niya maagwanta na siguro sige siguro tug pamadlong undangin na di adong undangin na di Benz. Kay kana wag yun tayo mo ikanang na ang makuha na. Katong bata ay edukador ba to? Graduado.
1: Sayang kayo.
0: Oh, dahil namatay siya, in taon, wag yun taon siya mapusli sa iyang pamilya. Umotong iyang pamilya in taon, kato si pamilya ni Vince, nga si kato si Francis, midis gawa siya ang iyang ginikanan. Muna'y pait kayo nga kanang na papalandungon, nga maingon anak ta. Moto, akong dugang sa kanang na akuan, kanang na sa akong kauban, kung gusto mo nga kana na magawin mo og armas, lagi na magudusahay mo ingon ta dito sa rebuild kay walay trini-trini matay tapulan po ng tao yung anaw eh. Dito na kawa na trini-trini. Ha? Pasabton lang ka dahil paguman, bit-bit na ka. Oh, pero pagkamatay po nimo, po kay kwinta.
1: Muna.
0: Ha? Pero katong sundalo ka. Ha? Trini. Karon profesional naman ron naman sundalo din. Tanawa gani og pulos lang og kanang nang dili na to pagunsa. Dili ingon nga nanaway ta. Magira nang pulos way grado. Butang na to. Ha, sa to pa magtali magkalimtanay ramong duha. Oh, saon man dayon na? Nga katong wala mat, ayang natun ang kable tra. Di man ganito siya kabalo kung sa mga ngalan anang mga galamito na sa armas. Di pwede gyud tong kanang nang maigyud to mo eskwela ta. Ha, kato mga kursunada kay magsundalo, pang-eskwela mo. Ha, kay gawas nga maghawid mo og armas, naapay pakapain nga palit bugas.
1: Kana.
0: Ha? Gahawid kag armas, pakapinan pa kag para palit ni mog bugas. Una-una, times to. O, pero hago isa. Hago ipod. Ito ka sa rebuild, eh. Wato'y hago. Pero ini kamatay ni mo. Intaon. O, dili ka si kasuhon sa atong mga kasundaluhan. Intaon, di yun ka mapalitag lungon.
1: Kana.
0: So mo na ingon ana no kining ato kaning amo adres sa ato ang istasyon diri sa ato ang tulumanon. Igo me sa kanan ang pagpasabot og pagpahibalo kaninyo aron atong mapamalandungan og mahinumduman ato unsaon pagpamaagi nga dili madiskwido ang atong pamilya pinaagi sa kanan ang pagrecruit ana mga walhong grupo. Kana mga walhong grupo gipaymuslan lang ta ana. Sa tinuod nga pagkaistorya kadto mga tawo nga naglingkod diya sa pinakataas nga level mao'y nabulahan sa inyo. Ha? Sige mo paisugon, sige ta paisugon, makibatok sa gobyerno. Kaya rin doon na sila po yung kananang himuan o kananang report, asa na sila mga yung mga planeta ha? Ha? Kaya rin sila makakwarta. Pero kadto mga elemento nga tuas bukid, intawon nagbahin-bahin mo bulan, o di mo tagaan sa masa, intawon panggutumon mo anang na panglunusan mo anang na ang daplin sa kasapaan.
2: Mukilaw.
0: Suma, mga ikala, no? Muna, amuang ka na ng paningkamot. Hinaot nga masabtan ninyo na, no? Shout out sa ato ang mga tigpaminaw, sa ato ang tulumanon. Labi na sa ato ang mga amigo, kauban. Labi na sa mga FMRs, sa nakalain-laing teritoryo. Ha? Shout out sa ako ang amigo diya sa Davao City, si Dato Nestor Apas, Dato Mayong Udto. Ninyo diya, yung naminaw mo sa ato ang tulumanon. Ako, pasalamaton kay dako sa inyo.
2: Shout out dahi po sa dili pa mahuman kini nga tulumanon. Ang Mayong Udto di usab kang Timuay Alfonso Siay, kang Timuay Talison, sa uban pa na akong mga amigo. Mayong Udto kaninyong tanan, hinautunta nga naakamu sa kalagsik.
0: Sumungay gala, wala na tayo igong panahon. Ang ato ang oras, untop ala una. Oh, magkita-kita ta sa sunod Domingo sa samantak na og higayon. Ang among pagpasalamat sa inyong sa pagpaminaw sa among atong tulumanon ako tribo. Kauban ng Gokom Western Mindanao Tribalist Federation, ako moingon daghang salamat sa Buangga Peninsula.
3: Pro 6.3 Bell FM. Number 1 for today's hits. Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, ala una sa hapon.

0: That song was brought to you by San Miguel Light. Live light, drink light, San Miguel Light.
1: 106.5. Lumbi po ding San Miguel Light, tro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl! Palihog gani sa litron!
3: Carl! Palihog po ng bupis, please!
1: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Light, tro. Oy! I-share po, bi?
4: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Light, tro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Light, tro. Share sa kalami.
1: Ihatagani ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Light, tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: That song was brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
1: 106.2 Lumbi, pwedeng San Mig Light ro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
2: Carl! Palihog gani sa litron!
3: Carl! Palihog po ng bupis! Please!
4: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Mig Light Raw! Oy! I-share po, babe!
1: Kung barkadahay, parihas tanan! Share-share sa San Mig Light Raw! Kananay, huwag katawanan! San Mig Light Raw! Share sa kalami!
4: Ihatagan ini Carl ang bill!
3: Carl! Asa man si Carl?
1: Drink responsibly. San Mig Light Raw! Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan! Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 106.2
6: Gibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan ang tao sa gihimo sa Dios. Aron masayod, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran. Kayang Dios, kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon ifata nga sa ato pa maablika. Nga gipasugan sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit nang hupang ug mingon sa tao ifata nga sa ato pa maablika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Ug karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
7: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi is tanan, mga kaigsoonan. Welcome sa pagpaminaw o pagtanaw ni ining programang Efata, no? Unya makita ta sa Radyo Bagting News nga FB page. Ubos ni ining programang Efata, mga kaigsoonan. Welcome sa pagtanaw usab sa ako ang Facebook Live, no? Unya adlaw karon nga Domingo, mga kaigsuna, no? Pizza 24 na sa Mayo tuig 2026. Unya nagsaulog ta karong adlaw mga kaigsunan karong Domingo ha, gitawag ni siya sa simbahan og Domingo sa Pentecostes. Unya pula ang liturkanhon nga kulor sa maong liturhiya nato simbahan karong adlaw mga kaigsunan pagsaulog sa pagkunsad no sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an sa atong Ginoo ngadto sa mga apostoles. Unya usab sa ato ang dinis sa diocese pagadian gitawag usab ning Dominguha og kining Lumas Sunday no. Unya ato mga kaigsoonan usab na sautong sa Lumas maayong gabi is tanan sa akong mga kaigsoonan usab sa hutong sa Catholic Faith Defenders diri sa diocese sa tanan usab nga maabot sa istasyon no sa nining programa makadungog sa ubang nasod maayong adlaw maayong buntag sa tanan no. Sa tuwa din he, mga kaigsunan, usab nato nga makanunayon sa pagpaambit, paghatag usab sa ilahang panahon na ining programang Efata, labi na gyud sa tuwang igsuon usab sa buhat si Sister Ading Tura diha sa may San Jose Parish, no? Mayong gabi diha, Sister, kauban sad nato sa matag Sabado nato atong madungog o makita usab si Sister Ading Tura nining programa natong Efata mga kaigsunan. Mayong gabi sa tanan sa ato usab nga nagmonitor nag plaster usab din hin nining ato ang programa karon atong kauban speakers lawak no. Usa ka batan-on sad kayo atong naghanay maong naghanay yun nining ato ang pag padayag sa ato ang pagtuong Katoliko mga kaigsunan. Unya karong adlaw mao ang karong nga Domingo mga kaigsunan, ang Domingo sa gisaulog nato ang kining Pentecost, no? Pentecostes nga mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles ug sa mahal nga birhen usab mga kaigsunan. Ang maong hitabo giila usab nga mao ang pagkahimugso sa simbahan, no? Mo nang birthday sa ato ang simbahan karon mga kaigsunan. Welcome sab sa pagtan-aw monitor sa ako ang live sab sa Facebook, makita usab kita sa Radyo Bagting News, no? Ubos nining atong programa ang Efata. Salamat usab kita sa ato ang nangamahan usab nining programa si Reverend Father Rolando Raful. Diha usab di ako ding itimbaya usab diha sa kaubanan ako sa buhat dinhi sa may San Pedro Parish, no? Mga kauban akong mga CFD usab, no? Mga sa Bible Apostolate diha sa may San Pedro, pinanguluhan sa mo ang Padre Cura, si Reverend Father Alfredo Kailan, kauban siyang vicar nga si Reverend Father Felix Tigoy. Usab sa akong mga kaigsoonan, usab kauban ako sa GSK diri sa may Bulatok Sentro, no? Pinagis panggama sa mo ang patron nga si San Isidro Labrador, no? Diha sa may kapilya sa Bulatok Sentro mga kaigsoonan, no? Sa tanan usab nga mga kaparian nga naka makakita o makadungog usab niini mayong gabi ninyo mga padre, no? Sa ato usab nga talahurog obispo dinhi sa diocese Pagadian si Most Reverend Ronald Anthony Timoner, mayong gabi diha bishop. Sa tanan usab nga nag tanaw sa akong live espesyale, no? Andam sab kayong mudawat og pangutana diha sa comment section sa ako ang live aron sa inyo na atong matagaan og matimbul-timbulan nato ang kining mga reaksyon kung pangutana kabahin sa pagtulon-an simbahan mga kaigsoonan. Unya katong nakalabayng Domingo nagsaulog ta sa kining pagpasaka, no? Pagpasaka sa pagpasaka, dili pagpasaka ha, kaya ika pagpasaka sa mahal nga birhen, ika kuan naman na siya nga misteryo, ika upat nga misteryo sa himaya. So ang pagsaka to, Ascension of Christ into Heaven, no? Naana sa to ang misteryo sa Santos nga Rosario mga kaigsoonan, no? Muna nga gikan sa pagkabanhaw, unya pagsaka sa atong Ginoo. Unya karon mauna ni ang gisaad sa atong Ginoo ika 50 kadlaw gikan siyang pagka pagkabanhaw mga kaigsuna, no? Doon na may 40 kadlaw ang atong Ginoo mi uban sa iyang mga tinunan. May gabi usab kang Alma Birador. Good evening diha kang Brad Adimar if Pitinyo. Mayong gabi bro, matod niya. Shout out diri sa Dumagiti, Lantaw Kog Live karon bro. Salamat sa inyong greetings bro ha. Sa mayong gabi diha po, taga Dumagiti. Unya padayon ta mga kaigsoonan katong nakalabayng Domingo di tamlimot nga nagsaulog man ta no sa pagsaka ni Kristo, the ascension of Christ into heaven. So mo nay misteryo sab sa himaya nya karon mo nay katulong misteryo kay ikaw pat mao man ang pagpasakas mahal nga birhen. Ug ang ikalima nga misteryo sa himaya mao man ang pagpurong-purong sa mahal nga birhen, no? Rainas tanang binuhat mga kaigsoonan. Ni anita sa topiko karon sa atoang hisgotan karon ang kining kabahin sa birthday sa atoang simbahan. Di tamlimot nga naato mabasa gyud nato sa Biblia mga kaigsoonan. Uni ang atong katesismo nagkuan po nato kining nag-asoy ka nato, nagtudlo ka nato nga ang simbahan, no? Sa dihang niuban ang atong Ginoong Hesukristo, adisir pa siya misaka ngadto sa langit. Miuban siya sa atong sa iyang mga tinun-an, no? Pagtudlo, paggiya, no? Pag-guide. Unya ang iyang gipromise gikan sa pagsaka sa atong Ginoong Hesukristo, doon na may gitawag na to pangandam, pagpaabot sa kining gisaad sa atong Ginoo, nangandam o nagpaabot ang mga tinun-an niya, pinagi sa pagpuasa sab o pagampo, no? Nato na mabasa sa buhat sa mga apostoles. O niya sa ikapulo kadlaw, gikan sa 40, daga nagpulo kadlaw, nagitawag o 50 days. So, gikan sa pulo nga Pentecostes, no? Nga nagpasabot pinta, meaning 50. So, Pentecostes, no? So, gikan sa pagkabanhaw, 50 kaadlaw na mao nang gitawag og Pentecostes, 50 days. So, di tamlimot nga katong niaging Domingo, sagad mangulato kung gikan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, musangko maginag nasa Huwebes, pero gito

Catechism for Filipino Catholics, no? Dinhi na sa aning page ato ning pangitao ning kabahin sa Pentecostes, no? Kabahin sa kining pagkunsad sa balaang espiritu ngadto na sa ngadto sa tinun-an sa tong Ginoo ang 11 ka mga apostoles, no? Kay wa man tong isa na wa naikuan man to kini ning kalit man tog baliktok tong usa ka buok, no? Si Judas Iscariote mo nang 11 ka buok nagtigom didto sa lawak, no? Tigumanan sa mga apostoles na manas buhat kapitulo 1 bersikulo 12 ba na mga kaigsoonan nga kadtong 120 usab, no? Nga nadungagan ang ilang ang mga magtotoo, no? Mao na naa din he sa buhat kapitulo 1 nya tudling 12 mga kaigsoonan, no? Unya ang mga apostoles na malik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga usa ka kilometro gikan sa siyudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota og si Judas nga anak ni Santiago. Dili ni si Judas Iscariote kun dili kato ni si Judas Tadeo, no? Nga usa-usab nga pinalangga sa tong Ginoo nga tinun-an. Unya nagtigom kanunay aron magampo uban usab kanila ang mga babay og si Maria nga inahan ni Hesus og ang iyang mga igsoong lalaki. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka mga magtutuo mitindog si Pedro mingon mga igsoon kinahanglan nga matuman ang bahin sa kasulatan. Mao man ni katong pag-ilis, no? Pag-ilis ni Judas Iscariote. Mo nang gipili si San Matias nga mao na hulip kang Judas, no? Munang simbahan, why pagkawala ba, pagkabugto, kay doon na may mupuli, no? Doon na yung mupuli. Munang doon na tayo gitawag apostolic succession. Di maputol nga kiningkutay sa mga apostoles, no? Hangtod karon mga kaigsunan. Kaya mingong mas Kristo, I will be with you always. No? Ako mag-uban kaninyo kanunay, hangtod sa katapusan, sa kalibutan. Magsayon kay nato ang Katoliko, mutudlo tag ka ng mga kanang sakop simbahang Katoliko, labi na sa mga early fathers, gikan sa 3rd century, 4th century, 5th century, 6th century, 7th century, hangtod karon mga kaigsoonan, nang buhi ang simbahan. Muna makaingon ta karon birthday sa ato ang simbahan mga kaigsoonan. Dulaan as 2000 ang edad sa ato ang simbahan, no? Himugso atong simbahan, adlaw sa Pentecostes, nga nagsugod ang simbahan, padayag sa nabanhaong Kristo mga kaigsoonan. Kung ato bitaw ning basahon ning naa diri sa San Mateo matud pa sa mga biblical scholar mga kaigsoonan diri sa iyang footnote sa San Mateo kapitulo 28 mga kaigsoonan, no, matud pa dinhi atong basahon ning panid sa suwat ni San Mateo mga kaigsoonan sa kapitulo 28 sa iyan ang footnote nga ang simbahan di ay nga kining yang tinun-an maoy ang gasugod ani wa ilaing nag-founder sa atong simbahan kundi li ang atong Ginoong Hesukristo. Dini sa Mateo 28 sa iyang footnote na dinhi mga kaigsoonan matud pa dinhi ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundok kay gisugdan man ni sa mga tinun-an ni Hesus. So mao na mga kaigsoonan, mao nga obligado siya nga magpabiling usa taliwala sa mga sumusunod sa apostoles nga mao ang kaobispuhan. So mao ni nga gisugdan sa atong sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo lahi kini sa ubang pundok kay wa ginagasugod sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. No? Asa man ni magsugod?
Ato na tanaw kasaysayan, kita na to nga sugod na ginatong mga tao nga may salikway simbahan, labi na tong nag-reform, no? Katong supak ba sa pagtulunan simbahan? Usa niya na ang nangamahan mao si Martin Luther. Nagikan simbahan Katoliko, may biya simbahan, unya mikwana kanang may atake na simbahan. Doon na po yung mga natakdan. Dito nagasugod ang ilaha sa Reformation. Dili yung tinunan sa mga apostoles. Kay ang matod pa sa maong basahon, ang lahi ang simbahang Katoliko sa ubang pundok, kay gisugdan man kini sa tinunan sa atong Ginoong Hesus Kristo. No? So, muna mga kaigsoonan, karong adlawa gisaulog sa tibuok simbahan. Matod pa aning natay katesismo din hi mga kaigsoonan ining Catechism of the Catechism for Filipino Catholics. Unya na din sa pahina 315 mga kaigsoonan. Matod pa din hi Pentecost in St. Luke's Acts, the church is inaugurated with a spectacular outpouring of the Holy Spirit. All were filled with the Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 4, no? This corresponds to Jesus inaugurating his public ministry with his opening discourse of Luke's Gospel. The Spirit of the Lord is upon me. Katubitong sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 18 ba na mga kaigsoonan kung wa makumasayop nga matod sa tong Ginoo nga ang espiritu sa Dios anaa kanako. Muna nga mibasa siya sa panid sa kasulatan, no, sa Old Testament. Muna nga ang kadtong mga Pariseo katong mga Hudiyo kadungog dito di gito kadawat, no, kay lahi gito sila mga abilidad tong mga Old Testament. Wa gyud la dawatas Kristo. Munang nagsugod ang kining Espiritu Santo, ang nagsugod si Kristo pag padayag sa iyang pagka kining yang misyon, no, sa dihang pagbasa niya sa kasulatan di San Lucas kapitulo 4:18 nga ang Espiritu sa Dios anaa kanako. Muna nga nagsugod ng public ministry, no, pagsaulog ni sa public ministry with his opening discourse in Luke Gospel. Matod pa sa katesismo, the Spirit of the Lord upon me. Luke chapter 4 verse 18. At Pentecost, the large crowd were much confused upon hearing the 11 express themselves in foreign tongues. No, nakalain-laing pinulungan mga kaigsoonan, no? Nahibuong kayo ang mga tao sa kining unsi ka mga apostolis nga natugyanan o nahatagan o nakunsaran sa balaang espiritu nga nagsultig lain-lain nga pinulungan mga kaigsoonan. Matod pa din, and make bold proclamation as the Spirit prompted them. Acts chapter 2 verse 4, no? The people ask, what are we to do? Peter answered, you must reform and be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ, and that your sins may be forgiven. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. So, nana sa Buhat, kapitulo 2, versikulo 38, ba na mga kingsunan, kung wako masayop, no? Ngayon si San Pedro. Unya, ato ni basahon ni Buhat sa mga Apostoles, kapitulo 2, tudling 4, mga kaigsoonan, no? Mao ni ang katumanan, no? Ang katumanan sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Sa Buhat kapitulo 2 nya tudling bisan 1 ngadto sa 4 mga kaigsoonan, matud pa dinhi, sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit ug sa kalit may hagurus gikan sa hangin sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig
nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. So muna atong mabasa mga kaigsoonan sa buhat sa mga apostoles, tudling kapitulo 2 nya tudling 1 ngadto 4 mga kaigsoonan, no? Muna nga ang simbahan, ang kinimanggong kining Pentecostes, unsa may meaning anang pulong Pentecost, no? Sa ato apod nga sa tua isip kita pod nga nakadawat usab sa gasa sa Espiritu Santo labi na diha sakramentos konfirmasyon mga kaigsoonan, ato sa madawat ang mga pito ka saad sa pito ka gasa sa Espiritu Santo mga kaigsoonan, kay si Saint Thomas de Aquinas matud pa niya nga diha sa pito ka sakramento sa pito ka mga gasa sa Espiritu Santo, no, dunay upat niini nga upat ka regalo nga gitawag og kining kanabang nagdumala sa kinadman, magtawag og direct the intellect, no, kining ang pito ka mga gasa mao man ang kinadman, pagsabot, kahibalo ug tambag. Mo nang upat nga gipili ni Saint Thomas de Aquinas nya, samtang ang ubang tulo ka mga gasa kining gitawag og direct the will toward God, nagdumala sa kabubuton sa Dios, kining tulo usab nga mao ang pagkalig-on, no, courage, ug kining pagka Dios ug pagkahadlok sa Ginoo, no. Duna man ay pito ka mga gasa sa Espiritu Santo. So una na ang gasa sa Espiritu Santo mao man ang kining wisdom, no, wisdom kun gasa sa kinaadman mga kaigsoonan. Mao na nga di tamlimot dunay pito na kagasa, no, diha sa labi na diha sa konfirmasyon, sakramentos konfirmasyon. Mao na kabalo kita unsa kita isip matud pa ni ato ni natay bisita usab, okay kayo is watching, si okay kayo okay kayo ang Ronald Bisdak may gabi di abroad, no, taga Santander, sa South Cebu, no, sa South Cebu, Santander, taga Santander, si Martin Luther bro mura siya og si Judas, oh, sakto murag sakto gyud bro kay ning gawas mo simbahan, oh, bitaw na ni nanaunta gid pili na unta simbahan na nasa punuan bas siya sanga na unta sa punuan niya kay mo na sanga nga nabali ba, wa na mi wa na nakakunik sa punuan, sanga nga nabali naman na sa unang Juan kapitulo 2 tudling 18 ngadto 19, no, antay gyud ni sila mga antay ba, antay Catholic mo na nga supak na ni simba Katoliko, mo nang gitawag sila Protestant, unsa may meaning ang Protestantism day, Protestantism but pasabot nga supak yun na sa pagtulon ng simbang Katoliko, no, muna nga gitawag sila Protestant, tanang mga sakop gawas simbang Katoliko nga pundok gitawag yun o Protestant, no. Unang Juan kapitulo 2 18-19, ha, mga igsoon, nahibalo na ta nga duol ng panahon ug naa na ning mga tawhana kining mga antikristo na sila unta gikan sa atong pundok, apan maila nato nga sila dili atoa, kay sila mibiya sa atong pundok, mibiya sa atong simbahan, kay kung ato pa silang kauban magpabilin unta sila dinhi nato, apan namiya sila pagpaila nga sila di ay dili kauban nato, no. Muna nga si Martin Luther naa na unta sa atong simbahan, apan mibiya simbahan, mo nang ipatawag siya sa pangulong obispo sa Roma, wa gyud siya mi atubang, no. Aron ba ma dipinsahan ni aron man niya ma-explain pagayo ang iyang mga thesis nga supak sa pagtulunan si Bang Katoliko, labi na usa niya ang indulhensya. Wa magyud siya matubang, tago man si Martin Luther. Una nanudlo pud siya mga sakop niya dito, nya katong mga sakop sa niya nagtudlo pud nag ni reform pud, lahi na pong tinuhoan, no, supak ya pong si Bang Katoliko. So sakop unta na to, apan namiya sila pagpaila nga sila dili kauban nato. Magigsunan. So kanus aman nahitabo ang unang pagpangumpirma be simbahan, no?
di at sa panahon sa Pentecostes, niya Sunday, no? Kay pagkabanaw sa tong Ginoo, mauman ang Domingo. Ang pag ang Domingo usab, mao po ni ang adlaw sa pagkunsad sa balaang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Pentecostes gikan as Grego mga kaigsoonan nga nagpasabot nga 50, no? 50. Ika 50 ka adlaw human sa pagkabanhaw ni Hesus diin nadawat sa mga apostoles ug ang unang mga Kristiyanos, no? Ano? Nadawat sa mga apostoles, mao ni ang mga unang Kristiyanos nga gikonsaran sa Espiritu Santo. Ito na mabasa sa Buhat Kapitulo 2, Versikulo 1. 1 nga 2-13, no? Una na, sugod ng simbahan. Lahi man yung uban nga tinuan na itong gigsunan. Dili, good. Pareha sa sama sa mga apostoles ba? Sa diyang nakonsaran sa Espiritu Santo, ang gipanudlo dito, ang gisangyaw, dili man ang kanang mga paranang sabado, no? Pagkaon. Wala man ang sangyaw mga apostoles kaya na, no? Wala, magsangyaw, gisangyaw nila ang nabanhaong Kristo, no? Nagmaisugon sila nga ang Kristo, ang Mesiyas nga mianhi nabanhaw. Way laing taong nabanhaw sa iyang kaugalingong gahum. Mao atong Ginoong Hesus Kristo, nagsangyaw sila sa nabanhaong Kristo. Wala sila nagsangyaw ng mga sabado-sabado, no? Mao lagi bro, matod pa niya ubay-ubay na sila sila mao gina bro, no? So atua ang simbahan, wa man ta nagsalikway nila kun dili naa gyapon ang simbahan, nakigduyog, hugoy-hugoy kanila, no? Nga ang mata makwan ba kana bitaw do na gyapon tay gitawag og katungdanan isip kining Katoliko, no? Ang simbahan duyog ambit gyapon nila, no? Kay sila kabahin man gyapon sa tong panaw kay na may uban pod biya nga naniningkamot bidin taon diha gyud sa laing tinuhan nga wagid pud kasuito kay sa ebanghelyo simbahan wa gyud na natultuli, no? So atoa na pag-guide pag remind sa ilaha usa ka santos atong simbahan si Saint Bernadette Subiros mingon siya nga our duty as Catholic is to guide them, no? To remind them, not to convince, no? Igo lang ta nga kanang mugiya nila. Kinanglan ang ilang pagtuo maunta masangko sa tinud-anay nga kahibalo. Muna mingon si San Anselmo of Canterbury nga fides quarens intellectum nga kinanglan ang atong kabalo ato ang nahibaluan, no? Atong kahibalo musangko gyud tinud-anay nga kahibalo. Muna dinhi sa ato ang kining gasa sa Espiritu Santo usa diha ang kahibalo. Kinanglan ang atong pagtuo maubanan nato og kahibalo. Kay kuyaw ang pagtuog dili ubanan sa tinud-anay nga kahibalo kay masagulan gyud ning tuo-tuo, no? Kana tuo-tuo ba nga wa na simbahan Katoliko kanang naay mga pipila nato kanang gitawag og superstition belief, no? Kanang superstitious ba nga dili siya practice, dili siya tudlo simbahan Katoliko. Manang pagtuong Katoliko unta nasagulan magtutuo na di na to tinud-anay nga pagtuog, kasala na ta sa Dios ana batok sa atong pagtuo, no? Diha sa atong pagtuo nakasala ta batok sa Dios mga kaigsoonan, no? So diha sa Buhat sa mga Apostoles Kapitulo 2 tudling 1 ngadto 13 ang mga apostoles nagpaabot sa adlaw Pentecostes ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit, no? Unya mo na kung atong basahon ning tukma kayo kami ingon ra ba ni atong mga kaigsoonan, no? Atong mga pinangga pud nato ni mga kaigsoonan nato dili Katoliko. Sila brad, kanong naam gyud mo sa kasaysayan, tinud-an ang kasaysayan, diha ra gyud mo pilit sa kasaysayan, wa gyud mo sa Biblia. Dili sad na tinuod kay ang kasaysayan nagtug-an man kanato ang kining mga dagkong libro sa kasaysayan, no? Kung ato bitaw nang basaho ning The New Book of Knowledge, no? Unya matud pa diha sa maong standard reference nga the history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Huh? Began in upper room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago, about 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Ghost, the Holy Spirit. He had promised, no?
He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church described as that Jesus founded. So, si kinsa ang pundador sa simbahan? Si Kristo. O dunay 120 gani ka mga magtotoo nga kanang nagtapok, no? Nagtapok nga mga magtotoo. Naman na sa Biblia atong gibasa. So, tukma ang the new book of knowledge unya atong i-connect sa Biblia kay ang ilaha ginalan referensya nya mo connect yun na sa Biblia. Naman na sa buhat sa mga apostoles, no? Sa kapitulo 1 sa buhat bersikulo 15 mga kaigsoonan, no? Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka mga magtotoo. O naas Biblia nya kinisya mao na ni ang ikaduhang chapter ani, ang sunod nga chapter ani, mao naman ang katumanan sa pagkunsad sa Espiritu Santo, ang chapter 2 sa Acts of the Apostle, no? Mao ni nindot pagkahanay ni San Lucas, no, sa iyang suwat, no, diha sa buhat sa mga apostoles. So atong matimanan nga nasuwat ni San Lucas diha sa buhat sa mga apostoles ang pagkahanay sa maong panghitabo diha sa pagkunsad na sa balaang espiritu, no, ngadto sa mga apostoles mga kaigsoonan, no. So ato ning basahon ning giya pud sa pamalandong nato, no, hanay ni Father Miguel di kahanap sa atong diocese sab, no. Matud pa niya nindot sad kayo Pentecostes ang sinugdanan sa damgo sa Dios alang sa kahiusahan sa tanang mga katawhan ug mga nasod. Kini maong damgo sa Dios, mamahimo usab nga atong damgo mga kaigsoonan. No, mao kini ang pipila sa atong mga gidamgo nga nakagamot sa damgo sa Dios. No? So kita usab nga isip binunyagan simbahang Katoliko mga kaigsoonan, no, ato usab madawat ang mga kining regalo sa Espiritu Santo, no, ang kining gasa sa Espiritu Santo di sakramento subs kumpisal mo na nga ligon kayo tanga Kristiyanos labi nag naka dawat ta sa kining gitawag og Christian initiation di as bunyag nya di as kumpirmasyon labi nag makadawat gita sa tinud-anay nga pagkaon mo ang santos nga Eucharistia, di santos kalawat ng igsunan. Nang ligon kayo ang ato ang pagkakatoliko isip binunyagan mga igsunan, no? So, muna nga, diha sa mga gasa si Espiritu Santo, una diha, mauman ang gasa sa kinadman, ang wisdom, no? Nga nagtudlo ka nato sa pagdalas kinabuhi, no? Pagdalas kinabuhi sa kinabuhi uban sa dakong pag-amping o nagtabang ka nato sa pagpili o mga buluhaton nga makapahimuot sa Dios o sa atong isikataw busa ang kaalam magiya ka nato ngadtos kalipay o kalampusan sa kinabuhi mga kaigsoonan. Una nga daghan tang mga early fathers, no, kaniadto nga nindot kanang naagigasa ba sa kaalam labi na si San Agustin of Hippo, usa sa doktor sa simbahan, doktor sa pagtulunan simbahan, si San Ambrosio, si Santo Tomas de Aquinas, si Saint Teresa of Avila, mga santo sa tung simbahan nga gigasahan usab ni ining gasa sa kinaadman mga kaigsoonan. Ikaduhang gasa sa Espiritu Santo mao man ang kining gasa sa salabutan kung understanding mga kaigsoonan nga makatabang ka nato, no, makatabang ka nato sa pagsabot sa maayong balita nga gipadangat ni Hesus ka nato. Kini naghatag ka nato og dugang pagka himatngon sa pagkainila sa Dios sa atong taliwala, no. So understanding natay saktong salabutan ba, dali tam kasabot sa mga sitwasyon nga dunay plano ang Dios para kanato. Kaingon ta wa man ko tagae aning higayuna, wa ko gitagaan og wala man ako maangko ning opportunity, pero dunay
gipasabot ang Dios, dunay plano ang Dios, unya mas may natay gasa ni nga makasabot as plano sa Dios. Katubito si St. Francis of Assisi, no, nga nagplano man gyud siya nga bahimo siyang usa ka warrior nga inilag yun nga sundalo sa ilang lungsod, sa ilang dapit, apan sa plano sa Dios nadugay nakasabot pa kayo, gitagaan siya gasa sa pagsabot nga ang dili lang di ay ang iyang misyon sa mahimo siyang sundalo. Sundalo siya ni Kristo, pero sundalo pagpalapnag sa ebanghelyo ngadto sa uban. Muna dako kay siyang nahimo, no, iya pang gi-restore ang mga kapilyang guba, mga simbahan, unya ang kabtangan niya, usa man to kadunahan og successful kayo ang ginikanan sa maong santos nga si San Francis of Assisi, no, iyang gitabangan ang mga kabus, iya pag itong gihalukan tong usa ka sanglahon nga iya pang gihagkan ang usa ka kabus nga sanglahon nga iyang giisip nga igsuon, no, gusto niya equal tanan ba, why pobre, why kabus, astang mga kanang kining kuan, ang kining mga mananap, mga kakahuyan, mga kining bitawong kabuhatan sa Dios, iya giyong giisip nga igsuon bisan ang iyang kamatayon, iya pang giisip nga igsuon mga kaigsuonan si St. Francis of Assisi, no. Muna nga ang kaduang gasa mo, ang gasa sa salabutan, understanding. Unya ikatulo, mao ang gasa sa panambag o hustong paghukom, counsel, no? Maayo ka mo hukom, maayo ka mo hukom ba mo sana tawag na kanang mo desisyon, no, kung unsa sa kahimtang nga ang desisyon nimo dili sa kaugalingong interes o dunay interes ba nga kani bitong dili equal ba, no? Nga dili gyud mapatunhay ang kalinaw ug hustisya nga Dios nung kalinaw ug hustisya. Munang gihatagan taning gasa sa Espiritu Santo sa pagpanambag ug maayo natong paghukom, no? Maayong paghukom. Munang kita usahay ba natay kaning tawhano natong kakulangon sa pagkaatag hukom sa uban bitaw, no? So atong pangayoon sa Ginoo, pinagis panabang sa mga santos usab makasuon ta nila ba, maka giya, maka guide, mahimo nato silang guide, no, as model nga makasuon po ta sa Dios, no. So pagtimbang-timbang sa sitwasyon og mga panghitabo aron makahimo kita og maayo nga desisyon mga kaigsoonan. So kahinumdum mo atong katubitong ni desisyon si Haring Solomon ba to, wa ko masayop magkaigsoonan dunay banggay duha ka babae nga nag-ilog sa usa ka bata, nga matod pa nila nga nag-angkunay sila sa bata nga kinsay tinuod nga inahan. Mao to si Haring Solomon nga dunay gyud kaalam bitaw, dunay mayong pag desisyon, no, malamon kayo. Iyang gi patawag ang iyang kining sundalo, mingon siya kuwaan ang kuwaan bata nya. Kining si tawagan na kana bang abrihi ang imong espada, no, unya putlang bata, ang lawas bata, tunga ihatag ang usa sa usa ka babay, ihatag pud ang usa ang pikas sa lawas bata, ihatag sa usa ka babay aron ma equal sila. Unya unsa may kining gibati sa usa ka babay katong tinud-anay nga inahan bitaw nga usa ka babay, mayon siya nga ayaw na lang nagpikas sa Haring Solomon, ihatag na lang na niya. So dito naka-decide ug naka-desisyon si Haring Solomon, no, maayong pag-counsel ba nga ihatag sa babay ang bata kay siyang tinud-anay nga inahan. Kay di man siya gusto mamatay ang bata. Nga katong isa mingon man siya, sige para mapatas ta. So di gyud to tinuod nga inahan. Kay wa man siya pagbati ug paghigugma sa bata. Kay gusto man niya ipapikas. So si Haring Solomon tungod siyang kaalam, nakahatag siyang maayong desisyon nga ang bata ihatag sa usa ka babae kay siya ang tinuod nga inahan. So inana usab kita mga kaigsoonan, matagaan nata aning gasa sa maayong pagtambag ug maayong pag kining pagkuan, no, kining pagdesisyon ba, no, pagdecide, no, paghatag angadto usab sa uban nga kana nagantos in tawo, naglibog sa ilahang mga desisyon. So kita usab nga
isip binunyagan, isip nakumpirmahan, no? Nga makahatag usab kitag maayong pagtambag sa uban. Nikaupat mao ang gasa sa kaisog kun courage. Kasagaran nahibalo kita kung unsa ang husto o unsa ang sayop apan wala kitay kaisog sa paghimo sa atong angayang buhaton. No, bisan ang mga santos kung atong tanawon ang kinabuhi sa mga santos sa atong simbahan nga dili kay ingon nga isog-isog bitaw ka kanang kaisog ba pag kaisog sa pag padayon sa pag antos ba tungod ug alang sa kining tungod ug alang sa kabubuton sa Dios, no? No, gasas kaisog mo na mga apostolis, maisugon kayo, wa gyud na manalaw mga apostolis. Mabita itong mga Kristiyanos kaniadto sa first century, second century, labi na gipang latos, gipang torture sa imperadores kaniadto sa paganong Roma. Wa gina sila malipay, gina sila og kanang daog-daogon, no? Malipay na sila pasakitan, labi na des kamatayon ang mga martir sa simbahang Katoliko. Wa gina manalaw kung dili maisugon sila nga midawat sa kamatayon tungod og alang sa nabanhaong Kristo, tungod og alang ni Kristo. Na? Si San Lorenzo Ruiz sa San Lorenzo Ruiz of Manila nga maisugon kayong miingon nga bisan pag tagaan kog linibo ka kinabuhi sa Dios ako gyapon ning ihalad. Muwag siya mibiya sa pagkatoliko. To namatay siya nga midawat sa kamatayon nga nagpabilin isip katoliko. Wa niya gibiyaan ang iyang pagkatoliko. Isog ang mga apostolis, dili isog sa makig-away kun dili isog sa pagkamapaubsanon. So mo ni ikaupat nga gasa. Ikalima nga gasa mo ang pagkaantigo, no? Gasa sa kaantigo kon kining kahibalo, knowledge. Kini makatabang kanato sa paghatag og bili sa mga butanga hinimo sa Ginoo og makatabang kanato sa pagbuhat sa butanga makapahimuot kaniya. So knowledge kahibalo, no? Atong pagka kahibalo ta ba? Dali ra ta may balo nga unsay kining sitwasyon, dali ra ta makahibalo nga kining sitwasyon na ang imuhang naka ni mga sitwasyon na dun na kay kahibalo. Oh, labi na nay mga pangutana nato, labi na sa pangutana sa ato ang tinuuan, sa ato ang mga kining panudlo simbahan, nakay kahibalo nga muatubang, no, mutubag usab sa unsay gitudlo simbahan. Sandig ta sa magisterium din na kagalingong kahibalo kun dili kahibalo gikan sa Dios, no? Kahibalo gikan sa Dios, nga gibilin sa Dios, gibilin ni Kristo sa iyang simbahan, sa iyang buhi nga simbahan nga kining maoy mo tudlo ngadto usab sa uban, no? Ang Espiritu Santo mugiya man simbahan, ang dalibing magisterium mao may gipialan, labi na diya sa Juan 14:16 nga Espiritu Santo maoy mo pahinumdum, mutultol, no, mo pahinumdum sa atong Ginoong Hesukristo, no? So ika lima to gasa sa kantigo ka wisdom, knowledge. So ikauno mao ang gasa sa pagka makidios nun, no? Kini nagiya kanato sa paghatag og hustong pagtahod sa Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo og mayong binuhatan, no? At tanaw na to mga santos, kinabuhi sa mga santos, ato yung makaplagan ang mga gasa sa Espiritu Santo mga kaigsoonan, no? Pagka makidios nun si Santa Teresa, si Mother Teresa of Calcutta, daghang mga santos sa atong simbahan. Gasa sa kahadlok sa Dios, fear of the Lord, no? Kini maoy makapahadlok kanato sa pagbuhat og daotan tungod sa atong gugma sa Dios. This gift of the Holy Spirit gives us the desire not to offend God, no? So maampingan, maampingan ginato ba, no? Diya sa atong kaigsoonan, diya sa kabuhatan, mahadlok ta nga muguba ta sa kabuhatan kay kining kuan guna binuha, buhat guna sa Dios, gibuhat guna sa Dios para nato, pero di nato abusaran. May uban mga kaigsoonan nato nga abusado kayo sa kabuhatan, mangguba ang kabuhatan, sumbalik ra bagyo nato. Nya unsa may padulungan, unsa may metabo sa ato ang sunod nga henerasyon, di ba? Susunod nato nga henerasyon, wa na. Wa na tay madawdaw pa makanang makuan. Mapupo nga mga bunga sa kining kabuhatan, gunggubo na itong kabuhatan mga kaigsunan. Munang diha bitaw sa pastoraliter sa mga obispo, no?
Doon na to'y pastoraliter nga akong nahinumduman. Nagikan sa arsobispo na to diri sa kining kuan Archbishop si Martin Humuad sa iyang pastoraliter. Ako maning di-underline na diri nga kining kuan kining ang pagdaot nato sa ato ang kabuhatan, labi na diha sa ato ang mga kakahuyan o pagdaot sa kayutaan, dili dini paglambo di ay, no? Pipila lang ka mga tao ang mulambo, pero ang uban apektuhan ni kabus unya, dili ni usa ka paglambo kun usa ni ka unsay but unsa day kining resulta ni usa ni ka disaster, dini paglambo usa ka disaster kung atong pagpasagad nato diha sa kabuhatan sa ato ang kalibutan, no? Pagdaot nato again. Muna nga ang ato ang simbahan karon, no? Gamay natong oras mga kaigsoonan, na mas maayo po natong ipadayon po sunod na mo ato lang ni i-review, no? Gamay ato ni agi naka-review na tag kabahin sa kadtong kito katubitong sakramento sa Eucharistia, no? Nindot sa to kayo atong makwaan og kining makakuha po ta og dugang pa nga mga maayong gabi ide kang Dennis Patadilla. Bro, dagahan na dyan nga auto nila. So, ato nga kisunan po si Ronald Bisdak. Si Dennis Patadilla, diya sa Maylanao del Norte, maayong gabi ide, bro. Sulat ni Propita Isayas. Yes, bro. Diya, bitaw sa sulat sa Propita Isayas, itagna naman ni daan, no? Kining pagkahitabo na sa Pentecostes ng kining Isayas, matod pa na sa Isayas, naman ako na ako natong limitan ako itong pag nato gitagna na to sa Isayas nga ang Dios mubukbo sa iyang espiritu diha sa iyang katawhan, no? So ang katumanan mao ni ang kining pagsaulog nato sa adlaw karon sa Pentecostes. Ang katumanan mao ang adlaw sa Pentecostes kadtong nakunsaran ang mga tinun-an, no? Sa unya kining Espiritu Santo diha sa pag kunsan sa Espiritu Santo o diha po sa atong pagkumpirma kanato, diha po sa doon na po yung gitawag na itong mga bunga sa Espiritu Santo, no? Kining gitawag o gugma, first, una di ang gugma, kalipay, no? Kadait, no? Papis, pailob, kaluoy, kamatinudanon, no? O kaaghop, o kabuutan, no? So, yun na ang pagpailob, no? May lubo, mapailobon ta. Sama ni Hub, grabe ang pagpailob ni Hub. Nagisalikway na siya sa katilingban apan siya, wa, yun, mibiya. Awagin siya mibiya sa Dios. Ingnan pa siya nga, hindi imong Dios nimo, di na makatabang nimo. Pero si Hope tungod sa iyang pagtuo, sa iyang pagkamapailubon, no? Gisuklian siya sa tanan nga nawa sa iyaha mga kaigsoonan. So mao nay ato ang gamay-gamay na lang ang higayon, gamay-gamay na lang ang minuto sa tung oras, no? Sa ato ang programa mga kaigsoonan. Iyawat na to nga ato po ni i-share ngadto sa uban, no? Makapadangat buta sa mensahe sa uban, matod pa ni Dennis Patadilla, sulat ni Propita Isayas, Kapitulo 63, versikulo 10, no? Bahin sa Espiritu Santo. Salamat kayo sab sa imuhang punto pod nga gihatag karong kagabiuna, Brad Dennis Patadilla, diha sa Maylanao del Norte. No? Salamat sab kayo sa inyuhang pag-monitor, no? Nakabalik, karon po kabalik po kay murag busy po kay ko na kuan po, kinibitang hikpit kaya itong schedule tungod po sa kadaghan na to sa mga trabaho uno, no? So at least, sunod Domingo, mag-naapot tayo patupadayunon itong nindot nga topic nga kabahin sa Santos nga Eucharistia o niya atong ikunik sa Santos nga Misa mga kaigsona, no? Salamat kaya sa inyong pagduyog. Ambet sa usab, nagtanausab sa Radyo Bagting, diri sa Radyo Bagting News, no, live. Ubus nining programang Fata. Atua ding spiritual director sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian si Reverend Father Renato Herrera diha sa Maydapits Margos mga kaigsoonan. So may gabi diha padre, kauban diha sa imong mga ginsakupan diha ug sa uban nga mga kauban natos buhat sa Catholic Faith Defenders mga opisyalis nato, no, mayong gabi istana na po tataydaghan kayo nga mga standard reference atong basahon, no, nga ang simbahan mo gini mao mong gining simbahan na ni wa may laing simbahan nga nag-edad na og 1993 kung ako masayo dulan as 2000 lang at ang edad sa atong simbahan, no, nya nadunay gyud tay kasaysayan nga ang kita Pilipinas ta gikan sa Jerusalem ang atong Roma ni ang Roma mo ni padangat ning nakailap ang pagtuong taga Roma, no,
ang Katolisismo naabot dito sa Espanya, pinagi ni San Pablo, Roma 15, versikulo 24, kama 28. Ito sa Espanya. Unya sa kasaysayan nato sa Philippine history, ang nagdala diri sa na-Christianize ta, no? Mao man ang Espanya, nagdala ka nato diri. Itong tuig, 15, March 16, 1521, na padung na sa March 30, no? Na-Christianize ta. Pinagi sa pagbalik ni Miguel Lupis de Legazpi, nagrabe ng Christianity. No? So, natay kasaysayan. Ang lisod lang ng uban kay walay kasaysayan. Pero ato gyapo na silang iampo. Ano, apil gyapo na ito sa itong mga pangamuyo diya sa ito ang mga pag-ampo, mga gigsunan. So, matay igong panahon, pag-iuban. Ako dahil inyong ubos ng gigsun si Rutsam Lauranilla sa hutong sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese sa Pagadian, mayong gabi isanan. No? Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. 106.7 FM. Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagbagting 106.2 FM. Radyo Bagbagting

0: 2 Corinto capítulo 10 versículo 5. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan o ang tanang may patas ung babag nga nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala ug mga suki namong tigpaminaw. Kumusta og welcome sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayong mabati matag adlaw Domingo alas 7 hangtod alas 8:30 sa gabi. Gihapon bulan karon nga Mayo no? Mayo 24 na nining bulan sa May tuig 2026. Gihapon salamat sa Dios. Mamay naghatag na tug tinguha kadasig mga suking tigpaminaw. Mga kaigsoon na namo nga nag tune in sa radyo ug sa live usab. Salamat kanunay sa Ginoo nga maogyoy buhi natong paglaom. Dili ta magkatakas pagbuhat ug maayo labi na sa pagwalis kahanginan. Kun kay kung kusog sa tao moy ato ang tagdon, dili mo lahutay tug kay limitado raman kini. Wala sa gihapon kanunay kitang madungog bisan pa sa DXC 106.3 Bill FM. Padayon usab kita nga nakasay mulkas no. Bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa maayong gabi na lang sa tanan nato mga suking tagpaminaw nga nagasubaybay sa DXCA o sa DXBZ AM. Sa tanan nga naka-tune ini-ining mga orasa. Samtang nagahimo nga background sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Sa gihapon kiniubos nga lagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
2: Brother Rapidinggal, gikan sa Iglesia sa Tabina.
0: Sa ngalan ni Brother Elmer Tarok, mga suking tigpaminaw, pansamantalang di lang sa ninyo sila madungog ni ining higayuna. Kay nagpa-overhaul man to bro rap sa iya ang motor. Ya, sa akong nabawaan, wala pa po daw mo tawag ang nag-ayo. No, siguro mga 1 week na siguro kay atong tumaging semana nakasultis board Elmer nga iyang ipatrabaho. So sa sunod higayon madugog na ninyo siguro ang ato ang igsuon no. Adi lang ta magsaad basin kung tugatan maka madungog na ninyo siya. Busa mo ka to, maing gabi sa tanan ng mga kasikbit, ng mga kalungsuran. Ining syudad sa Pagadiano. Ilabi na sa itong mga suhintig paminaw ng mga driver, taxi driver, baobao driver, bus driver, bisan pa sa mga piskar driver. Labi na itong mga lagyo biyahe, maing gabi ka ninyong tanan. Ang inautan, naaka mo sa safety ng pagbiyahe. Huwag kapiskay sa panghuna-huna, apang lawas o kalantip sa panghuna-huna. Para makatrabaho mo sa trabaho ninyo. Nga mahimong magka-safety, yun ba? Ay, dali-dali lang kay dali-dali. Kung maabutan og dali, may lagi untang ma-safety ra yun. Pero og di po ma-safety, dali po gyapon. Dali maabot ba sa mga butang nga di taganahan. Basin doon ay magbako sa kadalanan. Ampingin mo kanunay, then di malimot sa pag-ampo sa Ginoo. Kaya may labing importante ang protection ngagikan sa Ginoo. Then mahinumdom yun sa Ginoo, bisag di lang kay magbiyahira. Naiuban mahinumdom rapod mo magbiyahira. Magbiyahe, Ginoo, ikaw magabantay. Huwag na ipangayon, Ginoo, taga ikaw ini Ginoo. Pero ini, di nakabasag Biblia, di naka, huwag wala na yung mga pag-antos, wala na yung biyahe, di nakabasag Biblia. O anay panahon alang sa Ginoo, mo ang natanan. Lagi mo rin yung punakit butas ang Ginoo na. Kamu ka to, bisan pa sa mga mananagat. Mga bukid-bukid nga dapit. Huwag lang makubi, kundili ang radyo ragyo din taon. Kamayang gabi ka niyong tanan. Sa tanong mga kaigsuuna na lang ha, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Labi na diri sa Region 9, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay ug Zamboanga City. Maayong gabi sa tanong mga kaigsuon nga nagasubaybay. Labi na diri sa Zamboanga, Sibugay, province. Wala na ta ka anha na po diha sa mga meeting ba. Ang una, padayon yun ta dihang sig abanti. Ngayon lang, Brad Husilito, igiya diha sa church in Titay. Mga, usan eh, igiya pamili. Mga, usan eh, didapit nilang Brad PD. Mga Sumilinog, pamili, Dris Tungawan, ilang Brad Luloy Mamakang, dahat ang mga egsoon na ilan diha? Dilang Brad, saan eh? Ili sumalinog, do gaya na makita brad Ili no. Disambuang kadinuti lang brad Jiri Palangan. Brad Ricky Akain, brad Victor Akain, brad Ingrasio Palangan. Hanta kayo nga pwede gyud utang itimbaya diri dapit sa norte. Pero dili na to maganap province tungod sa kadaghan gyud. Kaigsuonan nga atong nahimamat. Labi na gyud sa national meeting lang brad Warren Tagat, brad David Paipa. Uban pang mga kaigsuonan. Brad Dodo Ragmak, diya sa bukid noon, pagkadaghan ng mga kaigsuon atong himamat. Mawagi po na itong kalipay mga igsuon. So yung tigpaminaw ng makahimamat ang mga igsuon sa pagtuo. Huwag lang yung hisugutan, pangginoorag yun. May lag, Brad Vincent, rapin mo itong mga ban kay makahisugot mo buta ang mga gugma-gugma po sa iba. Oo, basta mga batanon. Pero kini mga tigulang na, mga idara na, ahinamtong kayo eh. Kini mga batanon, muna kini atong mga magulang, atong... Ato ang hangyoon nga adjust-adjust pag gamay. Mga batanon na gani ang mauban, adjust-adjust pag gamay. Kay kini mga batanon, di pwede atong dadon dito ginamtong kay mag-boring na. Ato mong sagulan gamay o dili nang kanana ang buhat nga dili maayo kundi katong makahaon po tas mga batanon. Robins, basig doon na kay mga dugang ba?
1: Amin, salamat sa Ginoo. Mga kaigsunan, mga higala nga kanunay nagsubaybay ning programa sa Dapig sa Kamotoran. Mayong gabi e kanyon tanan. Oh, labihan na yun sa atong panahon karon. Matugnaw no, kanunay na nagulan. Apan salamat sa Ginoo. Apan salamat sa Ginoo nga ang inyohang mga igdulungog no. Nakapahiduol gyud ya sa inyohang radyo karon no. Alang sa mga naka-tune in karon kagabi una. Salamat sa Ginoo nga naglaom ta. Ang inyohang pagsubaybay. Tungtog gyud sa paghuman ning kagabi una no. Sa alas 8 sumidya. Salamat sa Ginoo. Dugang timbaya labihan gyud sa among kagikanan nga lokalidad. Nga igsuon na mo diya sa pagtuo mga magulang no. Fortunato Bantay. Brother Mike no kagahapon sa ato ang panagiusa sa Kolabay. Wag yun ato ang magulang, no? Basi na nagsakit ko, bro. O, gibati gamay. Isang pa ilahang Brad Luloy Bantay, no? Ilang Brad Edgardo Cabornay, Baya. O silang Brother Maying, no? Montirula, Mael, or diha sa Kapisan. Ganina sa poblasyon siya nakatigom. Ngayon, atong mga igsoon niya sa Kapisan, silang Sister Jeannie Carator. Bana nga si Brother Efren. O silang Brother Ezekiel Senior, Mamintas, no? Mga Bataluna usab diha family no og inahan og amahan ni Brother Alan Bataluna ana diha diri karon sa tapag siyudad sa Pagadian City og labihan na gyud sa atong igsoon si Brother Roldan naman sa Ginoo kay naka uli pod no nakakita og nakimamat siya sa iyang mga pamilya og mga kaliwat tungod sa iyang pagmingaw usab sa iyang mga pamilya. Salamat sa Ginoo uban siyang asawa si

0: Salamat sa Ginoo. Bisan sa mong kasilinganan diha, no? Mga igsuon po natos pagtuo, pero wala nan po nagbalik sa Panayos na. Silang ng anak ni Brother Albino Upiala, no? Aldo Upiala, no? Nadia karon sa Purok Tandukan. No? Maglaom ta sa Ginoo nga mo'y maghikap sa kasing-kasing nila, no? Aron makabalik sa pag-alaga diya sa Ginoo. Og sa poblasyon, Brother, no? Ng Brother Cornelio. No? Bagira, nagpaminaw na karon, no? Dayon silang Papa ni bro ni mo Brad Rap, no? Di Dinggal, no? Lanog-lanog po na iyahang kuan diya, radyo, radyo bagting, no? Samot na og mabungtag, na mo sayo ko, kuan? Lakaw, ah. Tingog yun sa radyo bagting, no? Lanog-lanog yun. At salamat sa Ginoo nga mga ining kagabi una, mga higala o mga kaigso na, no? Kami na'y nagpaminaw. Kay Ginoo, bisan pa sa conception, Sister Bibi Ausijo, Alexander Ausijo, silang Brother Eddie Chavez, no? Niya, silang Brad Enrique Intong, no? Diha sa kasikbit na to nga kuan locals, Pitugo Brother, silang Brother Adino Vidal, Sister Nina Kubol, Adon Kubol, Sister Jeannie Poligrates, silang Brad Van Poligrates, silang Brother Siliso Banwag, silang Brother Elisio Paraiso Usa. Salamat sa Ginoo, no? Silang Banwag. Kung sa Dimataleng, silang Brother Titing Saloso, Brother Mike, no? Silang Brother Gary Aranhue, no? Silang Brother Tata Balas, Tata Balasi, silang Brother Turning Villahermosa. Umarot ka to, maulang ka to, Brother Mike.
1: Bro, rap, basi na kay mga dugang diya.
2: Amin, dugang na lang ni mga kagalaan ng mga kaigsuunan, labi na sa hilit-hilit nga dapit, labi na sa kabukiran kay moagi ni layo kay labayng istasyon, kaning Radyo Bagting. Laom ta, bisan pa sa kaigsuunan nga namundo na sa Pinagkatigom. Basi, mao na ni tawag sa Ginoo nga mamalik no sa Pinagkatigom mga kaigsuun. Bisan pa sa tanang wa po makadawat sa kinabuhi sa Ginoo, naglaom, naghangyo tauban sa kaluhi sa Ginoo nga inyo apong tiwason ang programa. Kaya basin mo na niyong tawag sa Ginoo. Kaya ang tawag sa Ginoo karon nga panahon mga higala may igsoon, mo na rabang maing balita.
1: Amen.
2: Kaya na pwede munaog pa ang Ginoo din he. Aron nga magwalis may balita. Na siya gibilin nga mao ang maing balita. Mao yung tawag mga higala may igsoon. Laom ta nga sunod higayon, panahon, makalahot tayo mo sa pagpaminaw ano yung mga higala may igsoon. Laom ta nga ang tanang pulong mugitib nga magtubo ngadto sa kinabuhi alang sa kinabuhing dayon. So, salamat, Bro Michael, ang dibalik ni mo.
1: Pangutanan niya. Okay, okay.
3: Sa kinabuhi, kung sa pangilong sa tubig na buhi.
1: Sumo ko to ang pipila nga matimbayan ang mga suking tigpamina. Bisan pa usap, pahibalo lang iha sa ato ang trabaho di as Ginoo. Ohayo di ay nga pagbiyahe. Bisan pa sa ato mga kaigsuunan diri sa Norte, murag sa Jose Dalman. O sa taga-sindangan mo'y nakaabanti karon sa Osminya. Oh, makabulig. Yung maglaom ta karong sunod Domingo mga igsuon. O alam man na, murag ikalima naman lang Domingo.
2: Wala
1: ra ba na yun naka-schedule ang ikalima nga Domingo? O patraman ang na-schedulean. Then kami mga taga-tabi na, kung wala pa unta matunong sa amo ang enjoyment, kada katapusan manggod mga igsuon, ang amo ang enjoyment sa tabi na, tanan taga-tabi na magtapok manggod. Unya, ipon malikay ang mga wata bro, mga bro, rap. Mga magulang mangita manggod na ito, bro Benz. Wala pa unta matunong, pwede ra unta mausat ang amo bulig sa Osminya sa gihapon. No? Pero kay mga ilang bidispin sa gamay, kay nasabutan manggod na siya nga kung lima na siya kasandi, tabangan yun siya, bro, rap. Man. Na ay South 1, na ay South 2, doon ay Del Norte, mabulig dito. Yan kaya natunong manig enjoyment. Kami ang takatabi na mga ilang dispenso sa kamay na di sa aming maka-join anang panahon na. Yung ka-enjoyment na mo mga igsoon. Dayon dugang pahibalo sa gihapon ang atong regional ha. Regional meeting diha sa Mahayag. No? Karon ng Biyernes 29. Magsugod. Arrival 29. Na maglaom tanga makasayo-sayo ta mga igsuon. Pero makasugod po tag fellowship. Ah, makasugod tag tuon. Murag ang tuon siguro na o ang fellowship murag dapit na Sabado. Dapit sa buntag. Murag na patag mahisgutan. No? So, paibalo lang to ha. Ngayon sa tanan nga mga sa tanan basi na igsuon ron nga nag-subaybay no? Nga tag Bansalan, Dabaw.
2: Del Sur.
1: Dabaw del Sur, Bansalan, Dabaw del Sur. Doon na may ipahibalo.

0: nga duha ka igsuon nga gikan diri sa Tabina nga naana karon na nimuyo diha sa Bansalan Dabaw del Sur. Maglaom mi nga ma-reach out ninyo ni usa ma-reach out no? Ma-reach out ninyo diha mga igsuon. Diha dapit nga sa Dabaw del Sur katong mga igsuon nga magpapanaw diha sa Dabaw.
1: Pangalan niya si Leonila Bermudez.
0: Leonila Bermudez ang bata, nakakuha ka?
1: Si Samantha Escobio.
0: Ang iyang kauban, bata apo niya, Samantha Escobio. Ngayon, natagaan na ako itong partial number o kana na ang lokal si Brad David Paipa. Basin o malimot si Brad David. Or mayo gyud og magsayo-sayo. Kana nga igsuon wala na mabuhi gwi tigom. Mabuhi yun as panagkatigom na si Nanay Dading may ngalan an Andre. Amo ra man gitawag og Nanay Dading. Amo ra to mga igsuon na mo diha dapit sa Dabaw del Sur. Diha sa Bansalan. Salamat gyud unta sa Ginoo og na atay mga igsuon diha sa Bansalan. Amo gyud makatabang makabulig sa trabaho aron ma-reach out nila si Nanay Dading diha. Sa tanaman. Usa lang kato mga napaipadugang.
1: Kay sumala sa nakalap nga info na ko brother may sila radan duha nagtigom. Okay, layo-layo man siguro po daan laing tiguman. Basin wag gyud puy naka-update nila.
2: Amen.
1: Kay baguhay pa man. Sila ra pod ang kasulatan duha kontrolor man.
0: Loya po down. Pero sige lang, paabot lang diha kung nagsubaybay man nun si Mia diha, amay ka. Paabot lang mo kay sa madali o sa madugay, ma-reach out ng mga exon diha. Okay, bago pumanggod po mo.
2: Pero naran, number.
0: Naran, taga ako sa Badabid.
2: Amen.
0: Kahit si Badabid, mamanay ka uban lang Brad Sim diha nga area sa Dabaw, Dabaw region nga mo nag-look out diha. Maglaumta nga ma-reach out nila sa madali nga panahon. Sa probinsya, dilipatan mo ato sa mga tapiko. Ako ihatag nimo ang panahon, bisan pa pangapag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat sa kanyang imong pag-atiman.
2: Amen.
1: Pag-amping, bisampan, intibuok nga si manahagin ng Isos.
2: Amen.
1: Salamat nga ikaw ginaghatag o kusog kaligon alang sa mga balaan ginong Isos.
2: Amen.
1: O Lord Jesus, niining kagabion, ikaw gayod ang amo ang saligan nga maguna bisan pa niining kahanginan ginong Isos. Bisan pa sa pagsulti ginong Isos.
2: Amen.
1: Espiritu ikaw nga mo'y nagdumala sa matag-usaka na mo ginong Isos.
2: Amen.
1: Lord Jesus, imong mga pulong nga imong ikahawa din sa kahanginan ginong Isos nga makahatag usab og kayuhan alang sa mga naminaw, labihan na gyud sa mga dili pa magtutuog ginong Isos. Usa ikaw among saligan ginong Isos, labihan na gyud imong bililhon nga dugo nga amo gayud sa kanunay nga gikinahanglan.
2: Amen.
1: Pagugas pagtabon sa tibuok namong pagkatawo.
2: Amen.
1: Takos kami sa imong tabangan ginong Isos. Usa anining kagabion ikaw among saligan, ikaw gayud ang maguna, ikaw maghatag og dugang mga kahibalog kaalam ginong Isos.
2: Amen.
1: Alang sa tanan nga magapaminaw makatugkad usab sila ginong Isos. Salamat nga ikaw gayud amo ang saligan. Og maguna. Busa among sambalik diha kanimo ang paghimay pagdayi. Pinagi si mungalan. O Ginoong Hesus.
2: Amen. Amen.
0: Hallelujah. So maadto na kami bisan pa sa pag-continue mga suking tigpaminaw sa atong tapiko. Doon na ay kalabutan ni ining kalangkuban sa mga tao nga walay Dios. Og sa kalibutan nga walay Dios nga mga sign ba. Kay importante man gud nato karon nga panahon labi na ning talitapos nga panahon. Nga masayod gyud ta nga dunay Ginoo, dunay Dios nga labaw magbubuot, labaw sa tanang mga butang.
1: Amen.
0: Og masayod po ta nga dunay Dios nga maoy gi or maoy naghatag sa tanan natong kinahanglan. Namang gyud usahay nga labi na og mo sakto na ning kaalam sa tao, bro Vince, kining like for example maka-eskwela na, layoban, makabalo na gyud sa paghimo ang kalibutan, sa kay nga kurso, aw kanang kasagaran mga scientist no? Mga teori, mga scientists. Dunay uban anak nila dili mo tanan da di manuuntanan mga suking tigpaminaw pero naay mga tao nga usaning kaalam sa tawhanon makapawala nimo sa pagtuos Ginoo. O mao na yung kinahanglan nato nga iyagyag or isulti nga sa mga sign nga walay kinabuhi sa Dios. Usay sign ani mga walay kinabuhi sa Ginoo kay walay laing paagi or walay laing kasiguruhan kung walay Ginoo sulod. Dato kadris kalibutan sige nimong hago adlaw gabi eh. Naman to'y maimo kay madato man ka. Mo daghan man, kwarta nimo. Pero mao lagi, pag abot na sa espirituhanon, unya ang espirituhanon, bro rap, mao magyun ay pinaka-importante, bro Vince. Kay gitawag na to'y future ani. Basta kay naaka sa kalibutan, bisag usa ka dato nimo, dili pa na mo'y future nimo. ang future nga pinaka-importante or kanang kaugmaon nga pinakasigurado kanang naa kas Ginoo.
2: Amen.
0: O kanang nakasiguro juga nga naa kay Ginoo.
2: Yes.
0: Mo niya pinakanindot diha. Layo sa rato mga kahigala, ito lang ni Bulgar kami ha. O si, kuhan pa, attorney, kuhan po yung punto, straight to the point ba? Layo usahay ron, ato ang mga suking tigpaminaw, mga kahigalaan, malingaw na lang kaayo sa mga bahandi nining kalibutana. Kining kalibutana, dili ra ba ni maoy ato ang puyanan, inikabot sa panahon. Ilisa ni, sunugo ni.
2: Amen.
0: Niya, sige tagkakha, kung mahimo na iuban agi sa pagkakhatuka, ang nakapilyos pagyuda, bro, Benz. Kay kada yung kakhatu ka bro rap mamintahan na
2: mintahan bito
0: ang katong mga kabos bintahan doon na karon daghan mga madunggong na to aning programa na may programa gud sa YouTube ato makita hilig man puta magkubi-kubi mag susi diha doon ay uban gipang reklamo na sila mga trabahante kay wala na gihatag tong normal nga sahod wala na gihatag tong normal nga like for example SS pag-ibig mga PhilHealth diha mga benefits ba wala na gihatag. Unya kay gusto lagi untang ang ilang kadato mudato pag yung maayo pero sa on man nato na kay ang Ginoo may mangitag paagi ana nga mo bankrupt na hinuon kay daghan man gipanglimbungan tan-aw nato gamay ha mo nang ato ni Bulgar gyud kay basta sign nga mga way Ginoo dili lang kay igo nga wala nay panahon siya sa Ginoo ang sign diha kanang mamintahan na gyud siya manglimbong nay uban diha manugal na lang gani manglimbong pag yun
2: bitaw
0: hinumdum bitaw ko nay mi usab Brad okay ra nang manugal kay kuan man, magbilin lang ka o kananaang para sa iyong pamilya, okay ra, dili oy. O kusaon, pag okay, anak nga, inigsugal ni mo diha, magampu man kag, mudaog ka. Na di pagampu ni mo diha, mudaog ka, ang imong kauban nga kasugal ni mo, imong natong giampu, opposite man na sila. Nagampu na kang mapil dito. Nakaroon, nagsugal tang tulo dire. Sa estasyon, tulo man gin may kabok, nagsugal may karoon, maingon man dito ko nga, Ginoo, may tag makadaog ko, Ginoo. Nya, ang sana may opposite ato, o mudaw ko pil ditong
2: katbang.
0: Katbang. Ana ra mo na siya. Ngit-ngit ug hayag ana ba? Katbang sa ngit-ngit, hayag ang katbang sa hayag ngit-ngit. Kauban sa katbang sa Ginoo yawa. Ah, maabot ra diha. Ato nang basahon. Kini ni ang nay usay mahigug maraput ta kaayog butang makita, material mao nang bisan ato mga nga igsoong kabos in town. Nay uban diha mga kwartaan kayo. Makakita kabos ana bitong mga kuan bro. Rap. Mga kali-kali dili tagaan.
2: Bitaw.
0: Dili na magutakin ang lagpangayuan gud mga suking tigpaminaw. Pag makakita lang kag mga tao sa kalye, nakita ni mo nga nanindara in town, atong Domingo bro Benz, dili ngos pag-unsa, kaya sinatian ko na ko bro Benz. Nagpaayo ko sa motor, ako kagahapon, adlaw. Nakakita ko sa katigulang nga namaligyag mga test man adir sa inyo ang area, dito sa mga Bisaya ba? Tigulang na, unya, nahinumdum ko ba sa kamay ong niya, o sa barong niya, o sa kadako o sa lawas, mga akong papa. Gibukhan niyang sako, butang niyang mga test dito, ayun namali. Ang akong sukdanan dito mga suking tigpaminaw, ang sukdanan nimo ayaw na nang sukdanan nangayo siya aron mahatag ka. Tan-aw nimo nang iya ang pagsuot lang ni panuot niya daan kay ang gibaligya. Plasan pagyud nimo basig katong iyang gibaligya alang to siyang pamilya in town. Basig duna tig kinahanglan wa natoy bugas, way sudan, gikuraw na bakang pamilya. Unya nag-ayo naghulat pagkag pangayoan di na mo na kinahanglan inyong anak kung tinud na kay kinabuhi sa Ginoo. Ang tawo ni ang kalibutan maglakaw sa kinabuhi sa Ginoo posible dili katandugon. Naay konsensya oy.
2: Amen.
0: Ang sukdanan nato mga suking tigpaminaw dili nang aktwal nga sa mga tao kabantay mo na pakita sa mga tao mo hatag lagtagaan mo imbitar kato mga dato ang imbitaro nila o kanan na sila okasyon dato pasikat kaayo kato mga naay mga sakyanan hilig pasikat di sila mo imbitar atong kabos kay dili man kabalos pero kato ka sukdanan sa Biblia mga suking tigpaminaw ba ang ipa imbitar kato mga pobre unaw sa nato bukas ang Lucas. Ay usahay kinini ang ato ang paghigugman ini Lucas 12 bro. Lucas 12:15 kung ako masayop.
2: 12:15.
0: 15 so good.
2: Okay.
0: Ano? Or 15:12. 15:12. Kato ang tinuod nga kinabuhi. Wala diha sa kadagaya sa iyang katigayunan. Mm-hmm. Ah 15:12. Amen.
2: Amen. Okay. Siya maingon kanila, magmatngon kamo.
0: Amen.
2: Uglekayin ninyo ang tanang dagway sa kadalo.
0: Amen.
2: Kaya ang kinabuhi sa tao, wala diya sa kadagaya sa iyang mga katigayon.
0: Kama sa bro rap. Ang pasidaan sa Ginoo, magmatngon nga likayan yun ang tanang dagway sa kadalo mga suking tigpaminaw. Kaya ang tinuod nga kinabuhi, wala diha sa kadagaya siyang katigayunan kana bang dangkang kwarta ba? Naiuban agi sa ilang pagtinguhag ang tinod nga kinabuhi na diha sa kwarta bisan ang pulong sa Dios ipangwarta na.
3: Tinod.
0: Ang pulong sa Ginoo ikinabuhi na dili na ipanginabuhi. Naiuban ipanginabuhi na. Atong timan-an nga ang tinod nga kinabuhi maghisgotag spiritual nga future kana na ang kaugmao nato diha sa Ginoo. Wa na ma-involve diha ang pagkadaghan nimo kwarta. Kay ang gikuha sa Ginoo ron mahitungod sa tao, ang gikuha sa Ginoo kanang imong relasyon o ang relasyon sa Ginoo magkunik mong duha nga ang Dios makabuhat nimo diha pinaagi sa pagkinabuhing matarong. Kanang pag-alagad bitan sa province, kanang pag-alagad sa mga kaigsuonan. Kanang na ang bisag asa ta maabot, kanang mga material nga gidugang matag adlaw, dugang ra man siya. Ang pinakaimportante ana kanang mato taglagyo, aron kato mga igsuon ato ang atong gibisitaan dito madala ngadto sa Ginoo, moram na ipunpo gihapon. Muna siya purpose, versikulo 19. Kaya ang kasagaran ron sa mga dato, gubuon pa nila ng ilang unang budiga. Maghimog mga bago kayong budiga, dagko kayo. Nang hinubra ng mga kwarta, na iuban ron, muhalad, sobra na lang. Sige ko.
1: Og tungod kay daghan na akong natigom, alang sa umaabot ng mga tuig, magpahayahay na lang unya ako. Mukaon, muinom, og maglipay. Panayon? Apan miingon ang Dios kaniya, buang-buang. Karong gabi eh, bawion ko ang imong kinabuhi. Busa kinsa man ang makapahimulo sa imong gitigom, nga mga kabtangan. Mausab ka na ang mahitabo sa tao, nga magtigom og mga bahandi alang siyang kaugalingon, apan kabos atubangan sa Dios.
0: Kanang huna-huna bitaw nga magtigom og kwartag maayo, kanang kabtangan, tigom mong jug maayo, gubo niya, ang giingon, giguba man kuni din hiyo. Ingon din siya sa iyang kalag nga pahulay na. Kumaon ka, daghang kwarta god.
3: Tinod.
0: Way, kabala ka. Oh. Pero ang sayo sa Ginoo, oy, buang. Buang-buang, dahil nang una bro, rap. Ngayon buang-buang. Wa man ta kablos ugma, nga buhi pa ta. Tanaw, sulti ni Santiago. Ang usa ka tawo nga maghunahunag madato, maghunahuna siya nga moadto siya ning lugar kay mangwartag maayo, kanang hunahuna, nganong girijik na sa Ginoo nga buang-buang, nganong man, wa man ta kablos ugma, buhi pa ta. Kisa may nagdahom nga ugma buhi pa. Walay nagdahom ana. Busa ato ang usani, buksan ang Santiago kapitulo 4:13 sugod sige.
1: Kanebran nga EPSD version. Pamati kamo kanako. Kamo nga nag-ingon karon ugma moadto kami sa usa ka syudad. Ug didto kami mupuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami ug magtigom og daghang kwarta. Ang tinuod wala gani kamo masayod. Kun unsa ang mahitabo kaninyo ugma kay ang atong kinabuhi sama lang sa gabon nga makita karon ug sa dili madugay mawala
0: ang atong kinabuhi sama sa gabon kanang gabon wa agi nakadyo tra man kayo sa to pa wala ta kabalo sa atong ugma mga suking tigpaminaw busa katong mga dato dili mi moingog ayo mo pagpakadato ha kay kung dato mo muramog kato ang inyong kinabuhi sama atong dato nga kaatbang ni Lazaro, may paywa mo na dato. Kaya itambog na mo dito sa pagkasinilutan.
3: Amen.
0: Pero kung dato manggaling mo, unyang inyong kadato ng awa sa uban, mga kabos, mabiyan ang nausay bro, rap, labi na December, agilang silang pagtulunan nga di mao. Magpabuto-buto, dago, kanabita ang pabuto bro, dago may nagasto. Kana mga lights, dago may nagasto bro, rap.
3: Ugitabang na.
0: Oh. O girid gi kanang pabuto-buto bitaw no? O gitabang bitaw na sa atong mga kaigsuon ng mga kabos. Kanang mga namuyo na sa tulay katong mga bata na mga bata nga nataw nga timawa lang daan.
3: Amen.
0: Kay basig ang inahan ato timawa pod gibutang na lang kaha sa kamauni nga area na punitan siya or nabuhi siya sa laing pamilya gi isig-isig pod siya dito. Nabuhi gyud siyang pobre. O katong may gitabangan nato kadaghang mga talabangan. Uy. Dahil ko makita diri pagadian lang. Natoy kas abro bins nga naglook do intaw siya bro. Rapo ka na naang upat ka kawayan nga gibuslutan gialkan siya ba? Gikihasan niya. Gibuslutan maalkan siya naman to.
3: Amen.
0: Gilook do niya kay ko natandog akong kasing-kasing. Unya na yung mga panahon nga murag busy mi ato kay traffic man. Murag ni agi rami ba kay nangi kay lagi mangita ta kana na ang diris pagadian gyud. Dabi gyud dili pod paiwit sa pag nga pagka city. Ug maoy mo traffic ah. Traffic gyud pod. Di pod paiwit. Munang muagira sa atong pagtan-aw. Ingon ana. So na yung mga panahon nga aktual gyud nga maglakaw ta makakita ta makahatag gyud ta kay aktual gyud pila ra may paghunong nimo. Pero kana na ang nagsakyanan mo din, ipagyun imong sakyanan, matahapod tayo ng ato ang mga kuan, mga suking tigpaminaw o kini ato mga driver, o labi na o ikara po, yaya po ni mo, no? Ikara yung hunong di asto nga, unya traffic na kaayo, o di kasir batuan o maayo. So ingon na mga suking tigpaminaw, naiusay ang ato ang mga makakita, naiuban di akwartaan kaayo, makakita o mga pobre, wala ra nila. Yan nula, makakaon na po sila.
3: Bitaw.
0: Makatulong na po sila sa ilang mga pagkaon, nga dahang mga waya mo. Nabusa, kung naamay mga pamaagi nga ingon na kinabuhi, kana siya, usan nakasahin nga way Ginoo.
3: Man.
0: Ang usa ka tao, wala man agrijik sa Ginoo ng dato. Kaya ang unang samil dosay, ang Diyos mo pa dato, mo pa pobre man. Pero pag ang imo ganing kadato, gikan ra nimo, madato ka. Pero ang imong ubang kadato, gikan sa tinikasan nimo. Dili ingon pag unsa, nibutar man po ko ani niya. Pero nining panahon na, wa jud ko malipay sa gibuhat yod kay grabe itong mga isyu atong panahon na, no? Blood control ba? Kato ba? Akin ni daping mentos ka matuoran. Grabe yod. Ato makita nga kana siya nga bayi, babayi. Kato nga mga tawhana. Wa gyud po diyan ra mo kay matubang sa ano? Yan ra po kay matubang sa kanini ang sani sa kamera. O ako pa to sa akong kabahin. Di pretty rabab jud po nilang wa jud ta kadungog nga pasaylo akay mi mga tao sa tibuok kalibutan labi na sa Pilipinas. Nasus Pilipinas, nadalagyod mi sa among emosyon, nadalagyod mi sa among ang pangandoy. Nadato mi agi sa inyong kwarta, ingon ani, pasaylo akay, huwag mo ako. Mao ni ay usap po diha, bro, Vince. Basta madato na ka, lisod na kay iubos ni mo. Lisod na kay kamubalik sa pinakauna, o sa laing termino, college level ka, balik ko ka grade 1. Lisod ka ayo.
3: Amen.
0: I-adjust kinabuhi. Mao ni ay pinakamaot kung daghan na ka o kanana ang gamhana na ka kayo. Naiuban ron, gamhana na kayo, kwartaan na, daghana, di lang ito i-mention ha. Daghana kayo, pero gusto pa man yung mulansar.
3: Tinawad.
0: Gusto pa man yung mulansar, huwag man siya kakontento siyang binilyon, trilyon. Gusto pa man siyang mulansar, kaya gusto siya kadungganan. O ka na iyang kwarta, gipanghatag niya sa mga kabos. Naiuban man good po, hilig kayo, hatag tood, pero plaster ba? Hilig kayo pasikat, bitaw ning tao. Hilig kayo pasikat. Nga inighatag doon, ayun, nakakita, ah, ako agihatag niya, 1 million o. Gihatag o. Dihilig kay baka nang dayag yung nga paghatag. Dili mo gudingon ana. Ang paghatag dapat dili kay balo kada ningon sa Ginoo nga ang gibuhat sa tuong kamot dili pay bao nang gibuhat sa ang gibuhat sa tuon nimo kamot ayo ipahibalo sa kamot nimo wala. Ang gibuhat pud sa wala ay ipakita sa kamot nga tuo. Unsa may buot ipasabot? Nagpasabot kana bang tinago ba? Nagulagway na sa tinago nga kaluoy dinhi kinabuhi nga kung duna kay makitaan nga aktwal na amanay makita di hagwa tagaan gyud nimo. Na uban public man kaayo. Kay gusto lagi og pasikat nga ingnong maayo. Pero tinawahan na dito. Nabusa, usa na siya nga sign. Nga, ang usa ka tao, Deuteronomy Brad, kana, last na nga ko na ang atapiko. Ang usa ka tao, basta madato na. Malimot na. Mauna yung usa nga sign, basta malimot na ganing tao, Ginoog, madato na.
3: Amen.
0: Ang kinaiyaan na di abroad, musunod na lang na siya. Musunod na siya sa, kana na ang usa ni, panahon. Sa panahon nga ang tao nga ikadlok sa Ginoo kana mga negative diha magsunod-sunod na lang na. Momento na pakita sa iyang walay pagtuos Ginoo. Deuteronomy kapitulo 11 versikulo 8 kung malimot.
3: 18 na.
0: Ha?
3: 8.
1: 8.
0: Okay, sugod sa 8.
1: Busa, bantayan ninyo ang tanan nga mga sugo nga akong gisugo kanimo niining adlaw. 8. Aron.
0: Continue.
1: Aron magmakus ganon kamo. Og musurod kamo og managiya sa yuta.
0: Parayon.
1: Nga inyong pag-adtuan aron sa pagpanag-iya niini.
0: 8:11, Brad. Marag
1: 8:11. 8:11. Amen. 8:11.
0: Okay.
1: Magmatnon ka aron dili ikaw mahikalimot kang Jehova. Nga imong Dios sa dili pagtuman sa iyang mga sugo.
0: Amen.
1: Og sa iyang mga tulumanon og sa iyang kabalauran. Nga ginasugo ko kanimo nining adlawa. Dosi, tingali unya nga kung ikaw makakaon og mabusog na, og makatukod ikaw og matahom nga mga balay, og makapuyo nini, og kung ang imong mga panon sa mga baka, og ang imong mga panon sa karnero mudaghan, og ang imong salapi, og ang imong bulawan mudaghan, og ang tanan nga imo mudaghan. 14. Unya ang imong kasing-kasing, magmapahitason og mahikalimot ka kang Jehova nga imong Dios nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa ipto.
0: Na?
2: Di pasidanan na sila daan, Brad Michael. Kay base unya madato sila, makalimot na si Ginoo. Mwede na usa ka paagi di ay.
0: Ore, usa ka problema, basta kay mudato na. Katong gipanghisgotan natong mga sign kagana bro rap, sign na lang to bro Vince. Basta malimot na, doon na sign dito nga, kinini ang manguan na siya, mang mamintaha na, mang lupig na, o manikas na, maglipat-lipat na, daka na mga kinaiyang negatib diha. Basta kay wala na kinabuhi sa Ginoo. Mone usa ka sign diha mga suking tigpaminaw. Busa, mauni among concern alang sa mga nagasubaybay, labi na yung mga nagsubaybay rin ng mga arang-arangan na agyoy kwarta, man. Ayaw mo o kanana ang, ayaw mo pagkatakas, pagbuhat o pagtabang, basta alang na si Ginoo. Dahil ang iyong pagtabang, ihaom yun nga, dapat dili ng pagtabang nga pasikat, nga kanana ang muhatag mo, kanina nakakita. Na yung sahero, labi na naman, maayaw-ayaw, balatian, maayaw-ayaw sakit, at katulong na inagtanaw. Oh, mutabang, at yung na inagtanaw. Mamunay kasagalang gibuhat sa mga religion. Ako at Jismil. Na, mahagit putong garbos uban. Ako, 5 milang. Na, usan naman ito mahatag. O, kinintos, mingo lang to, adin lang kumahatag. Eh. Jismil mang iya. Ako, kinintos piso sa ram. Aulaw ko. Tungon mo na sa garbogod. O, ingon anak nga mga pamaagi. Busa, dili, maayo. Na kung ingon anak, mahigog mata o kwarta. Mahigog mata o salapi. Katong maikagon bitong mahimong dato. Usan na isa kasayn. Makapadaot ka po nagbatasan. Unang Timoteo 6. Versikulo 9. Uban, di man makuntinto, God. 9, so good, bro, Vince.
1: Size 9, nagingon. Apan sila nga may kagon gayud nga mahimong dato, mga hulog ngadto sa panulay, ngadto sa bitik, ngadto sa daghang binuang, ug makadaot nga mga pagpangibog, nga nagaunlod sa mga tao, ngadto sa kamatayon ug sa paggalaglag. Kay ang pagkamay gugmaon ug salapi, mao ang gamot sa tanang pagkadaotan. Ug tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nangisalaag gikan sa pagtuo. Ug ilang gipalagbas lagbasan ang ilang kaugalingon sa daghang mga kasakitan.
0: Daghan na mga kaayong biyo ani sa Biblia nga basta mahigog man gani kag kabtangan. Nayuban basta mahigog man kay sa iyang yuta. Mabalik na to bisag giabutan ra, bisag duluna ra, grabe awayan pa. Oh. Ah, kana problem sa may mo ika ko na na.
1: Mupatay nang gani sila og dili mo og dili makuha ilang gipangandoy, no? Kanang ingon sa Santiago 4:2. Adunay mga butang nga inyong tinguhaon. Apan dili inyo kini mabatunan. Busa mupatay kamog tawo. Og adunay mga butang nga inyong kaibgan. Apan dili inyo kini maangkon. Busa kamo muaway. Og makigubat. Kamo wala man nagpakabaton tungod kay kamo wala man mga muyo. Muna siya, brother, no? Lisod yun. Kaya mupatay naman og tao. Unya og ato kasakuan, di bigid maayo mupatay. Kaya og sa daan to gon, gispasidaan naman na daan sa judges nga to sa mga katawhan. O, nga di gud maayo mupatay. Unya sa bagong to gon, misamot na gud hinoon. Yan og pagdumot palang daan, muno na kadaan. No? Ang salamat sa Ginoo, pahinom-num kini alan sa mga tao, brother.
0: Muna yung pinaka-importante. Layuban ron, masina lang, ipapatay na ka. Mone usa nga sign nga walay Dios. Oh.
1: Umasina,
0: bayran ra.
1: Menugo ra
0: kag tao diha. Ipapat.
1: Kwarta ra
0: ipaaway dayon. Oh, ana, makuha na nimo imong toyo. Ingon ana, mone biyo mga suking tigpaminaw nga wala iyo Dios. Di na kapailob. Dapat unta ang pailob ra manggod unta ang solusyon. Na manggod po na sila mga pananaon nga mga panulti uning tao sa kalibutan, magsalig manggod po nagpailuban.
3: Amen.
0: Magpahimulos man na. Normal gyud na siya kay tawo man siya, o manay Dios. O manay kinabuhi sa iya ang sulod. Normal gyud na. Ato lang sultian. Kung unsa may kakulangon nila pero lahi namang gunang imo na siyang daoton, imo na siyang daghan kag mga sulting dili maayo. Kinahanglan magud nga atong iupasiguli ang kinabuhi sa Ginoo. Sa mo katong akamo ikadugang bro rap sa among tapigo kay magproceed ta sa aron makadagino ta. Okay. So amo to ha mga suking tigpaminaw, wala gidili ibasay bro Vince. Katong sa unang Samuel 2:6 nga ang Dios mo padato. Dili man guna sala kung Ginoo mo'y nagbuot. Pero ang sign lagi nga ang Ginoo mo'y nagbuot sa imong kadato, di ka manikas. Ang imong kadato sa imong kanang ni Pablo nga sa Episo 4 katong kawatan dili na mangawat. Na may ubaron nga murag dili kawatan kunuhay kay wala magtagog-tagog kawat pero nangawat in inatubangay. O sa may boss. Murag gi-mention na ni Brad is atong miagi nga ato malita lagi. Oh, malita ato ni bawang malita kay ni ramang sa Dabaw, Dabaw malita. Oh, nana kawat, napoy kawat pud nga inatubang ay gyud kanang pulong sa Ginoo. Ang mga miyembro wala kabalong ipangawat di ay. Ang pulong sa Dios mo igi panapi, giulog-ulog. Oh, pero ang tinud nga kadato gani, ang sign ana kanana ang saktong pamaagi ba kanang dili talamayong paagi, bro. Rap.
3: Amen.
0: Kana mo sakto kung madato ka diha panalanginan kas Ginoo mayo.
3: Mayo.
1: Sa city, no? City. Unang Samuel 2 City. Hmm. Si Jehovah muhimo sa tao nga kabos ug magapadato.
0: Na? Ang Ginoo mo pakabos, mo padato pod.
3: Amen.
0: Busa kung madato manggaling ka sa saktong pamaagi, pero nadato manggaling kag panikas pang andiha kana na ang patanto dagko na kaayo ang mga pobre, luoy kaayo. Nadato manggaling pod ka diha og talamayong paagi. Adili na mo imao. Dili na kadato gikan sa Ginoo, imo ra nang kaugalingong kusog.
3: Amen.
0: Imo ra nang kaugalingong tinguha na. Pero gani kadato nga gikan sa Ginoo mga suking tigpaminaw. Hallelujah kay manggihatagon ka. Di ka mamili sa di ka mawili sa imong kadato. Kay kanang imong kadato imo manggihunahuna nga gikan sa Ginoo. Unang Kronikas 29:14. Kung naghunahuna ka nga kanang imong butang bitaw mga suking tigpaminaw gikan as Ginoo, manghatag ka gyud. Dili gyud ka magdinalo ana.
1: Apan kinsa man ako, ug unsa ang akong katawhan.
0: Amen.
1: Nga kami mahimong takos sa paghalad sa kinabuton sa ingon niini.
0: Amen.
1: Kay ang tanan nga butang gikan kanimo.
0: Na.
1: Ug sa imong kaugalingon kini magnaghatag kanimo.
0: Matupad ni sa matupad sa gibasa. Kami nang hatag raman mi Ginoo sa mga butang nga gikan ra pud nimo.
3: Amen.
0: Nagpasabot mga suking tagpaminaw kusog. Kusog na to, kapiskay, tinguha, kadasig. Tanan nga naglihok ta din his kalibutan ang tanang butang nga nato di nagika nato kanang mga butang nga gikan as Ginoo kita igurata naguli sa mga butang nga gihatag sa Ginoo nato nakaron kung ang mga butang gikan man din as Ginoo kinsa man putang nga dili manghatag sa uban
3: bitaw
0: sige kana
1: apan kinsa man ako og ang akong katawhan nga makahimo man kami sa paghatag nga madagayaon sama niini ang tanang mga butang nagikan kanimo o gibalik lang namo kanimo ang imong gihatag kanamo
3: uli ra lagi
1: uli ra di ay
0: giuli ra ang termino o gibalik lang namo so dili ka pwede mo ingon nga uy naning kamot bi ami na kami nag-eskwela mi naning kamot ti maayo agibi ani sa among kusog question ang pangutan ang kusog nimo asagikan imo kapiskas panglawas imo walay butang mga igsuon or mga suking tigpaminaw nga gikan nato. Yes. Mismo ikaw dili ikaw gikan nimo. Ikaw mismo ang Dios mismo mo'y nag-umol sa tao. Sa physical lang daan, walay di ka makaingon nga ako. Di ko matawag wala ni nga person. Kun dili ang Ginoo na tanan mga igsuon.
3: Amen.
0: Busa ang mga butang kung mahimo kato mga naidato, mga dato-dato diha, mga dato gyud nay uban diha. Ang ilang kadato, nanay sakyanan, ibalik niya pag YouTube brand, kaya may latest model. Di gustog mahungan. Di gustog, dapat kung naay 1 million, ako 2 million yun. Para mag-inig-abot sila, pila man ni Brad, 1 million ni ako, ah, lupig ka, 2 million man ako. Kita man siyang naay Rolls, gusto? Rolls Royce, nga naay payong. Namin nakapalit, og pila ka million, palit po siya. Kay kinilaging pasikatay yun. Wala siya kabalo nga mga suking tigpaminaw nga daghang mga kabos. Daghang mga kabos nga talabangan. Pero kung katong manggihatagon ha, Anita, kung doon naman roe, gitawag na itong naahan, nga malipay mutabang sa kabos, sa mga waya mo, labi nang naakaroon nagtikaw-tikaw ni ining naong sa pagadian.
3: Amen.
0: Kung naaman roe makatabang anak nila, naidahang nanginhanglan ron, naagani roe uban bro, rap, gikuha anas kinabuhi tungkol sa balatian. Kay wag yun ito ikapospital. Kung maghimo dahil itong mga pamaagi nga na ay mga ingon na nakahimtang atong tabangan, ipa-hospital na to. Total, kung pagbuot yun sa ginong kuhaon siya, mamatay man yun siya, kuhaon siya. At least, nakatabang ta.
3: Amen.
0: For in case na lang, diturag, makaingon na lang ta, nga diturag yun dahil siya taman, kaya bisag itabangan na mo, patay man yun siya. Tabangan na to. Nga naman, pag imong tabangan ang kabos, 19:17, proverbio.
3: Awa, unsay...
1: 19:17,
0: unsay imo ang... Kanang unsay ko aninyo sa Ginoo ba? Unsay imong makuha nga benepisyo gikan sa Ginoo kung ang kabos nga di makatabang nimo or di makabalos nimo mo ay imong gitabangan kay mao mong gyud patabangan sa Ginoo tanawa.
4: kadtong may kaluoy sa kabos, magapahulam kang Jehova. Ugang iyang mayong buhat, pagabayran niya pag-usab.
0: Katong naay kaluoy sa kabos, ang imong gipahulam dili nang kabos, ang Ginoo. Kaya nga naman, kalang kabos, di mo nakabayad. Pero muhatag ka sa kabos, ang Ginoo mo imo naghulam ni mo, imo mong gipahulam ang Ginoo, ang Dios mo magabayad ni mo. Matingal ka lang dayon, uy, nagnegosyo ko, gamay kaing tindahan. Halos na ng customer dito pa ingon. Ang uban in taon, mutuotoon lang in taon na itong, lihilihig nang ka ba? Aron daghang customer. Pero ang tinod, agi na siyong pagkamanggihatagon, uy. Kanang imong pagkamanggihatagon, mubalik na ni mo samtang napakas kalibutan, masinatian ni mo ng kaayo ni mo nila, kaya ang Ginoo mubalos po diha ni mo.
5: Amen.
0: O mamaniw na itong babaw, eh. Kana daw.
4: Kung muhatag ka sa mga kabos, sama lang nga nagpahulam ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mubayad ka ni mo. No, hatag Ginoo.
0: Klaro kayo. Ipis de version, no?
5: Amen.
0: Busa mga suking tagpaminaw, nga katong naahan diha, ayaw mo katakas pagpanghatag sa mga kabos.
5: Amen.
0: Share your blessing. Kanin yung blessing nga gihatag sa Ginoo, kanang kadato ninyo ipanghatag na. Amen. 28:27, proverbio lang gihapon. Dili nato pungan ang kaayo sa Ginoo mga suking tigpaminaw.
4: Amen. 28:27, nagingon. Ang tao nga mahimugatan,
0: kung ano? 28:27?
4: Ay, 28:27. Kadtong naghatag sa kabos, dili makulangan.
5: Amen.
4: Apan kadtong nagatago sa iyang mga mata, makabaton og daghang mga panghimaraot.
0: Na? Lahi po no kay kini nga bersikulo kung nagatago po ka, anang mga unsay na ani mo nagtago ka, di ka manghatag, nagtabon po kagdahang panghimaraot, kay dinalo man ko na.
5: Amen.
0: Oh, pero ganig, naghatag ka kabos, di ka makulangan. Matingala ka na lang, bisag sigag panghatag, mahinom dumunta ni Bernard si Sulim, o yun to'y usa. Gabi Bernard si Sulim, kapag ka manghihatagon, wapos ka sabi ay gano'n si Ginoo. Gitagaan yun po siya, aron ang iyang kadagaya, mua to pas uban.
5: Amen.
0: Ang target na mga suking tagpamina o mga igsoon, kanang imong kadato o pagka naakaroon bro, Vince, ikaw mo'y gigamit sa Ginoo nga makapalatayan. Tawang talag, palatayan ka, ana nga sitwasyon, o makahatag ka sa kabos.
5: Amen.
0: O, palagi ana nang ka. Nabusa, salamat o daigon ang Ginoo, manghinao ta sa itong mga suking tagpaminaw. Kung doon namang galing mo'y aning nga mga sign, ani nga timailhan kana wag yun ay kinabuhi sa Ginoo, basa na amo atong mga sayon among gisulti.
5: Amen.
0: Nya kato siya tanan nagkinahanglan to siya paghinulsol.
5: Amen.
0: Kinahanglan atong bag-uhon ang atong kinabuhi mga igsoon. Happy But, happy tang Ginoo.
5: Happy tang Ginoo.
0: Bali.
5: Lain pa yato Bar Michael sa di pata magpadayon.
0: Amen.
5: Sa imo ang gibati nga tapiko. Maka dugang tagamay labi na sa mga higala no.
0: Kana gyud.
5: Sa atong mga higala nga naminaw karon. Apunto gini siya nga kana. Ato ang tapiko alang na to. Laom ta nga kining ato ang na sinati na tagamtaman nga kining mga bahandi, kadato, dungog. Laom ta dili ni pinaagi sa ato ang kaugalingon nga interes.
0: Amen.
5: Kundili pinaagi ni siya stabang sa Ginoo.
0: Amen.
5: Kay dunay usa ka paagi nga madato ang tao.
0: Kana
5: unang-una dunay madato ang tao tungod sa pagpanika sa pod. O pagpan panpan lamang sa mga tao, manikas siya, diyan, kwarta ra gihapon, pero doon ay usaka paagi nga madato gyud ang tao. Atong buksan ang kasulatan sa Proverbio, Kapitulo 10, versikulo 22. Dili na siya magamit og kahago sa tao. Tanawa gani.
4: 10:22. Ang panalangin ni Jehova,
5: unsa man
4: nagapadato kini.
5: Okay.
4: Og siya wala magadugang og kasubo ni ana.
5: Tanawa ra. Dunay usa ka makapadato sa tao.
4: Amen.
5: Kung dili kining panalangin si Ginoo.
4: Amen.
5: O naglaom ta nga kining ato ang kadato, do na man tay mga bahandi nga nabatunan. Kadato kadungganan naglaom ta nga gikan ni sa panalangin si Ginoo. Sa gisultis ni Brad Michael mga higala mga igsoon gidasig ta nga muhatag yon.
4: Amen.
5: O labi na ato ang dunay mga kining nagkinahanglan. Okay, kung kita mureklamo ta og di ta makakaon sa kausa sa kadlaw, naapay di kakaon na to katulog sa kadlaw. Oh, kung doon na, kung sa kadlaw, mag-ultag di, dili ta maka-income og pila may rate karon sa sumugilisor, siguro 400 kapin. Oh, naapay di na to maka-income og
4: 400.
5: Oh, 400. Ubus pa niya, daghang mga anak ba?
4: Gani.
5: Lisod kay kahimtang alang na to. O sa naglaom ta, matandog mo ani mga isuon kay kaning paghatag man God mo nang kidasig ta nga muning muhatag labi na nay mga kabos.
4: Mm.
5: Labi na nang tawo nay mga ayo nato kay basin nga gi pasidaan ni daan ni Pablo. Kay basin unyag manulunda to nang ayo nay magisulayan na ka sa Ginoo, pakiluya kay nimo. Oh, paninglan niya ka sa Ginoo. Ako ba itong nangayo ni Moritoon? Huwag ka na muhatagi.
4: Dalo man day ka di ay.
5: Dalo man day ka pagkataw. Tanawa, 3-2 sa Hebruanon.
4: Ayaw ka mo paghikalimot.
5: Okay.
4: Sa pag-abi-abi o mga dumuloong.
5: Nga naman.
4: Kahit pinaagi ni ini.
5: Okay.
4: May na nagpaka-amuma.
5: Og.
4: Og mga malulunda sa wala lang nila hibaloe.
5: Tanawa ra. Wala nila hibaloe. Ay lang gihatagan. Basig malulunda na rito.
4: Mm.
5: Gisugo sa Ginoo mga iksoon. O wala ni muhatagi. Oh, pagpangayo naman sa Ginoo, wala gitin mo tahatag itong manulunda akong gigamit ito. Oh, dalo man ay ka.
4: Dalo man ay.
5: Oh, pero salamat. Laom ta kung dunay mga ilo, no? Mga tinamay sa katilingban nila pa. Kining dinagdaog sa kaplaran o nil termino pa sa uban. Laom ta nga mubati tagkaluoy may soon.
4: Amen.
5: Oh, kay kung ato ako na silang patamas-tamasan, nilarabay uban, may uyamot kayo, mga yan ng kilid, pahawaon pag yun. Oh, pahawaon rin kay hugaw kay mulang taon, di sa tubang stindahan.
0: Oh, lagi, ano? Oh, ano?
5: Bantay ka igsoon. Magbantay ka, kay din lang kay kanang tao ang imong gitamay. Di City 5, proverbio, tanawa. Kinsa imong gitamay?
4: This oh. City 5?
5: Sa proverbio.
4: Nagingon, bisan kinsa nga magayubit sa kabos.
5: Bisan kinsa nga magayubit sa kabos, kinsa magayubit.
4: Nagatamay siyang magbubuhat.
5: Tanawa ra, nagtamay sa magbubuhat. Lagi, dayon.
4: Og ang malipay sa panahon sa pagkalaot,
5: maunsaman,
4: dili makagawas sa silot.
5: Okay, nanawara. Kung imo na silang daog-daogon, panamastamasan, abi kay pubre kabos kay katilingban, nahimo ng ilo, labi na sa ginikanan, adi ilang day ka na ang imong gitamay maiksoon. Apil na ang Ginoo. Then, og malipay po kasi lang pagkalaot, dili ka makagawas panahon sa silot.
4: Kanibrado, sa DC, oh. Sa EPSD
5: nga okay, version. Okay, lain nga version sa Biblia. Okay.
4: Ang nagtamay sa mga kabos,
5: nagtamay kuno sa kabos,
4: nag-insulto sa iyang magbubuhat,
5: nag-insulto ka sa Dios.
4: Silutan ang tao nga malipay.
5: Okay.
4: Kung adunay daotang may tabo sa uban.
5: Tanawa ra. Silutan kay ka maiksoon. Usa, salamat, taglaom ta. Mubati tagkaluoy.
4: Amen.
5: Oh, mubati tagkaluoy. Dayon, muhatag po tanto nila.
4: Amen.
5: Kay ganiha, ang muhatag nga to sa kabos, nagpahulam sa Ginoo.
4: Amen.
5: Sa salamat, mga igsoon, dasig ni alang nato, bisan pa sa ato ang giusahan, usahan, giisultis to igsoon nga kining tao, tinood man na, nga ang tao, di siya matagbaw.
0: Di matagbaw.
5: Ang tao, kung dili siya makabaton o Diyos, dili siya matagbaw.
0: Matagbaw.
5: Oh, daan ang gisulti ni magwawali sa lumon, no? Sa Ecclesiastes. Huwag ko masayop, Size City. Tanawa.
4: Size City?
5: Mm.
4: Nagingon.
5: Dayon.
4: Ang tanan nga buhat sa tao.
5: Ang tanan kuno nga buhat na to. Kung nantay, naningkamuta nga makakaon, naningkamuta madato, naningkamuta mga profesional para asar man.
4: Alang lamang siyang ba-ba.
5: O, alang rana sa ato pagkaon, alas tuntian. Dayon.
4: Tinood. O, bisan pa ni Ana.
5: Bisan pa ni Ana.
4: Ang kahinam dili matagbaw.
5: Bisan pa ni Ana, dili na makatagbaw sa tao. Mga iksoon. O, e nga naman, unsa ra man ay makatagbaw sa tao?
0: Yeah.
5: Oh, kanirang kinabuhi sa Ginoo.
4: Amen.
5: Mo magani ang gisulti nga to sa babayeng Samaryanhon. Tanawa, Juan 4:22, kung wa ko masayop, Juan 4:14 ba?
4: Juan 4.
5: Mm.
4: 14.
5: Okay, 14.
4: Apan bisan kinsa nga magainom sa tubig?
5: Atras. 12.
4: 12. Labaw ka pa ba sa among ginikanan?
5: Okay.
4: Nga si Jacob,
5: nga
4: mo'y naghatag ka na mo nining atabay.
5: Dayon.
4: Og sa tubig niini,
5: okay.
4: Nag-inom
5: siya
4: og ang iyang mga anak.
5: Dayon.
4: Og ang iyang mga hayo.
5: Okay.
4: Si Jesus miingon kaniya.
5: Si Jesus miingon kaniya.
4: Ang tanan nga magainom,
5: okay.
4: Nining tubiga.
5: Ang tanan kuno nga mag-inom nitong tubiga nga kabilin sa ginikanan sa bayang Samaryanhon, pwede ko na.
4: Pag-uhawon pag-usab.
5: Uhawon ragyapon. Dayon.
4: Apan bisan kinsa nga magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya,
5: ang kinabuhi sa Ginoo nga ihatag din hinato.
4: Amen. Dili na gayud pag-uhawon.
5: Nga naman.
4: Kay ang tubig nga akong igahatag kaniya,
5: okay.
4: Mahimong diha sa sulod niya.
5: Okay.
4: Usa ka tubod sa tubig nga magatubo ngadto sa pagkakinabuhing dayon.
5: Okay. Tanawara. Kung dili ta makabaton ning tubig espiritus Ginoo maigsoon iyang kinabuhi, dili ta kabaton o katagbawan. Uhawon nagyapon ta pag-usab Brad Vincent?
4: Tinuod.
5: Oh, kay ang tubig nga gisgutan sa Ginoo, mga material things na katong sa babaeng Sir Branhon. Busa doon na sa ilaing tubig nga mao yang kinabuhi ang ihatag.
4: Amen.
5: Nga mao ay mahimong kinabuhi din isulod nga magtagbaw na to, mga iksuon.
0: Amen. Hallelujah.
5: O, bisa naglaom ta, gawas nga mahimo tang adunahan, tungkol sa panalangin sa Ginoo, makabaton ni ta kinabuhi sa Ginoo. Aron bisan asa ta dadon sa atong kahimtang uban sa Ginoo, makabaton tag katagbawan, mga iksuon. Oh. Dayon, unsa pa yung sa kapagi? Special mention niya sa mga igsuon karon. O nga, wa na gin magpakabana ng trabaho sa Ginoo. O, basig doon ay usa ka paagi igsuon nga nganong sa imong pagpadayon, dili ka makabaton o katagbawan. Special mention niya nga tos na ng mga magtotoo. Atong balikan, pagbasa, Hagio. Nanawa. Uno, versikulo 11 ba? Kung wa ko masayop.
4: Hagio, versikulo
5: Hagio.
4: Uno.
5: Okay, uno city.
4: Uno city. Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Palandunga ang inyong mga dalan. Utso, tungas kamo sa bukid.
5: Dayon.
4: Og pagdalag kahoy.
5: Okay.
4: Og tukura ang balay.
5: Og ako. Balik kay Brad Vincent.
4: Sa city?
5: Cuatro.
4: Cuatro. Hagyo 1-4, panahon na ba alang kaninyo?
5: Okay.
4: Nga kamu magapuyo sa inyong mga kinasamihan,
5: dayon,
4: nga balay. Samtang kining balaya, nagapabilin nga guba. Busa karon, mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon.
5: Okay.
4: Palandunga ang inyong mga dalan.
5: Dayon.
4: Nagapugas kamu og daghan.
5: Amen.
4: Og diutay ra ang naani ninyo.
5: Okay.
4: Kamu nagakaon, apan kamu wala makabaton og igo. Kamu nagainom,
5: amen.
4: Apan kamu wala matagbaw sa ilimnon.
5: Wala gyapon sila matagbaw.
4: Kamu nagasapot sa inyong kaugalingon.
5: Pero
4: apan walay usang nga nainit.
5: Gitugnaw gyapon.
4: Og kadtong nagadawat og suhol.
5: Okay.
4: Nagadawat sa suhol nga isulod sa puntil og sa may mga buslot.
5: O alkansa nga buslot. City.
4: Mao kini ang giingon ni Jehova
5: sa
4: panon. Palandunga ang inyong mga dalan.
5: Utso.
4: Tungas kamu sa bukid.
5: Dayon.
4: Og pagdalog, pagdalag kahoy.
5: Okay.
4: Og tukura ang balay. Og ako mahimuot niya na.
5: Okay.
4: Og ako pagahimayaon miingon si Jehova.
5: Nuybe.
4: Kamu nagapangita sa daghan kaayo.
5: Pero.
4: Og aniya karon. Kana midangat sa pagkadyutay.
5: Okay.
4: Og sa diha nga kamu nagdala ni ana sa inyong balay.
5: Dayon.
4: Gihuyop ko kana. Nganuman.
5: Nganuman.
4: Miingon si Jehova sa mga panon.
5: Unsay giingon niya?
4: Tungod sa akong balay. Nga nagunob samtang kamu. Nanalagan og tasatagsa ngadto sa iyong kaugalingong balay.
5: Tanawara. Diha lang. Wala day pagtagad.
4: Wala gyud.
5: Oh. Nangandoy ko na sila nakainom og daghan wa matagbaw. Nakabaton og dako kaing suhol, swildo, pero sama ra kuno nagsulod sa buslot ng alkansya.
0: Dito literal nga alkansya buslot. Kun dili.
5: Oh.
0: Sig hago pero wa gyud
5: mo ina. Wala wala bang tigong ba? Unsay gi-conclude sa ni propeta Hagio ngadto sa mga tawo? Tungod kay nagpabiling guba ang akong templo samtang kamo nagkapuliki sa paghimo sa imong balay. Oh. Oh, basin kita. Pirti na tong tukod og mahimo. Tukod na tong maya alang sa tukog maon. Pero wala na dahi ta, nakulang na dahi ta panahon sa Ginoo may iksoon. O, kaning ato ah, precaution naman eh. O, precaution, mga pagpahinom dumay na ito may iksoon. O, naglaom ta nga, kining daghan na tong panahon sa Ginoo. Okay mo, naman eh. O, nagisulte niya, kamo, nindot na balay, pero katong, ang kuan si Ginoo, guba na biya.
4: Guba.
5: Oh, mo na hinungdan nga nangandoy mo daghan. Good gamay ra inyong na kapot. Oh.
0: Sighago.
5: Oh, sighago, wala na tigom. Oh. Sa duna ra nay kalambigitan sa Ginoo may suon. Ah. Oh. Laom ta sa tanang mga igsuon nga nakadungog karon. Oh nga, man daw wala man ni dila po kay ta maskitan kay ato pa hinundo may igsuon ko ta.
4: Amen.
5: Oh. Isoon ta alang ni siya maya sa Ginoo may isoon. Dayon, ang gusto sa Ginoo nga mahatagan sa daghang panahon. O, alang na to karoon nga panahon. Busa, ato ibalik ni mo, Brad Michael.
0: Amen. Busa, mo na to mga suwing tigpaminaw. Bisa ka totoo, gipaambit ni Brad Rapi, mag-espesyal to sa mga magtutuo. Pero sa mga taga-gawas, relate gyapon to. Mm. Kaya kasagaran to makita aron bisag Domingo, ah, namo termino pag hulamon sa aning Domingo, kailis na ika.
5: Dito.
0: Oh, dili na mailisan. Oh, nya, katupong mga gustong maalagad sa Ginoo, kaya nagsigot mong tagpag-alagad, susiha po ninyo ng inyo ang gibarugan.
5: Okay.
0: Gialagaran nga kung nabo mo assurance diha. Kay kung mo assurance nga nangalagad mo diha, labi na mas sinatian ninyo nga dili mga biblical pamaagi or supak sa Biblia ng uban, ayo alagad o alang-alang kay malagad ka, tinud-anay na, natunong po ka sa nagpalampas ko karon o niya, nang lampas kag maay dito sa laing uma, di man po kumusuhol ni mo kay
5: sayang ang kasibot.
0: Sayang man ang kasibot ninyo, God.
5: Sama na sa mga audio.
0: Busa, mo to ha. Dayon ang kwarta makapabuta. Tatanggingon sa Deuteronomy, Brother Vince. Mm. Doon lang ka versikulo akong isupport, ana, kay medyo murag. Nindot ni makakuata aning tapiko hapod. Continue atong nasugda na to sa miagi. Anon ka ni continue ramang gihapon niya mga suking tigpaminaw. Pero namurag atong na focus kayo sa mga naahan ron ba? Kay ato lang itandog lang yun yung mga naahan karon. Naahan karon nga dili inton maluoy sa mga waya mo. Mm. Okay, naghuna-huna sila, sila rapin na ningkamot, ana, wala sila kabalo. Ngang ilang paningkamot, di agikas ginoon na tanan.
5: Amen.
0: Basa, bro?
4: Ito, Romeo.
0: This is size, sinoy bi?
4: This is size, this
0: is unsay biyo, unsay... Ato na siyang pa-suportan og verse sa Old Testament, isa ka versikulo og sa New Testament, panahon sa atong Ginoong Hesus. This is, this is, maybe.
4: Dili mo tuison ang katarungan. Mm. Dili ka magpili og mga tao. Mm. Dili ka usab magdawat og hip-hip.
0: Ano man magdawat?
4: Kay ang hip-hip nagabuta.
0: Nakapabuta.
4: Sa mga mata, sa mga makinadmanon. Mm. Og nagabalitad sa mga pulong sa mga taong matarong.
0: Mm. Kanang labian na ito, paghigog ma ang mga butang makita ang mga suking tigpaminaw. Bisan gani sakto imong maliun. Bisag mali imong saktohon. Kumani kasagaran ron mga abogado uban nga
5: balit-arong
0: mang hustisya. Like for example, nakaagi mang yugko, bro. Naligsan gud mi. Naligsan ang among abante, pangus gyud nakapasok-pasok 10 taon unya ang nakadrive nako kay ako may mubit-bit atong namin may palito nga bugat ba. Ako ay bit-bit, minor di edad pa man. Sa dalman sa una. Nya ang istorya nga direk pagkasulti, sad anjun mi kay wala gyud mi lisensya. Na may lisensya tong amo ang katong nakasala na mo silbi kay ni U-turn man siya, unya pag U-turn niya na hadlok man siya sa kusog kayong pick up. So dali-dali sa U-turn nabanggaan niya mong abanti lagpot mi. Nabanda mi sa balay sa aw hapit mi mabanda sa balay sa Vice Mayor sa alang lungsura sa si Dalman. Karon kay ang sala dito sad ayo daw mi kay wala kita gilamo lang mo pag explain ba. Sad an mi kay minor di edad then wala yung license ako may naa. So ang explanation dito sumala sa atong hibaw-an bro rap. Saipan mi kayo ang lisensya, minor ni edad ang nag ang nagkuan, ang nagdrive. Katunga punto, saipan mi. Pero dili pwede nga ang sayop sa nakasala na mo, sayop na mo.
5: Bitaw.
0: I-explain og tarong nga nasayop tong nakasala na mo. Saipan siya bisag na siya lisensya, wa man siya mag-amping sa iyang pagdrive, mao nang nabanggaan mi niya. Ana to saipan siya. Saipan mi kay wa lisensya, ang nagdrive minor ni edad pagyod. Saipan mi ato. Pero maghisgot nag nakabangga na mo, dili mi saipan ato oy. Ang saipan atom katong nakabangga na mo. Nakaroon ang naman sa kalibutan.
5: Bitaw.
0: Oh, labi na gula kay kwarta. Pare atong diri among mga exons pagtuo.
5: Loy kay ka.
0: Na naligsan. May ganit nilaban in town ang taga-region. Diri sa pagadian man ni ato. Kamuto, province?
6: No, kami to.
0: Naligsan sila, unya.
6: Minsan dasmagan. Na
0: dasmagan ang ilang motor. Unya kay ang ilang motor naman sa tuo. Mo itong niingon tong nagkuan. Nagsubay nila nga ang sadan animam. Kamugyod, gignan nila itong naka-fortuner. Kamu mo isad an kay ang damage ninyo na asto. Nagpasabot ini nga crossing nakalapas na ang nagmotor na apsan ninyo. Oo na magani kay nilaban in taon tong kuan mga pulis kay klaro manggod po sa investigasyon. Pero iya gyud untang gusto gyud unta niya nga pabayron gihapon sila.
5: Bitaw.
0: Kay dato lagi siya. Iyang ato nga time bisag i-explain na sila sa pulis. Niingon pag gyud ko iyang bana nga ako naman ko nagtrabaho sa to. NBI ba to? Ako naman ko nagtrabaho ini. Dako mo ko grango dito.
5: Realidad po na, Robert Michael, kay bisag kaning mga naahan karon kwartaan, paminaw nila ang kasugat, mga single motor lang. Overtake,
0: bisag di angay.
5: Oh, bisag di angay.
0: Oh,
5: yeah, kita nga, nahadlock po ta, bisag makagasgas lang, kay makabayad, padaplin po taon ta. Bisag maka... Pasok-pasok na tatong kalibunan.
0: Ako bitang kasulti na abroad po yung sa kalibutan pang pagsulti. Pagtarong biya mo, na magabaan biya mo. Kana ba? Ayon palabiin taon kay Louie kay kanang mga kabos bitaw ang gisaligan ana ginuora.
5: Ginuora
0: gyud. Moabot ang panahon nga og sa tawhanon pa gabaan lagi mo. Kana wa di mana biblikal. Og sa kalibutan ng termino, gabaan lagi mo kay ang gisaligan na ng kabos mga suking tigpaminaw Ginoo ra.
5: Ginoo ra.
0: Nakarog musampit nas Ginoo. Matingala kayo mo dato kay mo ron kato mga dato nya naay naamo ani nga buhat, matingala mo ma bankrupt mo.
5: Mm.
0: O luoy kayo mo kini no bisag gusto nato tang madto sa laing tapiko. Muragi ko Andres Ginoo ba? Kay
5: Beto.
0: Oh. Na. Nakasabot mi suking tigpaminaw bisag gusto mi madto sa laing tapik pero nakasabot mi nga maoni ko sa Ginoo katuyuan. Mm. Na adirid dapat sa IBT. Single rami kamera unya murag ko andaw ito politiko kay naay duha blue pula ang nagsiga bro.
5: Mm.
0: Pula gi kipat-kipat bro wins ba? Ah. Ningon ko sa igsoon nga grabe mulusot mang gyud politiko manggod. Wa gani siguro og kanana ang ningon pud nitong igsoon nato nga gawas nga politiko wa gay nagway na kahuman og pila ka tuig sa pag-eskwela unya na politiko naka nakuan pod. Usa ni nakadaog pod. Unya niabot pod ang panahon nga sa laing termino murag na nahungan na siya ang pagkapolitiko ba?
5: Dita.
0: O bisag libi na yang area. O bisag libi na yang area dakan biya ka nagpunsisok biya na gawas ka ng ambulance. O ambulance mga suking tigpaminaw mo kasabot ay. Pero ganig politiko ra pulis ra ka. Na ra kay katungdan ng risk kalibutan nya ingon anaw nimo pagtratar ang mga way grado mga ultimo nakasinggol mo tura dili na maayo pamintaha na siya.
5: Amen.
0: Mao na siya sekretos pagpamintaha pagpanglupig. Mo na siya sekreto. Imo ra ding sirbato ang imo yang signalan. Imo ding wow wow. Matabag wow wow nga pamintahan man ang imasik. Di na madalag wow wow oy kay kung tinglan ka sa Ginoo abot panahon tinglan jud kaniya.
5: Bitaw.
0: Busa makapa baliktad sa sakto. Kanang ranggo. Dili ingon sa pag down sa ubang mga ranggohan kay di man pud tanan.
5: Di tanan gyud.
0: Katong mga ranggohan nga nagdalag mga ingon ana na wili kay sa inyong pagkaranggo. Ayaw mo kumpiyansa kay dito nya ang silot sa Ginoo na itong kusgan dito brother pero nakabalo ko na ang bersikulo. Dito sa silot wala na itong isog. Sumurok sa PSD siguro isa nga termino. Dito sa silot mga suking tigpamina wala na isog tanawa ang taong dato sa kamtang ni Lazaro. Sa buhi pa sila ang taong dato mawili sa kabaw ni Lazaro. Luoron siya pero pag abot na dito sa silot niingon na ang taong dato nga ang tudlo ni Lazaro itulob sa tubig ipatulo sa kong dila. Kay init na kay Robins. Usa ayo kumpiyansa kana mga kabos nagatubang ran as Ginoo ang Bita. Kabos ang dugmok o kasing-kasing mga suking tigpaminaw duol na sa Ginoo.
5: Amen.
0: Kana mga kabos og dugmok o kasing-kasing.
5: Mm.
0: Duol kay as presensya sa Ginoo. Mao nang ayo mo kumpiyansa ang pamintahan ng mga kabos kay musampit gyud na sa Ginoo. Bantay mo. Amen. Lucas kapitulo 16 bersikulo 10. Tanawa, mismo si Ginoong Hesus ang iyang pagtulon-an gisaway tungod sa mga taong hangol og kwarta. Awa.
7: Lucas
0: 16. 10 taman sa 14.
8: Siya nga kasaligan sa gagmay, kayong mga butang, kasaligan usab sa dagko. O siya nga malimbungon sa gagmay, kayong butang, malimbungon usab sa dagko. Kung kamo dili man kasaligan, sa malimbungon nga bahandi, kinsa may mupiyal kaninyo, sa matuod nga bahandi. O kung kamo dili man kasaligan sa butang, nga iya sa laing tao, kinsa may muhatag kaninyo sa butang, nga inyong kaugalingon. Walay binatunan nga arang makalagad og duha ka agalon. Kay may tabo man nga dumtan niya ang usa. Ug higugmao niya ang ikaduha.
0: Amen.
8: O dapigan niya ang usa ug tamayon niya ang ikaduha.
0: Rayon.
8: Dili kamo makalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Ug ang mga Farisiyo nga mga mahigugmaon sa salapi nakadungog nining tanan ug sila nang yamid kaniya.
0: Na ang mga Parisyo nang yamid sa teaching sa atong Ginoong Hesus kay mahigugmaon man siya sa lapi.
5: Mm.
0: Kaning gipasabot sa Ginoo nga dili man mo kasaligan sa Diyotay mga butang ni kalibutanon.
5: Amen.
0: Dili man sila kasaligan ani unsaon pagpagpial kaninyo sa mga butang? Unsa man tong kaning punto ha? Pial kaninyo sa matuod nga bahandi, espirituhanon ni siya.
5: Mm.
0: Di man jud sila sa Ginoo mo pialan, gi-reject man sila sa Ginoo atong panahon na. No. Nga di man mo ang pialan og magitul espirituhanon.
5: Mm.
0: O kay di man mo kasaligan sa mga butanga
5: kalibutanon.
0: Kalibutanon di man mo kasaligan daan. O, murag si Judas ba? O samot nag pialan mo espirituhanon dili mo magsibig pialan.
5: Okay.
0: Kay ngano man unsa giyong sa Ginoo mahigugmaon lang sa lapi. Mo ni usa mga suwing tigpaminaw kini pagkamahigugmaon sa lapi, mobalit adna sa justisya.
5: Justisya gud.
0: O. Mobalit adna siya sa sakto. Reality ka na
5: karon. Karon reality na siya karon nga panahon.
0: Sa atong panahon karon ining panahon, modernong panahon. Tawagong talag, tuig 2025-26, wa na gyud. Grabe na gyud ang kahimtang sa mga tao nga naahan. At tumakita na siya.
5: Taas na kayo nga panahon, Brother Michael, gipasidaan na siya sa Ginoo. panahon pa ni Moises.
0: Gani.
5: Antod karon nakagrabi na gid hinoon.
0: Nakagrabi na kay gitagna magud pod. Mismo mga bata masukiho na katong ibasa bro bin sa miaging panahon.
5: Bitaw.
0: O masukiho na sa ilang mga ginikanan. Abusa maglaom ta bisan pa sa mga suking tagpaminaw nga

0: kuan kay respetado respetahon ato ni kay dili pa ni siya himo maghimog daotan butan bi ani siya kayo karon ang mga taong kabos na hadlok na dili rason nga ingon ana kun dili na hadlok sila kay basin ang ilang sakto himoong mali
1: beta
0: balihon ang hustisya ang sakto moy mali ang mali moy sakto reality naman karon sa atong pang gobyerno kung nagtan-aw og mga kuan kung nagtan-aw mo kanana ang balita tong tan-aw ninyo ba ang sakto mali ang mali sakto plasan dayon atong ipa kuan ka sani ipapatay ka kwartaray mo padagan nimo wala na ka
1: amen
0: oh busa salamat og daygon ang Ginoo
1: amen
0: nga unta katong naapa ani nga kung naamay na minaw karon nga naka-relate aning amo ang topico maparadyo man kadiha kutob sa naminaw aning programa sa BilFM sa Radyo Bagting o sa AM manghinaot lang mi nga mausab ng pamaagi na to
1: amen
0: kay kung di na mausab inigabo sa panahon kita raga po'y makaluluoy ang mga butanga atong gibuhat aning kalibutan ang mga suking tigpaminaw maunay mukuyog unay ining gamatay na to kanang inyong bahandi di na mukuyog pinadayag Brother Vince di lang na to pahinaikan tong atong tapiko nga kuan sunod kayo na pod pinadayag
2: 14:13
0: kanang atong binuhatan pahinumdum lang yun eh kanang atong binuhatan karon nga naata diri sa kalibutan maunay mukuyog unya mo nay basihan sa paghukom sa Ginoo na to pinadayag 14:13
2: ug nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, isulat mo kini. Bulahan ang mga mamatay, nga sukad karon mga matay diha sa Ginoo. Bulahan gayod, nagaingon ang espiritu. Aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago. Kay ang ilang binuhatan, mukuyog man kanila.
0: Ang binuhatan, maoy mukuyog.
1: Amen.
0: Moy bugtong puhuna na to kung nakabuhat ag matarong, mukuyog ng imong binuhatan nga matarong. Kung nagbuhat kag daotan wa ka kay nulsol maura gyapon ay basihang paghukom sa Ginoo.
1: Amen.
0: Kay ang Dios mao'y maghukom natong tanan maayo man og daotan binuhatan. 2 Corinthians 5:10 last nga bersikulo.
2: Amen.
0: Kay aron atong ikapa sulod usab mga suling tigpaminaw ang atong nigugmang mga igsoon alang sa halad sa pag-awit.
2: 2 Corinthians 5:10 kay kita ang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo.
1: Amen.
2: Aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas.
1: Amen.
2: Maayo o dautan.
0: Itang tanan, dato, pobre, walay dili hukman sa Ginoo.
1: Amen.
0: Busa, kung mahadlok ta sa hukom, kung mahadlok ta sa hukom ay pahimtang sa Ginoo niya, kinahanglan nga niining talitapos nga panahon makasabuta o makaila o maghinulsulta.
1: Amen.
0: Katong dili maayo, ato tong biyaan ug ang maayo maoy atong tagaan o pagtagaan.
1: Amen. Sa dili pa ta mo tapos ba may ken sa gisulti nimo dili tanan. Dili ta naglaom ta nga katong dili tanan nga mahisgutan nakadungog ni ini mga igsoon may samang tang Cornelio. Si Cornelio maayong tawo hinggetagon dato siya pero kulang pa dayto.
0: Kulang.
1: Nangandoy siya sa kinabuhi sa Ginoo. Naglaom may kamo mga igsoon nga gisgutan nga naapil atong dili tanan. Ang inyo ang pagkamangitagon, ang inyo ang pagkamasibuton sa paghatag limos. Naglaom ta, musulbong na ngadto sa Diyos.
0: Amen.
1: Inyong mga buhat, madala na ngadto sa Diyos. Dayon, madungog sa Diyos yung pagampo. Dayon, mangandoy mo sa kinabuhi sa Ginoo. Or, mura mo na ato sugdanan karon. Dawata nyo ng kinabuhi sa Ginoo. Gawas nga dato mo sa material nga butang, mahimo pong dato sa pagtuo.
0: Amen.
1: Pinaagi sa pagdawat sa kinabuhi sa Ginoo. Dahil ko na itong Ginoo.
0: Amen. Iyang kapugsan. So tambay ka mo riyan mga suking tigpaminaw kaya mo usab nga i-plaster ang ato ang mga kaigsoonan din he.

0: Sumukad to ang awit mga swingtig paminaw, no? Ang title ni Ato Bro Benz, Kinabuhi Mulabay. So, kato nga alawiton mga swingtig paminaw, ang inaot mi, ganoon mo yung nakuang pagtulunan. Tungod kay amo tong gi... Hambi yun nga alawiton, tungod kay sa topic sab na to Bro Benz. Inang lang yun makailata nga ang kinabuhi na to mulabay lang. Muna'y bugtong po na nga dita makahigog makanunay ining mga butang makita. Naglaom tangagikan rapod sa ginuna ng tanan. O ginuna rapod mo'y mantigo nga mubuhi na to samtang na atas kalibutan. Usa, ang nagakoment no? O no, ang ato di ang mga hinigog mga nag-awit. Sige po na itong gitares, Brother Ace Magsayo, gikan sa Iglesias Pitugo. Ang magamag-awit, sis Brother Janjan Gilia. Si Sister Charlene Balasi, gikan sa Pagadian. Ni Sister Bimbim Arcelia, gikan sa Pagadian. Ni Sister Shireen, no? Iscobio. Gikan ni sa Tabina. Pero karoon na nasab nagtiguman sa Pagadian. Maayong gabi sa tanan ni Crystal Jade Ukay Maningo, maayong gabi ni Alvaro Galieto, maayong gabi Brad ni James Rabaya, amin Nester Yudja Salarda Iskatron, matupadalay ko ng Ginoo, amin, salamat sa ginigsoon ni Brother Ansing Rinan diha sa Sikihor ni Arjun Dulay. Salamat sa Ginoo. Ni Samantha Escobio. Ay na si Nanay Dia Samantha. Nga sa di madugay ma-reach out ramo dia. Ay lublang gamay. Ni May Carpio. Ni Brian Tarok. Hallelujah, salamat sa Ginoo igsoon. Arden Kubol. Ikan sa Pitugo, may gabi ista nang taga Pitugo ha. Ni Idir taasa ni igsoon. Idir, usa ni. Kwerdal
1: Bal Idir Balasi na.
0: Aha.
1: Brad Eder Balasi.
0: Brad Eder Balasi. Sa Bukidnon. San Fernando, Bukidnon. Agdiya tagikan sa miaging mga adlaw no. Ni Bilma Cabarantes, Church in Baroy Lanao. Ay, maayong gabi. Ay, mga igsoon ato di sa Baroy no. Church in Baroy. Kumusta sa tanang mga kaigsoonan di sa Baroy igsoon? Ni Brother Cornelio. Ni Milfred Pabutoy. Kung wala ta masayop nagkita ata ani dito sa Bukidnon, gikan sa Iglesia sa Tanggob City. May gabi sa tanong mga taga-Tanggob, no? Rony Saga, ni Sister Lydia Dumaog. May gabi, igsoon. Ni Arin Badok, Queenie Jane. Diya ni Spitugo. Ni Sister Victoria Sabayton, diya sa Osamis. May gabi, igsoon. Kumusta sa tanong mga igsoon na to diya sa Sabayton Pamili, Bilyalon Pamili, Bation Pamili, Lim Pamili, Manligis Pamili, o sa tanong mga kaigsuunan na ito diha. Grace Pindang, Victorias, ano man ni? Ni Brother Bethlehem, sabay ito namin, may gabi igsuun. Nakatanaw din si Brad Bethlehem, o kamusta siyang pares usab. Ni Ariel Manatad, ni Raji Dioya, amen. Ni Ramil Binano, ni Priscilla Paku Wood, Church in Maramag, Bukidnon. Salamat kayo sa mga pag-atiman diyan, mga taga Bukidnon ha. Mga pag-abi-abi ba? Bro, Vincent, continue.
2: Kang Joylin Saladaga, kang Elizabeth Nabasilia di Cafe, kang Junard Tunggian, kang Sister Mirasol Aranjuez, kang Brother Eduardo Lazarina, kang Elizabeth Tikadilinya, kang Sister Marcila Lagunsay, kan Sister Genevieve Lantaka, kan ini Sister Kate Lantaka, no? O kan Nick Paris, kan Dominga, mana? Ay, kan Brad Efraim yang ko kadilinya, amin. Kumusta, no? Labihan na silang Brother Vicente Gapulha, mga kadilinya, mga Swan family. O kang Rodrigo Basay Obalo, no? Kang Mera Grace Aranjuez, kang Dimple Landusan Abahbon, kang Dai Kang, kang Kim da Gracia Basol, kang Dodds Bautista, kang Kate Lantaka, no? Bihang kauban niya igsoon po sa pagtuo si Mira Albareco na sa Dibataling, no? Dayan naan ni sila sa Cebu, siya, naan si Cebu karon, no? Silang Sister Dina Dais Tangaro, dayon silang Sister Edin Tangaro. Ito silang Lorito Biton. O nasa diha sa Cebu karon. Og kang Dani Ganya maglinte. Kampadaw Harnil, no? Kang Ay Masayaw. Kang Jocelyn Bano. Kang Sister Jonali Saladaga. Sister Mercy Isik Subrio. Kang Sister Lucina Kalimpong. Kang Sister Arnisa Gumusa. Amen. Nasa sa si Dalmandron. Amen. Kang Christopher Mana. Kang Brother Rinmark Bitancor. Kang Manwang James. Kang Sister Jisiri Magdador na eh. Kang Simi. Kang Manwang, Kang Zili Orlasan. Darin Katakutan. Kang, Kang Sister Ging Ibanez. Kang Aboyan Sheila. Kang Brother Armando Ulitres Culiamar. Kang Juanita Bitancor. Kang Edward Moralion. Kang Merlin Limari. Kang Jean-Marc Anok. Kang Nancy Siliana. Kang Daniela Salayaw. Kang Emmanuel Ortiz. Amen, Brad. Peter Tapayan Abiso. Diya sa Cebu. Amen. Sa brother, mga iso diya sa Cebu.
0: Amen.
2: Amen, brother. Amen.
0: So, muna ka itong mga suking tigpaminaw, no? Manginauta nga namin nakuha ang mga pagtulunan gikan sa Dapig sa Kamatuoran. O gikan mismo sa Ginoo. Okay, wag yun may laing mahimo sa pagsulti sa dili Kamatuoran. Rap, ako na usap ay hatag nimo ang katapusan mga pag-ampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo. Salamat bisan pa sa mga butang imong gibuti ang karon nga panahon.
0: Amen.
1: Laa may makatabang ni sa mong kahimtang. Bisan pa sa katong wa pa makabaton si mong kinabuhi, Ginoo.
0: Amen.
1: O Ginoo, susig laa may magtandog ni silang kasing-kasing. Bisan pa sa mga magtotoo, Ginoo. Labi na katong wa pa makadawat si mong kinabuhi, Ginoo. Sus, maninguha, mangandoy si mong kinabuhi, Ginoo.
0: Amen.
1: Para makabaton o katagbawan. Isang pa sa mga iksoon, Ginoong Sos.
2: Amen.
1: Laami yung katabang ni sa mong kahimtang.
0: Amen.
1: Oh, Lord Jesus, ang tanan na mong isumbalik dihan ni mo. Amen. Binang pagdayag o paghimaya.
0: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
0: So, maura ka itong mga suking tagpaminaw, no? Wala naman tay igong oras o igong panahon. Hangtod sa sunod na lang higayon. Kami manamilit, wag yun tayo laing saligan. Wala tayo laing dangpan. Pabili lang dito sa Kamatuoran.
2: Amen.
0: Tungod kay sa pagpabili na ito sa Kamatuoran, ana usab diha ang kasiguruhan. Busa kami manamilit og magaingon,
2: dapig
0: sa Kamatuoran. Salamat sa Ginoo.
1: Amen.
3: 106.0 Radyo Magbating.
4: Oras, alas 8:30.
3: Radyo Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 9.
3: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Lotto players, another night, another cash prizes from your favorite Lotto games. Isang magandang gabi po, Lotto Barkada. Muling bubuhos ang cash pa premio this big time Sunday, May 24, 2026. Sa mga kanina pa nag-aabang ng ating third batch ng mga papremyo, ihanda na ang mga tickets dahil mas malalaki ang mga nakahandang papremyo sa inyo tonight. At ang makakasama ko sa pagbibigay ng prizes at good vibes, si Ashley. Hi, Ash!
1: Hi, Jerome! Good evening! At syempre, hello po sa mga kalaro natin kanina pa nag-aabang ng live na pagbola ng Lucky Combinations tonight. Isang maswerteng gabi po sa inyong lahat! Ready na ba ang lucky tickets ninyo? Huwag na pong maglipat ng channel o mag-browse ng ibang websites. Tutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Pero paalala po sa lahat na only 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali at makapag-claim ng panalo sa lahat ng ating Lotto games. Always remember to play smart, to play safe and play responsibly. Sa lahat ng may tickets, good luck po sa inyong lahat.
0: At para mas pasayahin ang gabi natin, i-welcome na natin dito sa PCSO Draw Court ang ating mga kalaro who will serve as Lotto Draw Panel of Judges. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, ma'am.
1: To ensure transparency and credibility of our lottery draws, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Kayo na kaya ang next Lotto Big winner for tonight's Big Time Prizes.
0: Game time na po tayo, kaya tara na and let's play Lotto!

0: Pilipinas, unahin na natin ang Super Lotto Jackpot tonight. Wala po tayong jackpot winner last Thursday at ang tanong, may manalo kaya ng jackpot tonight? Alamin na natin yan. Tonight's Super Jackpot prize is 25 million pesos net of the agent's prize commission. Ma'am, please press that button and let's play Super Lotto 649. 49 balls numbered 1 to 49 ang makikita po ninyong hinahalo sa loob ng ating draw machine. 6 na bola ang hintay nating piliin. Kaya good luck, Super Lotto players! The first number is 33. Lotto winners, ingatang mabuti ang inyong lotto tickets. Huwag babasahin at huwag paplansyahin ang mga yan. Remember, kailangang ma-validate ang winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 24. You can win 50 pesos if you match the 3 winning number drawn for the Super Lotto 649. The third number is 12. Kapag 4 winning numbers naman ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyong paghahatian. The fourth number is 13. 1-3. At 1.3 million pesos will be equally divided to all who gets 5 winning numbers sa lucky winning combination. The fifth number is 4. Isang bola na lang ang hinihintay natin para makumpleto ang Super Million combination. Sana lucky number niyo na ang mapili. And for the sixth and final number, we have 9. Again, here are the official winning numbers for the Super Lotto 649 draw. We have 33, 24, 12, 13, 4, and 9 in any order for the jackpot prize of 25 million pesos net of the agent's prize commission. Ultra Lotto fans, your favorite game is next in line. We will play right away after this break.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Ultra pa premio time na! Wala din tayong jackpot winner last Friday sa ating Ultra Lotto 658. Kaya naman tonight's Ultra Lotto jackpot prize is 75 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, ma'am, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Lotto players, Ultra Lotto draw na. Kompleto po ang 58 draw balls numbered 1 to 58 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola pa rin ang pipiliin. Kaya good luck po sa lahat ng may tickets. The first number is 50. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghahatian equally ang jackpot sakaling dalawa, higit pa ang jackpot winners. The second number is 12. Kung makuha ninyo naman ang 3 sa 6 na mananalong numero, panalo kayo ng 100 piso. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 20. 1.4 million pesos naman ang paghahatian equally na mga makakakuha ng 4 out of the 6 winning numbers. The fourth number is 57. Kung magmatch ang 5 numbers ninyo sa winning combination, paghahatian ninyo ang 1.5 million pesos. The fifth number is 14. 1-4. Isang numero na lang ang hinihintay natin para makompleto ang Ultra Million combination na may jackpot prize na 75 million pesos. The sixth and final number is 21. Again, tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers, we have 50, 12, 20, 57, 14, and 21 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. We're halfway done mga kalaro. Stay tuned dahil may digit games pa tayo.
2: Aalamin naman po natin ang lucky numbers ng 3D Lotto and 2D Lotto after this exciting news from PCSO.
3: Good news, Lotto players!
4: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
3: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
4: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
3: Sa Lotto 642, mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
4: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
3: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
4: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
3: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
4: Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
3: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
4: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
3: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
4: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
5: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

0: sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya, pagpanalipur, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing alagatod sa ila ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ni ining bulatona. Akong ipasalamatan si Mesa Missy Cesar Galion o bansyang pamilya sa Molavi sa Buanga del Sur, ni Josila Kyo Prahili sa Dinas, ni Nanay Cirilla Indig sa Lumapas Bonifacio, ni Flora Pinatakan sa Tambulig, ni Tatay Rayle Masnero o Bibi Sumalino sa Suminot, ni Camilo o Marisa Lagnason sa Tambulig, sa ato Iksoon sa Kauswagan is Indi, ni Mary Chris Lausa o Alberto Abilio sa Kalasan Pagadian City, ni Susan Niminio, ni Rogelio o Rosalie Apa sa Lagdik UBT Josefina, ni Chupanis Balisco sa Manikaan Tabina, ni Monton sa UBT Josefina o ni Beatriz Ehinara, ni Mary Aiko Malinaw sa Kalobihan Kalabalol Tapon Glan Sarangani Province, ni Casiano o Nita Dosdos sa Sabangbao Ormoc City, ni Nanay Restituta Siscar sa Crossing Vito Escalante City o ni Nanay Pablita Sayam sa Cisco Sagay. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Mayo 25, adlaw ta nga Lunes, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa Children's Park karong alas City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Unyang alas 9 anha ako sa residensya ni Tatay Rayle Masnero sa Poblasyon Suminot sa Buanga del Sur, dool sa Merkado o dool sa Balay ni Kanhi Board Member Digamo. Unyang alas 10 anha ako sa City Plaza sa Pagadian City, diha sa May Acacia, dool sa PNP. Unyang alas 12 sa Udto anha ako sa Municipal Plaza sa Molavi sa Buanga del Sur. Og unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik UBT Josefina sa Buanga del Sur. Hunyo 1 adlong Lunes anha ako sa Municipal Plaza sa Tobodlanao del Norte alas 9 sa buntag. Hunyo 2 adlong Martes anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12 sa Udto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohi Street, Digo City, Loyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hunyo 3 adlaw Miyerkules anha ako sa Dingding Mamihan alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at Bang sa Rotary Plaza dool sa Ardiponsyap. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Porok Busilak Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru unang gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing unang gamay sa Bano Bikiri dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 4 adlong Huwebes anha ako sa Abit Salon alas 8 sa buntag sa Purok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa Pantalan. Hunyo 5 adlong Biyernes anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5 alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Honio City, sa Tonga Esperanza, Lampuyang Pubic Corpus ug Patag Dumurog Katayngan. Honio 8 sa Kawayan, Kabulihan Puro Placer, Tadloy Luna ug Sentro Placer Masbate. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhaton, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-4-1-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hanto na sa buugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu. Mana kanunay kanatong tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, O Dios, di matukna.
2: Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
4: kag Pastor Isto Jim Bation.
5: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon og magmauswagon ka.
6: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
7: 106.5. Oras, 4:30. 106.5.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Kabagting kabalkadas, may buntag ganatong tanan nining adlaw nga Lunes, pizza 25 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome na usap dinhi sa tuang pagpanaguban ng Lanog sa Bagtingan. Mabati mi ninyo dinhi si Bian sa 106.3 Bell FM ug 756 sa dial sa inyong mga radyo. Welcome nga niadto mga nanagbiyahe na ni mga orasa. Atong mga nanakaisikay na sayo pa kay kaganyang buntag, labi pa kadto nga mga nagahimo na. Ilang mga trabaho o naroon di madilatar sa mga pagbiyahe, mga kabagting o kabalkadas. Pero sa dili pagyad gihapon, inaot nga ang katong sayong ng mata, nakapasalamat o sabsalain nga higayon, nga kahigayunan o libreng kinabuhi o gininhawa kabagting o kabalkadas kadto sa itong magbubuhat. Mahala pag naunsa na imong mga trabaho o kapaspas, pero magahin kita pagpasalamat. Bisan na ni ana makapasalamat sa ato ang enjoy nga kinabuhi. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, bisita mga bagting reporters sa glakip na sa mga partners sa technical team o sa IT o diya sa transmitter sa bayaw o palpalan mga kabagting o kabulkadas. Si Bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol dita maglangay ito nang sayran kung nakatune in mano galing mo sa ito ang Facebook Live na pwede ninyo na mabati diha o pwede sub sa Radyo Bagting app, i-download lang na dito sa Play Store basta doon na may data o wifi para makapaminaw na sad mo o gato mga naandan syempre nasa 106.3 Bell FM 756 sa dial sa inyo mga radyo aron nga kamusap diha updated sa mga panghitabo o dili lang ang sadagmayan apan bisan sa kasilinganan nga mga lalawigan. 106.3 Anita sa mga ngayong sayran karong buntaga.
0: BDC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita, RPG na palgan sa Dato Udin Sinsuwat. Lines pagyapon gikan sa silingan ng mga rehiyon, 2 milyon nga kantidad sa kontrabando na sakmit sa Lano del Norte. CSB PPO misalmon sa Regional Animal Disease Task Force Meeting. Samtang sa pikas bahin sa mga balita, Western Media ng Naval Command nakakuhag Heroism Award kamikan sa hugtanong anti-smuggling operation. Sa pagpadayon sa mga headlines, security guard gipusil patay sa Maguindanao del Sur samtang asawa angol. Nagampang headlines sa mga balita, suspect sa pagpamusil sa sulo ni surrender armas nga gigamit giturn over. Headlines, top 6 most wanted person na dakpan sa lungsod sa Aurora. Driver dakpan sa kasong murder usab dito sa Gipos. Pa mga headlines sa mga balita, 136,000 nga kantidad sa droga o armas na sakmit sa otoridad dito kini sa CDO. O gadugang pang headlines dito sa update sa kaintang sulakat sa panahon hinungaw sa LPA padayong magpaulan sa Mindanao. Ingan man, tindahan o upholstery shop gilamoy sa kalayo sa lungsod sa Mulave. Driver sa koti sa drug bypass operation sa lungsod sa Dumingan. Headlines kato sa mga balita o gasayuran din sa tumpag panaguban. Alas 5.12 na. Naunot ang update sa kintang salakat sa panahon. E naka-standby si Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BDC Weather Update.
1: Go ahead, Jay.
2: Update talaga sa panahon karong buntaga, gumikan kay padayon paghapon nga magpaulan na sa dagong bahin sa Mindanao. Ang hinungaw ni LPA kontrafa sa LPA kini matud pa sa weather forecast karong buntaga gawas sa Mindanao. apektado sa banini nga Palawan, hinungdan pasiraan paghapos pag-asa nga dili magkumpiyansa ang mga katawhan nga nimuyo sa nasangkit nga mga dapit. Tawag kay sa matagarugo niya, adunay mga pag-ulan nga masinatian. O ga Hinoon, na matut pa sa pag-asa, gahanto ni kasamtangan, wala paghihapon na natibok nga usa ka bagyo ang gimonitora nga LPA sa nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang Bicol Region, lagip ng Quezon, apektado usaba sa pagbundak sa ulan, gumikan sa epekto ni Easterlies. Sa amin sa Bicaspahin, una sa Taos sa Pagadian City, sitgiya sa mga mananagat karong adlawa, ang adlaw, lawaman nga musubag di ay, ala sa 5.27 karong buntag, o gagini musalo pagala sa 5.58 niyang hapon. Din matutpa sa pag-asa, nga kung nabala pagbanabana, nga launa 28 sa ginang kadlawon, 1.3 meter gilad mong stubig, buka na yung primerong taob. Ang una susab, karong ala 7.37 sa buntag, 0.5 meter gilad mong stubig, o subling mo taob, pagalauna 31 ang tag na sa hapon, 1.3 meter gilad mong stubig, o subling mo unas, pagala 7.56, ang tag na sa gabi na 0.3 meter gilad mong stubig. Bagting, 17, Florence of Fima, sa Bilafay, Mugradyo, Bagting. 106 points.
1: Radio Magbating. Oti update sa kaimtang salagat sa panahon, giya para neto mga dunay lakaw o tinguha nining buntaga mga kabagting o kabulkanes. Alas 5.14 na, tabugtang at dusdugang pa ang mga kasayuran. Nilamang sa tuang pagpanaguman ng lanog sa bagtingan, unahon na to ni mga natalagikan sa mga sikbit ng mga dapit. Ang unang hugna mo kining labot ni usa ka security guard nga gipusil. Di na to nga sira nag-asa na pita kining among pagpamusil nga nahitabo. Og sumala pa sa headlines. Security guard gipusil patay sa maginadal sewer samtang asawa nini samdan. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
3: Live Report. Patay sa pagpamusil ang usa ka security guard sa Vice Mayor sa Sheriff Aguac human kinigipusil sa ulang mailing riding in tandem suspect sa mamasapan ng Maguindanao del Sur niadtong Sabado sa Udto, Mayo 23, 2026, na ilhan ng biktima nga si Kaharudin Saudagul, usa ka close-in security guard sa Vice Mayor sa Sheriff Aguac Maguindanao del Sur samtang nasamdan usab ang iyang asawa nga si Saima Udin Abdul Samad. Base sa report sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region, sa kay sa pula nga Honda XRM motorcycle ang magtiayon gikan sa barangay Tuka padulong unta sa Sheriff Aguac, sa dihang gisundan og gipusil sila sa mga suspect nga mao hinungdan sa hinanali nga kamatayon sa biktima. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan sa mamasapano aron mailhan ang mga responsable og masuta ang motibo sa maong krimen. Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan sa BLFM og Radio Bagding.
1: Alas 5.16, ito'y mga natalagikan sa silingan nato ng mga rehiyon. Panda, dili pa lamang, dili lamang kadto gumikan kay doon na pa'y 2 million nga kantidad sa kontrabando nga nasakmit o sab sa Lanao del Norte. Panaoponis mga balita gikan sa mga silingan ng mga rehiyon atong sayran sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuwag. BBC
4: Live Report. Mikabat sa kapinto milyon nga kantidad sa gidudahang smuggled na sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad atol sa routine checkpoint operation sa barangay Tambo, Munay, Lanao del Norte pasado alas 11.50 sa buntag ni adtong Mayo 23. Atol sa checkpoint inspection, gipahunong sa mga otoridad ang tulo ka sakyanan nga nagkarga og mga kahon nga gituuhang adunay smuggled na sigarilyo nga mao ang usa ka itom nga Toyota Revo gimaneho sa 22 anyos nga lalaki taga barangay Lamak, Bacolod, Lanao del Norte. Usa ka maron nga Isuzu Crosswind gimaneho sa 41 anyos nga lalaki taga Barangay Liangan West Maigo ug usa ka brown nga Toyota Revo nga gimaneho sa 21 anyos nga lalaki taga Barangay West Liangan Maigo. Matod sa kapulisan, daya ganakita ang mga kahon sa likod nga bahin sa mga sakyanan. Hinungdan nga ilang gisuspetsahan nga kini nagkarga og kontrabando. Sa dihang gipangiyuan og dokumento, napakyas og pagpakita ang mga driver og legal nga papeles nga nagpamatuod sa pagpanag-iya og legal nga pagbiyahe sa mga sigarilyo. Daling gikustudiya sa mga awtoridad ang mga sakyanan og mga driver alang sa dugang beripikasyon og imbestigasyon. Na-recover sa operasyon na kinatibuk ang 50 ka master cases nga naglangkob sa 2,500 karim sa nagadaiyang klase sa sigarilyo, kanunay gibarabuan ang kantidad nga 2 milyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 FM. Ang mga accomplishment kito na talagi kang sa silingan natong dapit ng kabagting o kabulkada sa pag-standby lamang sa mga boat magpakisayo na sab sa mga update lagi kang sa Zamboanga del Sur. Pahinon na nito ito ang mga update. Samtang sa Picas Bahin, ano na 136 mil na kantidad usab sa drogas o nasakmit pa ang armas. Kini nasakmit sa mga otoridad dito sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa mga report pinagi ni Bagting 43 sa Jensen.

0: 91-0591 o illegal possession of firearms ug RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bagting 43, Jean Sanchez lumabang sa Bell FM ug sa radyo. Bagting
1: 106.3 Radio Bagbagting.
2: Alas 5:19 na dinhi sa tumbag panaguban. Toy accomplishment usab gikan sa Cagayan de Oro City. Gyapon nagpahimang no ang NTC mga kabagting ug kabalkadas. At sa mga katawhan nga di magpataka og kinibitong click sa mga links. Parehas gapon nakadawat na pagkog link mga nga kabagting ug kabalkadas. So niya kay kining na orient na ta kasi gigutag basa no lisod pug atong i-click. Ito ang NTC Region 9 nagpasimang no nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malisyoso ng mga links nga nagalap nag pinagi sa text messaging o online platforms nga doon ay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan kuno sa bangko lagi ahensya sa gobyerno pagyang uban o mga telecommunications companies aron makapangilad gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click dili sa mga dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat o balihog i-report dayon ang bisan unsang mga kadudahan o nga mga message nga inyong nadawat ngadto sa inyong mga service provider o sa NTC Region 9. Magmatnon yun, mag-amping aron nga dili intaw mabiktima sa pagpangilad mga kabagting o kabagkana. Oras sa 5:21 na.
1: 106.3 Radio Magbagting.
3: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Lumbi po ding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
5: Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po ba?
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl lang ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kay salamat. Tagadigos day ko.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
13: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: 106.2 problema ug manggasuliran. 106.2
8: Radio Magbating.
9: 106.2
8: Radio Magbating.
10: Balik ta mga kabagting o kabagkadas din sa to ang pagtunol sa mga update o mga kasayuran sa ikaduhang bahin sa lanog sa Bagtingan. O gadiin nining mga oras sa mga kabagting o kabagkadas. Nag-abag nining atong talamanon of course. Ito mga naay malaka kung sila makapangapi lagi kay medyo masakit din ilang mga kutukuto guban pa. Di ba ka kay nakasinati ka o sobrang pagka-acidic, no? Mala palagi na itong nag-uol kay dili po rin makapangapi kay acidic o di ba ka ha? Itong mga diabetic, ania ang kape nga para kanimo. Intended yun ni aning mga dunay ingon ini nga mga balatian. O kining said, panyawan coffee mix ang kape nga dunay mga epektibong sagol. Nga puro gyud ang natural kape nga bitter apan makapa better na matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kinid sa said marketing incorporated kay basta said marketing tatak magaling.
8: 106.2 Radio Magbating.
10: Nandito maglangay mga kabagting o kabalkada, sugdanta ang pagtunol na sub-surroundos itong mga balita din lamang sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Nadawat na ninyo akong sequence? Wala, nga nung dili man din siya madawat. Eh nga, ganina itong gisen.

0: panahon sa nato ni kay dili man present picture na lang guro ni no. Di man ko maka ganina armani ka duha nagali. Eh unahon sa nato ni nga mga kasayuran gikan sa Western Mindanao. Ang report ni Cheryl kay importante nga tupon nga masayran ang mga update ikan sa Western Mindanao Command kabagting o kabalkadas. Ining may kalabtanan sa Western Mindanao Naval Command nakakuha ang Heroism Award gumikan sa hugtanong anti-smuggling operations. O, takos lamang usap sila makaangkod o mga pasidungog. Yan ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Nakakuha og prestihiyosong General Vicente Alvarez Heroism Award ang Western Mindanao Naval Command pinagi sa operational unit niini nga BRP Hermine Hildo Yurong kon PG204 isip pagila sa ilang hugtanong kampanya batok sa smuggling og illegal nga kalihukan sa gidagatan sa Western Mindanao. Gihatag ang award atol sa General Vicente Alvarez Celebration sa Zamboanga City kini isip pagila sa dakong kontribusyon sa Naval Forces sa padayon nga patrol operations, intelligence monitoring og visit board search and seashore operations. Gikan Agosto 2025 hangtod Mayo 17, 2026, mitala og 45 apprehensions og turnover operations nga misangpot sa pagkakumpiska sa mga kontrabando nga nagkantidad og 2.2 billion pesos. Lakip nini ang dagkong volume sa undocumented nga sigarilyo nga nasakmit sa kadagatan sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi og Zamboanga. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.7 Radio Bagding. At mga accomplishment gikan usab sa Western Mindanao Naval Command mga kabagting o kabalkan. Nawagtang ato sa mga nakalapusap ng mga impormasyon ni Bagting 17 Florence Afima. Inyot, nunot ni sa nahitabo in taon nga sunog dito sa kinibitong lungsod sa Mulave. Muna siya ilintungan ay sa detalyes mga panghitabo. Tindahan ng upholstery shop gilamoy sa kalayo dito sa lungsod sa Mulave. Ang detalye ni Bagting 17 Florence Afima.
1: BBC Live Report.
3: Yo ang tindahan og lakip na usab ang upholstery shop pa diini nga kun human kini nga nasunog pasado alas 11:05 ang attack na sa gabi particularmente sa barangay Kulubulabi Zamboanga del Sur. Ang tindahan nagingon gipanagiyahan kini sa kanegosyante nga nagpagidaron og 75 anyos samtang ang upholstery shop gipanagiyahan usab sa usa ka negosyante nga nagpagidaron og 23 anyos nga managsamang lubulupyo sa nasangpit nga lungsod. Daling girespondihan ang pagdilab sa kalayo sa personahe sa Bureau of Protection na Mulawi kabag usab ang PNP Mulawi ug uban pang mga kabumbiruhan. Hangtod ni kasamtangan padayon pa usab nga nagpahigayon og dugang nga imbestigasyon ang taga Bureau of Protection na aron nga masuta ko na pila gayod ang tinatibok ang gibiling danyo sa sangpit nga sunog. Gingon nga nagsugod patut pa ang kalayo gikan sa tindahan og nikanit kini paingon sa upholstery shop nga nagdikit lamang ni adtong tungura. Bagting 17 Flores Afima sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: O day nga perting sulbunga sa kalayo mga kabagting at kabalkadas kay ka-upholstery man. So mga lidirip dito guban pa na mga dali ra kayo nga yamyon sa kalayo mga kabagting at kabalkadas. Alas 5.33 tabok tangan to sa accomplishment usab sa mga otoridad labot ni ining RPG o RPG nga napalgan sa dato din sinsuwat. So, namabito mo na pahimangno rapod ni sa mga katauhan no. Sabi pa sa mga nai, mga basakan, kaumahan, bisan ba sa nga parte sa inyo ang lapad ng mga kayutaan. Diba, signa mo yung mabungkalan ng mga bala o mga nagkadaya ng mga bala nga bisan to, tanaw na itong karaan na gipang kaskarait na. Doon na gihapo yung mga kaygayunan, basin niya ka na ang mubuto o di ba ka makaatag o distroso sa inyo ang mga area. Ay ginanyo gatinguhaas pag-abri. Mas mayo pang i-report ninyo na nga doon sa mga nahin tungdan nga mga ahensya sa gobyerno sama sa kapulisan ug kasundaluhan aron na dali usab kini nila nga makuha og mapailalom sa pagtukma ba nga paghipos og tukma nga pag unsabay buhaton ana aron nga dili makadistroso adto sa mga katawhan. Nanang detalyes report ibagting 28 Kimberly namuwag.
1: BBC Live Report.
4: Nakurat ang mga residente sa barangay Tamandaka, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Human mapalgan ang usa ka wala mubutong rocket-propelled grenade kon RPG round gapon sa buntag Mayo 24, 2026. Base sa inisyal nga taho, dihang namatikdan sa mga residente ang maong eksplosibong butang. Gilayo nila kining gitaho kang barangay chairwoman by Evie Rose Sinsuat aron malikayan ang posibleng peligro sa komunidad. Dali usab nga nakig-ordinar ang mga opisyal sa barangay ngadto sa mga otoridad aron masiguro ang galuwasan na sa mga residente o malikayan ang bisan unsang insidente nga mahimong resulta sa RPG ammunition. Padayon karon ng investigasyon sa mga otoridad aron mahibaluan kung asa gikan ang RPG o giunsa kini pag-abot sa barangay Tamuntaka. Gisusi usab kung adunay kalambigitan ang maong eksplosibo sa mga baguhay lang insidente o armadong galihukan sa maong lugar. Samtang napahimangno ang mga lokal nga opisyal sa publiko nga likayan ang paghikap o pagduol sa mga kanunahang butang ilabi na sa posibleng mga eksplosibo ug ipahibalo dayon kini sa mga otoridad alang sa hustong pagdumala ug disposal. Bagting 28 Kimberly namuag sa Ball FM ug Radio Bagting
1: 106.3
0: FM. Radio Bagting. Okay, aron nga di ta mabutan, di man peligro, di mabutang sa langani ng ato ang propiedad. 5:36 na mga kabagting o kabalkadas ang gikanto sa mga accomplishment o nga nakaplagang RPG bukpad balik ta deris Lungsod sa Dumingag. Sa Lungsod sa Dumingag doon ay driver nga nasakote sa drug waivers operation sa mga Lungsod. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florenza Fima.
1: BBC Live Report.
3: Pasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa sakad driver humanadakpan sa ipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Santan, Barangay San Pablo, Dumingag, sa Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang upat ka sa shay sa igatahapang shabu o guban pang drugs para Fernalias. Ang nag-confiscate ng illegal drugs ang daling giturnover sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Capabilon, Pagadan City alang sa laboratory examination samtang ang suspect ang gibalhog na sa Dumingag Municipal Police Station. Bagting 17 Florence Afima sa Bell FM o Gradyo Bagting.
0: Accomplishment to sa mga otoridad ya sa lungsod sa Dumingag mga kabagting ng kabalkada samtang sa pikas bahin na doon na po'y suspect sa pagpamusil sa sulo ni surrender armas nga gigamit gay turnover. Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
2: Ni surrender sa mga otoridad ang usang suspect sa pagpamusil human sa paspas o koordinadong operasyon sa mga kasunduluhan sa 104th Infantry Battalion uban sa Pandami Municipal Police Station sa Pandami, Sulu. Sumala ni Lieutenant Colonel Roy Dalompines, nagsugod ang insidente human sa way pagsinabdanay kabahin sa usa lamang kabaka nga nakabuhi dol sa usa ka residente sa City Ubuton, Barangay Siganggang nga misangpot sa pagpamusil sa suspect nga nailangan si Ben. Dugang panini, voluntaryo sab nga turnover ang usa ka M1 Garand rifle uban ang lima kabuok nga mga bala. Pinaagi sa pakigtaimbayayong sa militar, kapulisan, local leaders o mga residente, malampusong napasurrender ang suspect pinaagi sa negosasyon. Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 FM.
0: 5:38 na mga kabagting og kabalkadas sa money mga follow-up ng mga reports labot sa mga natala ba mga pagpamusil dito sa mga area. Dali ra kay sila maka-respond dali ra kay nga musurrender og madakpan nila mga suspect dito no. Siguro mga maihap ang mga tao dito daghan mapong nanimuyo dito pero kay sagad jud mga dakpan gilayon mas dili magdugay. Makaingon po tag, very good po gayo at least man lang nadala sa mga pagpakiga dialogo mga kabagting o kabulkadas. 5:39 dinhi sa tong pagbanaguban. Siyempre mga kabagting at kabalkadas, nag-abag usap nini nga tong tolumanon ang Vitron Vitamins Plus Iron, mga nanay og tatay, lolo og lola, ate og kuya. Anglan nga mamahimo na mong ready. Imo na mong ready nga tus pagbukas sa klase kay di madugay. Opit sa utsur bagid ang pagbukas sa klase. Manana lang tay mga almost duha pa ba ka semana. Nako ana man ron. O, kinanglan nga magbato na mo kadunay og kabaskog kaligoon sa panlawas og kalantip sa salabutan. Pinagi sa pag-take of Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pampamilya. Ikan sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops para sa mga naginadosab og 1 to 12 years old nga gusto og liquid, pwede kayo. O liquid lang ang Vitron ang pag-aimnon. Samtang ang Vitron tablet alang nito mga 13 years old patas nga o di ba kakatong maantigo ng mulamoy og mga tablet mga kabagting og kabalkadas minang Vitron tablet alang sa 13 anyos patas aron nga mamay mo ma-enhance pa ang inyong mga memorya diha. O dayon ang Vitron Vitamins Plus Iron ginamang kini sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kini sa nagkaring butika og farmasya sa inyong mga dapi. Oras alas 5:40 na.
5: 106.7 This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Uh-huh.
7: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
8: Ah,
9: asin.
8: Okay.
7: Uh-huh.
8: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit itong nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Aha.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
10: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, pagkakit na iyahang
11: lawa.
10: Magrapag yun ko ato mga gulayon.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang baligya didto?
13: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
12: Safe ba na ilang products?
13: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop name Maine. Safe ug legit tanang baligya.
12: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
13: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Maskin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
15: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
11: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
16: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
17: Ano?
16: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
18: Oh no!
16: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.2
0: Maligtas sa round 3 sa itong mga pagbanaguban, mga kabagting o kabalkadas, hindi pagyapon sa itong tulo manon. Siyempre pa ang lanog sa bagtingan. Ay buntag sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, karong buntaga, karong taon-taon, ato ng basahon na ayag kabalaka. Apan niya itong mga nagtinguhang paiskwilahon, samtang nakastandby na si Bagting 27 diha. Ato mga gustong nga mapatungha sa ilang mga kabataan, wa po mo nakapa-enroll hangtod sa pagkakaroon. Yan yung mga bata, kay na pa sa 3 years old, ganito na sa 5 anyos, o di ba ka, nasa katong grade 1 to 6 na. Ipa-enroll na dito sa SEMA-PESI kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Ang enrollment nila nagpadayon alang sa school year 2026-2027. O ganin, 2K lamang, ipa-enroll na ang inyong mga kabataan. O, bukas silang klase karong June 8, 2026. O niya, di mo ang inyong mabalaka. Noon kay nagtanyag sila sa preparatory nursery na mga tagtulo katuig, kindergarten o sabang upat katuig o kinder 2 ang 5 anyos. Ito mga elementary yan ha, nagikan cater nila ang grades 1 to 6. Unya, gawas pa niya na di mo maangay mabalaka, gumikan kay conducive for learning. Ang ilang mga rooms kay tag 25 lamang kabuok, ang ilang mga estudyante nga gihan ay aron nga din dili sila mag punsisok o matudluan gaya ng mga kabataan. Full air condition ang classroom, busa mas nindot ang ilang pagkatoon o dili sila pang igangon. Kaya gawas pa ni Ana, ang inyong pagkabuhaton, makikotay lang mo sa ilang eskwilahan, ilang opisina, bukas alas 8 ang taknas buntag, laos na sa alas 5 ang taknas sa hapon, Mondays to Friday, na sila sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City, Huwag alas dugang kasayuran, you can text or call 0951-835-7196. Ang Simapesi CMA Pagadian Educational Center Incorporated, Building Minds and Nurturing Hearts, One Family, One Simapesi. Yan, pa-enroll na. Alas 5.49, si Bagting 27. Daryl Aya ay naka-standby na alang sa pag-update kanato sa mga presyo ngayang nakalap karong buntaga. O kini mao ang mga lamas. May kung nakita na rin mga kabagting kabalkada. O kani mga sari-sari. O kani mo ang chapsoy ba? Sige, ito din yung misairan. Ang report ni Bagting 27. Daryl Aya ay update gikan sa Merkado Publiko.
17: BDC Market Report.
0: Good morning, Yang.
18: Yes, ba yung buntag diha kanimo Bagting di si Sai, kalabay na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita direk karon, particular din sa utanon nga bahin sa Merkado Publiko. Ni mga oras sa ito, ito na lakasamtang ang presyo sa lamas ng utanon. Karon natong sa Iran, una kita sa lamas, tabon-tabon, 5 nga to jeans ang isa, limoncito, 70 matag kilo, luya, 120, kamatis, 80, atsal, 200, ahos, 120, bumbay, 120. Lahoy 180 matag kilo o ang sibuyas daunan, jeez ang bugos 150 ang matag kilo. Sa utanon, carrots 100 matag kilo, patatas 120, radish 120, pipino 80, sayote 45, tambalyong 40, kalabasa 30, bisol 60, repolyo 70, pechay 200 ang kilo, Chinese pechay 60 ang kilo, talong 80, Bagyo beans, 120 ang kilo. Okra, jeez ang bugkos, 80 ang kilo. Patong, jeez nga 20 ang bugkos, 80 ang kilo. Galay tangkong, jeez ang bugkos. Kamunggay, jeez ang bugkos. Tanglad, 5 ang bugkos, 50 ang matag kilo. Alugbati, jeez ang bugkos, 80 matag kilo. Sa chapsuy, para sari o para pakbit, 50 usap ang kilo. Magkata ang kasamtang ang presyo sa lamas ng utanon. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 Bell. Oto mga kabagting o kabagkanda sa Gia to hagi kanto sa public market diri sa Pagadian City. Amo to mga presyo, kinilo, gramo, guban pa. Ato bitaw mga sa pang kanang chapsuy nga mga sagol kanang si bitawag ana. Sari man sa una no. Mauba ta kay palitunon. Ang kapas pagigwa na sa una nga tag sing tag I mean tag 15. Naimong 20, naimong 40, karon naimong nang 50. Depende siguro sa kapresko ano ini mga kabagting o kabalkadas. 5.50 to na. Motoy giya ha. Ito mga motog merkado. Sa pikas bahin sa mga balitag impormasyon. Ani usap ta sa dugang pa nga mga update sa gikan sa BBC News Center. Gito usap sa Sambuanga, Sibugay. Mga kabagting o kabalkada sa report ni Bagting 28. Kimberly Namuwag. O gakini ang may kalabutan ining ZSBPPO may salmot sa Regional Animal Disease Task Force meeting. Sa gitukin ini mga kabagting o kabalkada sa report ni Bagting 28. Kimberly Namuwag.
17: BBC Live Report.
4: Misalmo si Police Colonel Barnard Danny Dasugo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office, uban ni Police Major Jonathan Katubay, Hepe sa Police Community Affairs and Development Unit, atol sa Regional Animal Disease Task Force meeting nga giorganisa sa Department of Agriculture Regional Field Office 9 dito sa Roderick's Resort sa Barangay Taway, Ipil, Zamboanga Sibugay. Gitambungan kini sa nagadaiyang ahensya sa gobyerno aron hisgutan ang mga isyu kabahin sa animal disease awareness and prevention ug pagpasiugda, pag-usab sa papel sa matag ahensya sa pagbatuman sa mga regulasyon, border control o pagpaligon sa koordinasyon aron mapugngan ang bagaylap sa mga sakit nga may kalabutan sa mga hayop sa Rehiyon 9. Matud ba ang partisipasyon sa Zamboanga Sibugay PNP nagpakita sa padayo nilang suporta sa mga inisyatiba sa gobyerno pinaagi sa aktibong koordinasyon o pakigdambayayong sa mga may kalabutan nga ahensya aron mapadayon ang kaluwasan sa publiko sa tibuok lalawigan. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Salamat sa nasangpit ng mga balita at impormasyon. Tabok na ni Bagting 27 itong balikan. Daryl Aya ay kay top 6 most wanted person na dakpan dito sa lungsod sa Aurora. Ang balitang accomplishment kini. Kay Wapmini na pil na today gaganina sa so run up sa mga balita sa mga magigang square post kapulisan. Naan ang detalye sa mong balita ni Bagting 27 itong siren.
17: BBC Live Report.
19: Nadakpan ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga nalista isip top 6 most wanted person sa provincial level sa Bukidnon PPO. Alas 6:50 sa gabi niadtong Mayo 23, 2026 sa Lintogop Aurora, Zamboanga del Sur. Ang hiniusang operatiba sa Valencia City Police Station, Aurora MPS, Zamboanga del Sur Police Intelligence Unit og First DSP MFC nagpahigayon og law enforcement operation nga misangpot sa pagdakop sa akusado pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Branch 8th Judicial Region, Malaybalay City, Bukidnon niadtong Abril 17, 2026 alang sa kasong attempted robbery with frustrated homicide nga adunay girekomendang piyansa nga 120,000 pesos. Ang akusado karon, anana sa kustodiya sa Valencia CPS Bukidnon PPO, alang sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 5:55 na mga kabagting o kabalgadas. Dini sa itong pagbanag-uban, huwag itong mga nagatang o resulta nini mga takna. Siyempre, ang 166 mo na resulta 9 PM. Alas 9 na ang resulta mga kabagting o kabalgadas sa 166 ang resulta. Kabagting o kabalgadas. Ang sa dili pa tama limot o di pa po nato ni malaktawan. Ito ning panghatagan o pagtaga ninyo mga greetings mga kabagting o kabalgadas. Sa standby lamang kayo diha. Kaya ito nang hatagan o pagtagada dinhi sa ito ang pagbanag-uban. Kapan update una kay 5:56 sa mga kabagting o kabalkadas naman di ay. Nalira dyan kayo po ng oras. Ingon nga posibleng ani sa tas update ikan sa kauluhan ha. Wait lang. Imposibleng mukabat nga ito sa 25 ka mga testigo ang yatubang sa House Prosecution Panel patokang BP Sara Duterte sa nagkadood ng impeachment trial sa Senado. Sigon sa lead prosecutor nga si Representative Gerville Loestro, may mong mulungtad og tulo ka bulan ang pag-hearing. Nakitnaw sa balibad una siya nga puntingon ang mga pangalan sa mga testigo. Pagpasabot ni Loestro nga matag testigo nga muagi sa direct examination sa prosecution kaya kini pailalam sa cross examination sa defense panel o gagi lauman nga magsugod kini nga trial sa Hulyo 6. Ubang nini aminado sa Silvestro nga wala pa mga impormasyon ng prosecution panel kung pila ka pila sa bang iatubang testigos depensa para panalipdan si BP Sara. Ang mga nasangpit amo pailalam sa cross exam sa 11 ka miyembro sa House Prosecution Team. Ito'y update gikan sa kauluhan. Anin ta sa inyo mga greetings nga gipadangat mga kabagting o kabalkadas. Good morning ni Impalmado Tatsky Ginandal. O maing buntag sa imong pagpaminaw niha. O gingan man ni Tristan Wyatt Gulay. Maing buntag usap. Vanix Mucha Abamunga. Maing buntag ni mo diha sir. O gingan man Jerry Yutimbang. Maing buntag usap ni mo sir. O gingan man Jansen Lamar. Maing buntag des Binuay. Wala ba itong isa? Nang isa po gay Binuay di Mataling Zamboanga del Sur. Good morning everyone. Og maing buntag usaba niini mga kugihan kay nagpadangat Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Og ingon man Ma'am Juanita Sasel o yan. Duro to sa inyo atong nasunog ma'am pero dako man ang kulo no. O niya ikaw kay dito man kas malinawon, purok malinawon. Og ingon man Don Tormes maing buntag des kamalig dumalinaw mga kabagting og kabalkadas. Thank you so much sa makanunayon ninyo nga pagpakiguban ginamo. Aliwala sa mga kanabitaong natala. O bisan pa man og adunay usahay kanabitaong wa ta sa kahanginan pero may nalangron kay wa na nag single face, wa na pod dag problema dito sa palpalan, palpalan mo nang nagdungog ta mga kabagting o kabalkadas. And okay, wala may ikong oras sa pagpadayon pa din sa tuang at tulumanon. Thank you so much sa makanunayan. Kag kay Lunes pa man, napatay taas-taas sa panahon sa pagpakiguban, ay kumpiyansa kay hapit na sa mahumaning bulan sa Mayo, mag-abot na sandi nga to ang mga angayong haumanon sa pagpaspasin na diha, mga kabagting ang kabalkada sabi pang na-deadline o pizza trend. Ayawan. Ito ang pulong nga nagkanayon na sa Romans 12 verse nilaktaw. Verse 14. Romans 12 verse 14. Bless those who persecute you and bless and do not curse them. Agos bagting 16. Vanessa Cagas tumakmol. Agos salamat. May buntag. Ganatong tanan. 106.7
11: L. Radio. Magbating.

Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting o sa Bell FM, alas 6 sa isda sa buntag.
2: Pagbagtiganan sa kakauhan. Sangalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug
3: mga... Alasay sa imedya na tong oras sa Kabagdig Kabalkada sa padayon tas to ang tulumanon na ang bagtingan sa katawhan sa Dalipadiay ang ato ang tulumanon Kabagdig Kabalkada sa inabagan usab kana sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adun ni mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ni sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mausal si Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, si Dr. Wimina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolino, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dogang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mauko na ang Camp Health Multispecialty, Kabagting o Gabalkadas. Ingon man, ang Iliana Bayview College, niabag usab sa tuwang atulumanon ang bagtingan si katawhan. Alang sa maginikanan, nga gusto mo pa-eskwila sa inyong mga anak, senior high, or di ba ka-kulihiyo? Nga nung matupuman mo sa laing tulunghaan, sa mga pribadong tulunghaan nga mahal o tuition, nga doon na may pribadong tulunghaan sa pagadian, nga obos lamang kayog tuition fee o baka pili pa kasi mong klase. Pwedeng buntagon, hapunon, or panggabi eh. Ayog kalimot ha, Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nahimutang sa Blangasan Pagadian, adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELS. Ang Iliana Bayview College. Nagpahibalo sa publiko nga sa mga senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o wala sad mo'y pagabayran nga tuition fee. Bugtong miscellaneous sa lamang ang inyong pagabayaran. Samtang sa kolehiyo, ubos kayo og tuition fee, may napakalimot. Ito na pa-enroll sa Eliana Bayview College. Alas 6:33 na tong oras, makabagtig kabalkadas. Good morning, Dian. Ivanex Mucha Bamunga. Good morning po. Ni Palmado Ginandal Tatsky. Good morning ni Emblar Analin. Good morning ni Madam Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Purok Malinawon, Barangay Kulong Mulabi, Zamboanga del Sur. O good morning po ni Tristan Gulay. Good morning sa inyo ha. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, good morning. Kumusta man ang inyuhang mga kabuntagon, kabagtig, kabulkada. So, kumusta ang kabuntagon karong adlawa? O sige na. Sa mga wapay buhay mga lingaw dihang dapita, o kalingawa inyuhang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kabagtig, kabulkada. Anyway, padayon ta sa tuwang hilisgutanan karong buntaga, no? Mahitungod na itong vlogger nga nagpailang tagapagadian city nga mao sa St. John Kabagtig Kabulkadas. Ato pong kahinom yung kahinom duman, no? Nato pong mga nang labay nga last year, nagtrending punigtaman ang kining mao nga vlogger nga sa St. John tungod po sa issue sa bulad, di ba? Itong issue ito sa bulad, Kabagtig Kabulkadas, kauban ni katong yayahang best friend nga si Julius. Pero katong isa yung best friend nga si Julius, nindot na ron og content man kay kuanam to iha tabang og balay dito sa katong lalaki gitabangan kinila St. John Kabagtig Kabulkadas, no? Kay kun unsa ang iyang content magod diri sa Zamboanga del Sur sa Pagadian City, iyang gidala sa laing lugar. Kana bang wa bitaw na niid kung allowed ba ang akining content dito sa Siargao? Oh, ang Siargao Kabagtig Kabulkadas daghag mga turista, di ba? Sagad sa mga turista dito, mga afam. Mm. Ang pinakapait Kabagtig Kabulkadas kay nakasamot bitaw ga kalagot sa iyaha sa mga tawo asay datong sige pangayog pagkaon, di ba? Sige panglimos ba? Kaon kanon ang mga sobra nga pagkaon sa mga langya o sa mga turista nga nabalaka ang uban. What if matud pa nga dunay sakit ang nagkaon atong pagkaon nga wala gihurot. So posible nga magmatakdan sa sakit ang nasangpit nga sa St. John. Then pagkahuman, no? Nangayo kutob sa mga kining nay nagkaon adtoon kipangayuan, di ba? So matod pa niya sa iyang post kagahapon, scripted lamang ang iyahang kining pagpangayo o mga pagkaon Kabagtig Kabulkadas, kay matod pa, iyaha daw ang gibayran. Mm, gibayran matod pa niya. O lakip na usaban ni ini, ang gato daw nga mga kining turista ngayang gipangayuan o pagkaon, ning sugot matod pa, nga iyahang iapil sa iyahang vlog Kabagtig Kabulkadas. Hinon, iyahang gi-admit nga ang iyahang sayup lang is gatong nangayo siya o soft drinks sa usa ka kining langyaw, no? Amerikana. Nangayig soft drink sa Kabagtig Kabulkadas, paghuman og inom, iyahang gilabay. O dito yun nag-trending og taman ang iyahang kining content. Kaya kinipon, ihapong gipost, di ba? Ihapong gipost Kabagtig Kabulkadas ang maong video, wala po siya gadahom nga ulanon siya og mga pagsaway. Hmm. Dito, gibadlong man siya sa ayahang gipangayuan ng soft drinks ng katong afam, no? Katong Amerikana, nga ipapunit ang katong lata o dito ipalabay sa sakto nga basurahan. Dito ning ulbo ang kaspa sa mga uban nga vlogger o lakip na sa mga katawhan, pipila ka mga katawhan, dresdak bayan sa pagadian, wala nalipay, no? Kaya lagi matod pa, kung unsa ka ang iyang mga content nga dili bitaw maayong lantawon sa mga kabataan-unan, sa mga kabataan, nga gi-content diri sa pagadian, iyang gidala dito sa laing lugar nga wa siya nasayod Kabagtig Kabulkadas kung angayan ba kadto nga content. No, napaganito yung content dito nga iyang na-post last, nangayo siya og pagkaon. Gitubag siya sa iyang gipangayuan, ha? Vlogger ka, wala kay kwarta? Di ba? So, ang pinakapait rin kabag di kabalgadas, ang ikasukos na kapagadian, tungod kay ang atong amahan sa pagadian, naningkamot, di ba, nga mahimong nindot ang kuan ba? Nindot bitaw ang dungog sa atong syudad sa pagadian. Di ba? Nindot, kung inyong tanawon, nindot king syudad sa pagadian, kadahan king mga pasidungog. Pero pag-abot sa vlogger o kining matawag tag influencer, dirita ni Tiuro kabagtig kabalkadas. Tungod kay sagad sa mga nag-shared post manggod, muingon naman nga, mauni influencer sa pagadian, dili gyud makapitol ang mayor ini. So, bumirang ni Mayor Samico kabagtig kabalkadas, ang gibuhat sa maong vlogger, nga unta, wa may kalabutan na itong amahan sa syudad sa pagadian, kaya iyahan man ang opsyon, iyahan man ang katungod. Pero lagi pagkangalan, nga ang iyahang gidala nga pang-address is pagadian, madalahi gayod ang syudad kabagtig kabalkadas. No? Mauna nga, ang atuang nga, ang konsehal usab sa Siargao, na aksyon nagkabalaka. No? Ni aksyon kabalaka kabagtig kabalkadas, tungod sa gipakita lagi nga content sa nasangpit nga influencer nga matawag tag nakahatag usab kini og dili hinuon nga maayong talan-awon ngadto sa mga turista kabagtig kabalkadas sa Siargao, no? Mao na nga matud pa sa post ni Kercho, kuan man ni siya sa tuna sa Iran, usa ni siya ka konsehal, matud pa niya iyaha matod pa kining paghatagan o gada kung pagtagad. Mahitungod sa content, no? O ingon man, gipakita nga pamatasan sa vlogger or sa influencer nga mao si St. John. Nga, katong nga, sige pangayog pagkaon, ilimnon, o ingon man usab, kato pag yung silan. Nakigchula sa kuan kining ila kining Amerikana, di ba? Ingon ana ba? Muna ingon kabagtig kabalkadas nga kun ugaling moadto ta sa laing mga lugar, no? Kinahanglan gyud nga ang buhaton maniid-id sa daan, di ba? Dili magpasagad kabagtig kabalkadas ilabi na kun ugaling usa ka ka-influencer. No? Kinahanglan nga mangita sa maniid sa ka kung angay ba ni mo nang i-content o dili, no? Mone ang nakahatag o kapungot sa pipila ka mga katawhan, no? Gumikan sa iyahang gipakita nga pamatasan dito sa Siargao kabagtig kabalkadas, no? So sa to nasabtan kini si Councilor Kercho, siya ang chairman on the committee on peace, chairman committee niya kay Committee on Peace and Order, Public Safety and Accountability. Oh. No? So mao ni ang iyahang kining chairmanship nga gihuptan. Gingon diri nga iyang matud pa kining ipatawag si St. John, no? Daghang gani ang uban nga i-declarar nga persona non grata. Di ba? So, ingon ini, muna nga awhag na to sa mga influencer nga na-address Pagadian City o sa Buangga del Sur man galing nga kuno galing unsa yung content diri nga mga binuang kuno madto mo sa laing lugar ayaw ninyo dad-a nga numan tungod kay wa mo nasayod kuno unsa pod ang ilahang mga pamaagi didto kay matod pa no ni kaning konsehal no, wala matod pa girespeto, no? Wala girespeto ang ilang kultura, dayon pagkahuman. Unsa pa to'y mga daghan o nasupak ang kining vlogger kabagtig kabalkadas, no? So, magpaabot ta, kung unsa po'y lakang unya nga buhaton sa LGU Pagadian, bahin na ining maong influencer kabagtig kabalkadas. Kay lagi, imbes unta nga ang influencer, maka-influence ngadto sa mga kabataan kanabang pang-motivate kabag ti kabalgadas nga vlog, di ba? Mga content nga makapadasig sa mga kabatanunan. Sagad naman hinoon sa nahimong content na inigod kay magsigilag pangayo, manlimos, marabitaw, gihimo na hinoon o panapi ang kining pagpanlimos kabag ti kabalgadas, no? Mauna ang ayaw ninyo sunan ang ingon-aning nga content. Oh, nagato mga ginikanan, no? Nga ang inyong anak, babad kayo sa cellphone, palihog ayaw kay ninyo i-expose og mga kining content, no? Nga walay pulos. Kibasin ninyo yung matingalan na lang mo. Nga inyong anak, kay tuwa na po dito, nang limos. Kay nakakita sa mga influencer or mga vloggers nga, matawag taga, nagsigig panlimos kabag tigabalkadas. Mura ba ginisagad karon sunon sa mga kabatanunan dayon? Kinibitaw ang ingon ini nga manlimos? O niya ang pinakapait lagi, kinipag yung kanon ang sobra ng mga pagkaon kabag tigabalkadas, nga wata na sayod kung kinsay ning kaon ni ana. No? So, sa kunang gikaingon, ato ning tanawon, no? Kung unsa bay mahimo usab nga aksyon sa atong LGU pagadian, kay nakahatag maguni siya dakong kaulawon sa tuang syudad, di ba? Nadalahig sa iyahang gipakita ang pamatasan ngadto sa ubang dapit. Kay sa tunog gikaingon sa unahan nga sagad sa mga nag-shared post kabag ti kabalgadas or nag-post sa iyaha ang caption gayod, mao ba ni ang vlogger sa pagadian? Digid mo makapitol ini? So, kana nga mga pamulong ba? Murag insulto ra kay sa two address pagadian, di ba? Dili biya ingon ana ang tagapagadian kung buti yung hunahunaon. Tagapagadian is matawag taga adunay saktong pamatasan. Gawas lang po natong mga uban. Pero sagad, di ba? Mayo mo abi-abi. Pero pag abot dito, nabati lang ang image sa pagadian, gumikan sa nasangpit nga vlogger, no? So, mauna nga, hindi pa rin ko rin makauli ni si St. John. Okay, patawag pa man dito sa kining Siargao, no? So, iniog makauli ni atong tanawon kung unsay iyahang mahitabong, unsay buhaton nga lakang sa LGU, ipatawag ba ni, no? Unsa iyahang angayang buhaton kay may okay ra gyud unta tao ga dili pagadian ang iyang gidala, di ba? Kay pagadian gi ampingan og taman sa to ang amahan sa pagadian, labi na sa mga konsehales, sa mga lideres, sa makatawhan mismo, di ba? Giampingan nga dili mahimong bati ang dungog ngadto sa ubang mga lugar, pero na lahi na hinuon ang pagtanaw, makaingon ng mga tao ba, ha, inani ang batasan di sa tagapagadian? Di ba? Alas sa 6:46 na itong oras, ang ito ang good morning, di ay, ni Sir Dunun Termes, sa Kamalig Dumalinaw, Zumbanga del Sur. May buntag po di ay ni Rabia Ninito, di sa may Bye Bye City Lady, good morning. Oh, good morning po ni Aljo na Mukatkat. Sa tanan nga nagpaminaw karong buntaga, good morning sa inyo ha. Ang ato ang atulamanon, kabagdig kabalgadas, sa kanunay usab, ang hatod ka nato, no? Sa gusto nga mutrabaho sa abroad, mga babae, minyo o dalaga, mga nagpangidaron og 24 nga ato na sa 43 anyos, no? Nga doon ay plano nga mutrabaho sa abroad, isip mga domestic helper, alang sa mga nasod, sama sa Kuwait, Qatar, lakip na sa Saudi Arabia, o sa United Arab Emirates, ay napaglangan, no? Adto na sa JPM 88, International Manpower Services Corporation, with the DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation na himutang ni sila sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Sa mga nagpagidaron ha, 24 nga doon sa 43 anyos ng mga babae nga gustong mutrabaho sa abroad isip mga domestic helper sa mga nasud sa United Arab Emirates, Qatar, lagip na sa Kuwait o Saudi Arabia, apply na. First time or ex-abroad, welcome kayo mo nga mo-apply. As long as physically fit and willing mo nga mutrabaho sa gawa sa nasud. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagtanyag ni og libre nga accommodation sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon usab sa Manila, libre nga pagkuha sa passport og libreng medical. Muna ina mo paglangan. Pahimusli na ang kahigayunan nga gitanyag sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Alas sa dugang kasayuran, pwede ninyong kontakon ang ilahang cellphone number or pakikitae mismo si Miss Jacqueline Cabahog. Ilahang cellphone number 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Atong usbon, kontaka ang cellphone number ni Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 o ingon man sa 0962-211-6023. Mao ka na ang JPM 88 International Manpower Services Corporation alang ni atong gustong motrabaho sa abroad mga ginang or mga dalaga nga gustong mulangyaw. Good morning. Good morning. Pumayo daw ga pasaylo sa social media. Mo na iya nga kining reaction. Good morning ni Muman sa Madam Juanita. Ipabitay gyud. Ipabitay sa plaza. Sa Plaza Lucer. Human niya pangayog apology sa social media. Maing buntag. Good morning pod ni Kuan. Aso Abugada, sa tanang taga San Isidro Pitugo, labi na sa Radyo Bagting sa mga naminaw. Perlita Villanueva, good morning, usab ka ninyo. Reaksyon. Kato manang nag-trending og taman. Kato lagi ni nag-trending atong una pod, no? Tumtong ihang ma-content ba kay puro kabulastugan. Morag ni yang content, mangod. Ito pong ito slag minteryo, di ba? Nag-trending po ni sila, ito na ito minteryo. Ipang tuktok ang pansyon, kinsay mga, sa ito ilahang makontent ato. Nakagin sa kabuang yun yung mga content, no? Nga, inani nga content, kanina mga content nga, mas mayo pa mag-content siguro og pang-educational. Or pang-content nga pang-good good vibes, di ba? Ano lang, God? Dili ta mag-content og mga dili maayo kay makahatag na siya og kakuan kining kabatig imahe sa usa ka lugar kabatig kabalkadas. Oy kabatig kabalkadas no ang di ba bago hay lang ta nagkuan naghisgot kabahin sa pagkapobrihon no diri sa Zamboanga del Sur kabatig kabalkadas ng ikaduha ang Zamboanga del Sur sa pinakapobre nga probinsya. Dayon gumikan adto, no? Gumikan sa gipakita nga datos. Mayon ta og naningkamot usab ang ato ang kagamanang provincial. Good morning DI sa tuang PIO sa kining PIO si Sir Hernaldo. Ihang gipakita usab nga matud pa naningkamot o nga ang atuang inahan sa probinsya nga mahawas sa gikan sa kapobrihon ang Zamboanga del Sur. O gani, natin pa niya, isip ihapong balos, ang Pagadian City, wala na apil sa top 10 nga kining mubo o poverty incidence. Matun pa niya to siyang post kabagdig balkadas na itong nang labay. Wala na apil sa top 10 pero na apil sa top 20. Diba?
4: Napil sa top 20 kabagdig kabalkadas ang Pagadian City, nga ubos lamang og poverty incidence, nga na sa 22.2. Og matod pan sa NAPSI, no, ni Yusek Katong kabagdig kabalkadas, nga ang poverty incidence sa Pagadian City, nga 22.2, is anaara na siya sa normal, no? Normal ra na siya kabagdig kabalkadas tungod kay mao matud pa kana ang sagad gayod nga mahimong poverty incidence. Pero pag mudoble na matud pa, diha na ka makuyawan, no? For example, mulapas na ka og 20, na naka sa 30, na naka sa 40 plus, no? Kung mudoble matud pa sa 20 kabagdig kabalkadas, diha na ka mo-action o kabalaka kabahin sa poverty incidence. Matud pa ni kining Yusek Katong, sa tibuok Zamboanga del Sur, dili gayod ikalilong nga Pagadian City, mao gayod ang pinakadato. Ngano man? Tungod kay siya manggod, ang syudad manggod, mao'y sagad bitaw nga ang mga nagikan sa kalungsuran, manigpagadian, kinaadri, mamangumpra, mamalit, di ba? Ang mga dagkong mga negosyo na sa Pagadian, sabunay naka-advantage kabagdig kabalkadas, kung ang ato ang mayor is aduna ba'y kining panghuna-huna ang matawag tag ekonomista, no? Ekonomista nga panghuna-una sa mayor. Kay tuod man, maingon tang maingon si former Governor Victorio nga kun wala pay tarong nga dalan sa kining among gihimo, dili mahimong bibo ang Pagadian. Dili mahimo nga kining dili mulambo ang Pagadian. Nakapadato sa Pagadian gumikan sa mga katawan sa kalungsuran, which is sakto, di ba? Sakto pod. Pero kung mong i-analisar kabagtig kabalkadas, no? Kung mo ang i-analisar og sa ogtaman, dili dalan ang hinungdan nganong nindato ang Pagadian, di ba? Ang hinungdan kung nganong nindato ang Pagadian og niubos ang poverty incidence sa Pagadian, gumikan sa mga pagpaningkamot ni Mayor Samico nga makadani og mga negosyo o mga negosyante nga magtukod og negosyo diri sa Pagadian. Kung ugaling wala pa tayo Robinsons, di ba? Do you think ang atong syudad sa Pagadian mulambo pa? Pila ka mga empleyado o mga katawhan sa Pagadian City o gikan sa Zamboanga del Sur ang nakatrabaho sa Robinsons? Daghan, di ba? Plus, ang Robinsons, pila ba ang iyahang matinuig nga kining buhis? Gawas na nakabagtig kabalkadas, gawas sa Robinsons alone nga nagbayad og buhis, ang tanan nga mga tenants diha sa Robinson nagbayad pud og buhis kabagtig kabalkadas. Subot pasabot, naka-counterpart lang or naka-contribute lang ang kalsada nga gihimo sa probinsya aron nga mo kining nakahatag lang siya og kining dutay, no, nga kontribusyon. Pero kung buto na unaon ang nakabadato sa Pagadian City is mao gayod ang mga nadala ni Mayor Samico nga mga negosyante nga magtukod og negosyo diri sa Pagadian, no? So, mao na ang Pagadian, mubo kayo og poverty incidence na apil sa top 20 kabagtig kabalkada. So, lain na usab nga kadungganan alang sa Pagadian City. Bueno, wala ko igong oras. Salamat kayo sa pagpakikuban. Hantod na lamang mapong adlaw ako sa Bagting 17 Florence of FEMA. Maing buntag kaninyong tanan.
5: Laban sa katawhan, mudapig sa kamaguuran, pagtingar sa katawhan.
6: Uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio, sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-mm.
9: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
8: Ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Papaminog sa kamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
13: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
14: Carl, palihog gani sa litron.
15: Carl, palihog po ng bupis, please.
13: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
16: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, ug katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
13: Ihatagan ni Carl ang bill.
15: Carl? Asa man si Carl?
16: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kan-anan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabawkada, kumusta o mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pit sa 25 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, Las 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan, Ilaums Baganian Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3 Bell FM, o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page, o ma-monitor usap kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, 4-piece program, dakong natabang sa pagpakigbatok sa kapobrehon sa Rehiyon 9, Sigona sa NAPC.
3: Pagadian City, nasulod sa top 20 component cities sa Mindanao, ganunay pinakaubos nga poverty incidents.
1: Road rehabilitation sa Barangay Lapidian, Pagadian City, nagpadayon.
3: Suluhan sa balitang regional, 2,000 ka-ordinance violators sa Northern Mindanao na sikop sa one-week-long operation sa PNP.
1: Lalaki na dakpan sa bypass operation sa Lanao del Sur, kapin na 1 million pesos nga sabo na sakmit.
3: Sa mga balita sa kauluhan, ulo sa matag-upat ka Pilipino, suportado ang lakang sa gobyerno sa pagpanalipod sa teritoryo sa Pilipinas.
1: Mulan sa Hunyo, gideklarang Judiciary Month ni PBBM atol sa ikasinto 25 ng anibersaryo sa Korte Suprema.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Congo, very high risk na batok sa Ebola, sigon sa WHO.
1: U.S. Federal Reserve, adunan ay bagong chairman.
3: Sa balitang negosyo, libreng biofertilizers, gamay ra ang nahatagan.
1: Sa uluhan sa balitang sports, 2026, palarong pambansa, opisyal nang gibuksan sa Agusan del Sur.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, Pilipinas, giila sa WHO, isip epicenter for nursing excellence.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, careful sa imong peace sign sa picture. Basin imong fingerprint, kopyahon.
3: Samtang sa balitang showbiz, sa price tag, singer nga si GCJ, cancer-free na.
1: Mawagato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, Las 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, Las 7. Hatulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Arnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7 First Camp, First Serve Basis Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gikonsiderar sa National Anti-Poverty Commission kon NAPC nga dakong impact sa kampanya batok sa kapobrehon sa Ridge 9 na ang padayon nga implementasyon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon gitawag nga 4Ps sa gobyerno. Sigo ni Yusek is Nain Katong, ang Deputy Director General sa NAPC, nga dako ang natabang sa 4Ps nga do sa 4.5 million ka mga kabos nga pamilya pinagi sa cash assistance alang sa edukasyon, health o panginabuhian sa kabataan nga nakahuman sa ilahang pagtungha. Dugang panikatong ang Pantawid, dako gihapon og papel isip temporaryong suporta aron makabangon ang mga pamilyang nag-anto sa kalisod sa panginabuhian ug tungod nini daghang benepisyaryo ang natawangan og nakapag-graduate sa ilahang mga anak.
5: Nakatabang siya sa 4.5 more or less million nga beneficiaries. Kato nakapag-graduate bitaw. Meaning to say, katong mga ubrig yung kaayo, unya, wag yun, di yun maka lampos ba tungkol sa kapobrehon, unya, nahimo siyang engineer, nahimo siyang teacher at the very least, nahimo siyang accountant, nahimo siyang doktor, namay nana, nahimong lawyer, naputay datos, ana.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
1: Samtang manghinauto no sa mga opisyal sa NAPC nga padayong suportahan kon suportaran sa katawhan ang gihatag nga programa sa gobyerno sama sa gitanyag nga trabaho nga labi na ang livelihood assistance ug mas daghang oportunidad aron mamahimong ligon og sustainable ang pagkunod sa kapobrehon sa Rehiyon 9.
3: So, laing bahin sa balitang lokal, laing pasidungog na usabo na anggon sa Pagadian City human nasulod sa top 20 component city sa Mindanao isip ika-17. Nga doon ay pinakaubos nga poverty incidence o sa kakalampusan nga giila nga bunga sa paningkamot ug banaghiusa sa mga Pagadianon. Matod pa sa post ni Mayor Samico, ang maong milestone dili lamang para sa lokal nga panggamhanan, kundi alang sa tanang sektor sa komunidad sama sa mga mag-uuma, vendors, magtutudlo, trabahante, negosyante, kabatanunan ug matag pamilyang padayon nga naningkamot alang sa mas maayong kaugmaon. Sigun pa ang pagkaila sa syudad dili lamang sukdanan sa numero kundi simbolo sa mga kinabuhi nga nausab, mga damgo nga naprotektahan ug padayon nga paglambo sa panginabuhian sa katawhan. Dugang ni Mayor Sammy, padayon niyang ipatuman sa dakbayan ang mga programa o inisiyatiba na nagtutok sa inclusive development o pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan.
1: Tapos ang detalya sa balitang lokal, padayon gihapon ang road rehabilitation, repair, widening o preparasyon alang sa road concreting sa Barangay Lapidian, Pagadian City, nga kabahin sa road rehabilitation program sa administrasyon ni Pagadian City Mayor Samico. Ang pundo sa mga proyekto gikan sa kaugalingong panudlanan sa dakbayan pinagi sa buwis nga gihatod sa katawhan tumong sa proyekto nga mapaayo ang kahimtang sa dalan aron mas mapadali ang transportasyon, pagbiyahe o masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o residente sa maong lugar. Ipanguluhan sa City Engineering Office ang implementasyon sa proyekto uban sa padayon nga suporta sa lokal nga panggamhanan isip kabahin sa pagpaligon sa infrastruktura o paghatag og mas maayong serbisyo alang sa tanang pagadianon.
2: BBC BBC Parting Parting Balita
0: BBC Balitang Rehiyon.
3: Nikaba sa 2,652 ka mga ordinance violators sa tibuok Northern Mindanao ang nasikop pa sa hugot nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative gikan Mayo 14 hangtod 20 to 2026 nga operasyon. Base sa datos, ang kasagarang mga kalapasan mao ang pag-inom o pagpanigarilyo sa pampublikong mga lugar at 1,636 ka mga nakalapas. sundan sa mga paglapas sa curfew, diin 521 ka mga minor de edad ang na-rescue. Loitering shirtless in public areas, nga doon ay 368 ka mga violators. Ugang paggamit sa karaoke lapas sa gitugot ng oras, nga doon ay 37 ka mga violators. Ang mga nahabilin nga 60 ka mga kaso giklasipikar ubos sa ubang mga paglapas, sama sa kasamok sa publiko o susamang mga paglapas sa lokal nga ordinansa. Ang Iligan City mao'y nakatala sa pinakataas nga ihap sa mga malapason, nga doon ay 944, gisundan sa Cagayan de Oro City, nga doon ay 820. Dano del Norte, nga doon ay 532. Misamis Occidental, nga doon ay 190. Ug Bukidnon, nga doon ay 52. Samtang ang Camiguen o Misamis Oriental, pulos nakatala og 14 ka mga violators. Samtang doon ay kinatibukan nga 4,148 nga mga nakalapas ang ipamulta. Tulo ang ipasakaan og kaso. Samtang 3,996 ang ipasidan ano gibuhian, depende sa mga nalapas nga lokal nga ordinansa.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, arestado ang usa ka drug personality sa Baybas operation og nakumpiska ang kapin 1 million pesos nga kantidad sa drugang shabu sa Purok 2, Barangay Eastern, Waolanao del Sur kagahapon Mayo 24, 2016. Gila sa Wao PNP ang suspect nga si alias Pagari, residente sa maong barangay. Base sa report sa Lanao del Sur Police Provincial Office, na-recover gikan sa suspect ang iba na ba ng 150 gramos sa shabu. Kaduna ay standard drug price nga 1,020,000 pesos. Lakip na ang mark money nga gigamit sa Baybas operasyon. Samtang gidala ang suspect o ang mga nakumpiskang ebidensya sa Wao Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon. Samtang ipaubos sa laboratory examination sa Regional Forensic Unit sa Cotabato City ang mga nakuhang ilegal nga droga alang sa dugang beripikasyon.
0: BBC Balita Nasional.
3: Tulo sa matag upat ka Pilipino ang miingon nga andam sila nga mosuporta sa gobyerno sa pagdepensa sa teritoryo sa nasud lakip na ang West Philippine Sea sumala sa usa ka survey sa Okta Research. Base sa pinakabagong survey sa tugon ng masa, 76% sa mga respondents ang andam nga modepensa sa teritoryo sa nasud, 7% ang dili mouyon, samtang 17% ang wala pa nakadesisyon. Sa mga rehiyon, labing taas nga suporta na angkon sa Mimaropa nga anaa sa 93%, samtang pinakaubos sa Central Visayas nga 45%. Ang rate sa pag-uyon sa Metro Manila miabot usab sa 83%.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gideklarar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bulan sa Hunyo isip Judiciary Month, isip pag-ila sa umabot ng 125th anibersaryo sa pagkatukod sa Korte Suprema ubos sa Proclamation No. 1265 nga gipirmahan niya itong Mayo 21. Giamyenda sa Presidente ang kanhing Proclamation 1447 aron hatagan sa igong gibugaton ang mahinungdanong papel sa Hudikatura sa pagbadayon sa lagda sa balaod ug pagsiguro sa hustong administrasyon sa hustisya sa nasud. Ang proklamasyon nagtumong usab sa pagpaligon sa kaamguhan o pag-appreciate sa publiko sa Hudikatura isip usa sa mga nagunang haligi sa demokratikong panggobyerno. Pinagi sa pagpalapad sa selebrasyon sa tibuok bulan, mas daghang oras ang ihatag sa mga programa nga nagpaabante sa integridad, kagawasan, pagka may tulubagon o kahusayan sa mga korte.
0: BBC Martin Balita.

0: Yara Administrative Region Concar, National Capital Region con NCR o Negros Island Region con NIR. Ang mga rehiyon con Region 1 hangtod sa Region 13 miapil usab sa parada uban sa ilang libuan ka con representante sa 24 ka regular sports, sa 3 ka demo sports o 4 ka exhibition sports con sports. Gawa sa 18 ka rehiyon sa Pilipinas, nagpadala usab og mga delegado ang National Academy of Sports og ang Philippine Overseas Schools. Ang atleta sa Pencak Silat nga si Precious Hope Sumili maghuyes mao'y nangulo sa Oath of Sportsmanship, samtang ang Olympic gold medalist nga si Hedeline Diaz Naranjo mao'y nangulo sa Oath of Officiating Officials. Naghatag usab og video greeting si Ferdinand si President Ferdinand Marcos Jr. samtang yang gi-address ang mga atleta magtutudlo og tanang nalambigit sa pag-host sa maong kalihukan. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas, ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang main himutang sa Santiago Dol sa Dibim, ang ilang laing branch na himutang sa Duterte Street Dol sa Shell Gasoline Station. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta o Dunay Laing Branch na nahimutang sa SMC College. Kondol sa SMC College o Dunay Laing Branches sama sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, giila sa World Health Organization, pinaagi ni Tedros Adhanom Ghebreyesus ang dagkong papel sa Pilipinas sa pagbalig-on sa global health workforce. Pinaagi sa mga programa o estratehiya nga gipanguluhan sa Department of Health ilawom sa liderato ni Ted Herbosa. Gipasabot ni Herbosa nga gibalanse pag-ayo sa DOH sa pagtabang sa ubang nasud nga nanginahanglan og nurses samtang gisigur usab nga dili mapasagdan ang panginahanglan sa Pilipinas. Matod pa niya, dili na lamang recruitment at tubag sa kakulang sa nurses sa kalibutan. Apalagip na usab ang knowledge sharing, training sa capacity building diin ang ubang nasud, magkakataon gikan sa kahibalo og experience sa mga Pilipinong healthcare workers. Ilausan sa WHO ang aktibong kooperasyon sa Pilipinas sa pagpanalipod sa kalibutan batok sa mga virus o makatakod nga sakit. Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Paganian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangguban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita! Balita!
0: Nasayod ka ba? Alright, dinito sinasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting 28. Mahilig ba ka sa peace sign?
2: Dili na ko nagagamit o
0: peace sign. Wala ka nagagamit o peace sign. Pero si Nikki o si Clint, gagamit po ni sila o peace sign. Pa sila na minaw. Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? Na mismong ang mga eksperto o mga tigdoki-doki sa cybersecurity nagpadayag nga ang usa ka klaro nga litrato nga nagpakita og peace sign. Kanay ba imuhang kamot nga imong gamiton nga magpa-picture ka nga dunay mga waki-waki usahay, mahimong magbutyag sa igo nga mga detalye sa imong fingerprint aron makuha og kopyahon. Kung ikaw hilig mag-peace sign sa matag picture, kinahanglan kang alerto tungod kay ang mga litrato nga na-capture gikan sa 1.5 meters. 1.50 metros ang gilay-on. Mahimong makahatag og taas nga posibilidad makuha ang imong personal nga impormasyon og bisan ang mga litrato nga gikuha hangtod sa 3 meters. Layo na biyan ng 3 metros. Ang gilay-on mahimong magbutyag sa halos katunga sa imong mga detalye

0: pinaagi sa fingerprint. Nasayod ka ba nga pinaagi sa AI and enhancement? Karamitong artificial intelligence, ang mga scammer o mga tigduki-duki sa seguridad, mahimong mo gamit sa mga kahimanan nga gipadagan sa AI o standard nga software sa pag-edit sa litrato, aron mas maklaro ang grano sa imong mga tudlo. Nagdala kinig peligro. Pumulampos ang pagkopya sa usa ka fingerprint. Mahimo kining physical nga kopyahon o gamiton aron maablihan ang mga biometric device nga dili mo mamatikdan, ilabi na ang mga sistema sa seguridad nga nagsalig sa imong mga prints. Buta kaingon, kaya nga kong fingerprint, pwede mang naghana ang mga lubak-lubak. Nasangit ka ba nga dili sama sa nalimtang password, dili nimo dali nga mabag-o ang imong mga fingerprint aron mapanalipdan ang imong biometrics? Likayi ang pagkuha og close up nga mga selfie nga ang imong mga tudlo direkta sa hayag nga lights. Kung mag-post, mahimo nimong ipalayo ang imong mga palad gikan sa kamera o ipahilayo ang imong mga kamot sa frame alang sa dugang panalipod sa nagkadako nga mga kabalaka bahin sa biometrics o privacy sa litrato. Kanya ikaw, mag-pisign pa ka din ha. Ikaw din ha, Nikki o Glenn, mag-pisign pa ka din ha. Puyaw kayo ang pisign kay pwede makuha imong personal information. Sayod na ka, kabagting o gabalkada.
1: BBC Magting Balita.
2: Mati, padi, ani, ana, ang balita, showbiz!
3: Malipayong gipahibalo sa singer na si JCJ nga cancer-free na siya human sa iyang pakigbisog batok sa breast cancer sulod sa kapin o sa katuig. Sa iyang social media account, gishare niya ang hulagway samtang naga-undergo og magnetic resonance imaging kon MRI og nakahilak siya diyang iyang nadunggan nga wala na siya'y cancer. But ba surprise tag singer, una niyang nadawat ang diagnosis sa early stage breast cancer, so wala pa ipagawas ang iyang kanta nga No Secrets niya itong Abril 2025. Niya itong Hunyo 2025 usab, opisyal niyang gibutiyag sa publiko ang iyang kondisyon. Aban palayon, giyapon siya sa pag-atubang sa sakit, uban ang paglaom o pag-ampo.
0: Sa gito iyang kanta ni Ate Ken?
3: Itong price tag.
0: Ah, itong wala na ko'y money. Alright, samtang sa laing bahin, mga kabagtim kabukada, good morning. Kaninyong tanan karon mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Nakip na usab sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Good morning, kaninyong tanan. And of course, sa mga naglantaw sa itong Facebook Live sa Radio Bagting News official Facebook page, lakip na usab sa Radio Bagting Entertainment. Good morning ni Vanix Motia Abamonga na naglantaw sa itong Facebook Live karon. Lakip na usab si Dundon Tormes. Lakip na usab si Nonoy Felix Bernanti de Yanon. Inasadinan sa Buanga del Sur, Ayan Alvarez. Kon Ayan Magallanes Alvareco. Lakip na usab si Bobby Pakaira o si Giselle Baot. Dinha sa Kanibungay. And sa mga wala pa rin naka-download sa Radio Bagting mobile application, pag-download na mo, anhaa lang ninyo. Kung na mo yung mga smartphones din ha, add mo sa Google Play Store, i-search ninyo ang Radio Bagting mobile application. Inyo ha, dayon ang magamit as long as na mo internet connection, na mo data connection. Bisan pag-asa mo maabot sa kalibutan, inyo ha nang magamit o madungog ninyo ang mga programa din sa kahanginan. Gikan sign on hantod sa sign on. Alright, mga kadang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tig balita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuan.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita.
4: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, Sunmig Light.
6: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.

0: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santa Un Plus Gold, kaya may ingon nila. Morgi nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos na ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tagak magugko sa agdanan. Sakit, gyud kayo bangon. Unya, patsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Santa Un Plus Gold, mag 1 month na gyud. Sa pagkatinood, okay, gyud kang pamatiron. Salamat, Santa Un Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
10: Set Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: Ang Set Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
12: Kung gamit yung ani Set Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyato pa hubakon man jud ko. Kanyato tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang naka kuan nagmintin ko Set Panyawan na takot taas kong kasaba na hindi na ko magrabi yung hubak. Tung kagong hubak, munta ko ito hapon ko inumon, pero kung wala na ko hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
10: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
6: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
11: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Co.
13: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili na pud ta maglangan. Paspas kaayo ang panahon. Nagahangad ng tanan o naghinam-hinam tungod sa akong kauban nga pinakagwapo sa tanan. Siyempre, giilugan sa tanan. Napakpak mga baki. Dudes, Marson Dudes.
14: Yes, makigala, kumusta o may adlaw na usab ka din yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Parang tanang mga katawahan, indakbayan sa Pagadian o puhon sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Adunay kalabutan sa mga proyekto programa nga gipatuman ni Mayor Sammy Co. Pinaagi sa Asenso Pagadian sa programang Ang Kakuhan o sa gihapon, Dudes Marzon.
13: Yes, angay ninyong masayran nga si Mayor Sammy Co. Ang architect nga tinuod din sa dakbayan sa Pagadian sa natad sa mihoras o programang pangkalambuan si Mayor Sammy Co. Ang may amahanon nga hiyas, a very fatherly mayor of Pagadian City, the National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas, the father of PCIC Pagadian City International College. Daghanang mga awards ang nakuha karon sa dakbayan sa Pagadian. Mga garbo kayo, glipay kayo kitang mga Pagadianon nga atong ipalagbas kini sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur ang pagka-awardi kanunay sa Pagadian City tungod sa sinsero og nga serbisyo sa atong amahan sa syudad sa Pagadian. Inyang mabati ang maong tulumanon gikan din ni sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Sammy Co, ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan ng mga FM o AM radio stations din sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o paggali ko mga Muslim. Gimpia adlaw nan patad mga subanin, mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur o sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibig Sibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan, Dudes Bira.
14: Yes, wala mga higala programa ni Mayor Sammy Co og sa ato ang hisgutanan nato karong adlawa. Kung mahimduman, ito ni kalabay nga bulan na kadawat ang tadang mga pastor sa nakari ang religious sector din sa syudad sa Pagadian. Nagipatawag ni Mayor Sammy Co ang mga pastor o yung manusab mga pastora tungod kay giyatagan kini sila og mga manok pinaagi sa programa ni Mayor Sammy Co nga chicken dispersal program og makita no nga minglambo ang maong panginabuhian sa atong mga kaigsoonang brothers and sisters nga mga pastor tungod kay mihatag og hamubo nga interview si Pastor Victor Bacos atol sa gipaygay nga libreng serbisyo alang sa masa nga makita sa iyong presentation nga minsanay o minglambo ang iyahang mga manok nga nanaghan usab nga kung hinumduman ni adtong ni kalabay nga bulan nga gihatag ni Mayor kadausa sa mga pastor o ang mga membro usab nahatagan usab ni ini para usab mamusanay adunay panginabuyan ang tanang mga katawhan ilabi na ang religious sector kauban sa mga membro ni ini para sa ingon ni ana no one left behind nga ang tanan usab hatagan og og saktong panginabuyan sa ilang mga sa ilang pamilya o kanang ipanghatag ni Mayor Sammy Co kanang mga manok sa programa niyang chicken dispersal program sa tang city veterinary office nga inyo nang sanayon kay pohon-pohon kamo gyud mabulahan ni ana dili kay ihaon dahil kung unsa ipanghatag. padaghanon gyud na para maapod ang tanag mga membro ilabi na sa tong mga religious sector ring dakbayan sa Pagadian. So lipay kay mga pastor nga kitagaan sila ni adto ni Mayor Sammy Co bayi og laki nga manok.
13: Yes, sunod na pod kanang kuan mga pare sunod mga albularyo. Ang katawa manggod ko doon sa pag-ingon ni mong dili gilayon ihaon kay kanang by pair pares-pares na nindot ra banang mga manuka dun kay huluhano na o nakadawat ko pagabot sa balay pagtanaw na ko butang man ang pikas na kanang kuan mata. So pagkasunod adlaw, gi-decide na lang kong ihaw. Unya kang Junjun man to nga manok yang gihatag sa ako apod kay tidad ana kay kanang wakoy time pag-uwi. Abi
14: nakakita na.
13: Nakakita na nga nahimo nang sabaw, gisabawa na gani. Unya nindot siya kay na namiso, namiso na pagka nindot jud namiso na. Ang kunon man pud sa silingan oy. So manguan kanang parehas anang nagmalampuson gyud sa pagpamuhi sa maong mga manok, pinsahon jud na siya no. O pinsahon or naay kurungan. No, kay ang kunon man sa silingan oy.
14: Yes.
13: Labi nagdagko na bata pa kay dods dagko na din maghangad ra ba po na sila ni magsigihan ni magpatok.
14: Oh, dayon ang uban ni ana kung successful no ang pagpadaghan sa maong manok, makita ni mayor nga mas mingdaghan unya wala na ihaw, mingdaghan pag yon. Dungagan pag ginaog laeng manok. So nindot da kayo pala ka maghimo dag poultry farm.
13: Bantog rang ako dungagig manok kay ihaw na ko.
14: Pag imo na ana nga mao ni mayor daghan na yung manok, sige dungagan na to. Sige so, yes. Ana. Ang pagpanerbisyo ni Mayor Samico sa Social Services Program, Livelihood Program, ilabi na ang sa Women's og Farmers Association nga nagpadayon gihapon ang programang Chicken Dispersal Program. Unta, padaghana na inyuhang manok para kamutanan mga membro ni ana, musanay na unya inig ana sa Taga City Veterinary Office nga pinanguluhan ni Dr. Reno Surya. Dungagan pag ina kay minglambo man inyong manok unya pagadto dito nga wa naman dok kay tanan naman sa kalaha dili na dungagan.
13: Yadubo na. Yadubo na. Yes, kumusta unay nato ang dispersal sa manok sa atong mga kaigsuonang media? Oh, nihatagan manggood.
14: Oo, sa una.
13: Gihatagan mo ni Mayor Sammy ko. Basta ako, nabuta to. Tugaan lagi ko sa tinuod. Nag-iihaw. Anyway, so magpasalamat kita sa kanunay nga diin na manghatag o chicken dispersal or na ay chicken dispersal. Unya ka ng pares-pares dyan na siya. Oga ampingan kanang buhion dayon oga diay magdi magkinaon sa ihaon gyud basta mabuta.
14: Sa mga association ha ilabi na religious group ato mga pastor og mudaghan na inyong manok anhi mo sa city ato mo ni Dok Reno Surya dok na naghan ang manok para madungagan na pero katong dok anay manok tagay ko gotro murag kuli na kay wala naman kag hatagan. Mao na ang barometro sa paghatag og serbisyo kaning social services program, mga livelihood program nga kung mus mulambo imuhang panginabuian labi na kaning SLP sustainable livelihood program dungagan pa na og lain nga pundo para magka-employ kadi apohon sa imuhang nga livelihood makatabang sa tibok komunidad nga dili na mo maglisod sa ingon ana ba pasanayon gyud.
13: Yes. Mm-hmm. So livelihood program alang ilabi na sa atong mga kaigsuonang mga mag-uuma ug alang diha sa ato ang mga kabukiran. Uy, katong chicken dispersal na aman toy ka Jojo Iscario. Daghan man ka ihadods at duon na to dods magdakop ta. Dito na lang ta magdakop
14: mangayta
13: o magtinibuok og magbuhi. Pres gud anang ayo ma'am gaay kog kamonggay. Sunod pod ma'am gaay kog kamonggay. O sige, naogon pa nako sige. Nagtaga pako didto dayon ni tagaag dahon ni tagaan og kanang sanga para itanom ma'am dili jud ko mabuhian ano man kay ambot sa akong kamot gin siguro ni
14: apulan gyud
13: uy Dios ko tabang Lord no oy ngana na di wa intawon ko ka ko andods ka tingog uba ako itanom na ma'am kanang di man kinural ang among balay kan uns kanding
14: nagagag sumangil ba
13: kay igor ganahan gid siya manguan sa mga ngutlo sa ako ang kaungay do
14: tambok mo kamunggay kay mo mang perminte bubuan
13: bubuan kanang kuan ang sekreto ana good na mananom kag okra mananom kag talong kamunggay imo ra man ang bubuag bitsin dayon kanang ati manon good maura na siya sekreto diha anyway dods
14: yes moto ang programang pangagrikultura ni Mayor Samico
13: kone, happy listening happy viewing kagawad Nikos Dagadas taog sa Barangay Banali una istorya ang kitag barangay kumusta si Kapitan Chi Tampos sa Barangay Tiguma
14: Kapitana Chi Tampos dili para nato para din na sa Barangay Tiguma
13: ang dili bapa, para nako no dili para nako kun dili para nato
14: ang gwapa nga kapitana nga nagpagwapa sa Barangay Tiguma ang pagtimbaya gikan sa inyong kapitan at si Tampos o gihuman sabi sa inyong silingan nga si Mayor Samico nga taga barangay Tiguma usab.
13: Mm-hmm. Kumbate yes.
14: Dihapon diha
13: kap. Kumbate kap kay ayo pa pikto diha dayon kay batod pa katong na ay murag gamay nga kanang kasikas diha sa Suntre. Nangayon naman tog pasaylo testo si kuan si Sir Ruben dayon kanang ang kaatbang pod gipalit pod nila ngano daw ihakog ang yuta nga gigamit pinaagi sa paglipay-lipay ninyo diha. Explain na to Dodds no nga wala manghakog si kagawad Alin ko ang anak ni Sir Alex ko kay maumantoy atong nakita sa press conference
14: ang magulang ni Mayor Sammy ko
13: magulang si Mayor si Sir Alex ang magulang ni Mayor Sammy and then ilahatong luna nakuha na lang sila urlote na bisag kita no maalarman lang ta nga uy, gigamit man na diha nga kanang daghamang tao. Ngun ana ba niya, gabi ina. Well, ano eh. Sa explanation ni Kagawad Alin, mayong adlaw kanimo Kagawad Alin ko, diha sa barangay Tiguma. Wala may problema sa ilaha. Kung doon nalay pagpananghid, o doon nalay koordinasyon. Kay perhaps, sa imo hapod Dodds, kanang murag insulto kaayos imong bahin. No?
14: Yes, og ako ato, pahilan ako to sa lag trespassing.
13: Imong luti?
14: Butan mangguntang nga tao. Yes. Mananghid lang po doon. Tadili man na ikahakog nga, magpost-post pagigo sa Facebook nga no, badaot ang yuta kung gamiton sa katawhan, kadalo ba, murag dili politiko? Dili, gid politiko ang tagya ni Ana, negosyante. Unya, nang gamit mo diha sa yuta mo, nananghid po, delikadisa lang, edukado man ka mo. Be, kamo kuno ikaw kuno imong yuta gamiton rag lain tao di ka masoko so yes. Ingon ana ba ang bation magtuon og delikadisa
13: magtuon tag delikadisa og pagkaikog ba kanang
14: yang pasangil ito daw sa barangay council kay gipaundang
13: gipaundang daw ni Kapitan Che gipaundang daw ni Mayor at daghan kay imong pasangil oy ang istorya lang atog sa sinugdanan pa lang naamoy kanang kuan
14: pananghid
13: naamoy buot. Nagbuot-buot manggod mo.
14: Muna inan mo buot.
13: Muna insakto diha, di makapangayo na lang o gaway ora, makapangayo pasaylo na lang og way oras. So ang gikinanglan biya nga usa ka leader nga gusto kang mamahimong leader sa usa ka lugar, sa usa ka komunidad, kuan ka kalmado ka dili lagi magbinayot.
14: Dili magkuan ba, dili mag
13: dili magpadala sa emosyon ba.
14: Basta mo sulod kita sinatad sa politika. Ah, kanang kuan kanang taas kay paminsar din utok gamiton dili
13: taas kay pasensya
14: magpadala ka sa emotional mo kuan din ka dili ingon ana ang sa politika dapat
13: exactly.
14: Kuan ka kanang open minded dapat wide imong nahuna kanang liberal ka sa inana nga mga panghitabo kay motog das dili season man karon sa mga barangay official kamo diha mga kapitan. Mao namang gini pero ubang mga kapitan season namang kayo kani manggod sa barangay Tiguma challenger pa kayo murag hot pa kay tanan ba dili yung tayo na cool mayor so, pa cool ang cool
13: lang kanang murag cool murag og mintol
14: Di lang so, kayo magpalabi o
13: yes,
14: kahat
13: okay kanang magpadaog ka sa emosyon dili na siya maayong leader nakay gipadungog redryo na gyud bato-bato sa langit ang maano ang magalit kay advice lang po niya ato nga dili gid to maayo. So, kanang first and foremost, English
14: doon sa... kay maayo ang mga pamilya ni Mayor Samico. Nga, wala lang po kay... Kaya uguban pa to, pahilan tamo trespassing, pila mo kabuok. Pero wala kay... Namang guta sa politika, unya, mga barangay official, wala lang kay di po gusto og samok. Unya, hinoon, nag-apologize usab ni si Mr. Sacercero sa maong panghitabo silang pegayon nga araw sa Suntre. Araw na to.
13: Sa
14: so, unang post kay Pista man. Araw na.
13: Dili po kita ay nasayop. Sila ay nasayop.
14: Ako mangi screenshot ang post.
13: So, pag araw-araw mo diha, tarungan ninyo ang lugar well-coordinated batanan. Dili magpadala sa emosyon. Anong di ay nag-attire ng mga bata di alauna sa adlaw unya kanang alas 8 pa sa gabi. Niya madala di kasi emosyon. Luoy. Mayong inana. Dili na maayong leader. Kalmado. Dayon, ikalkula ba ang tanang
14: kalkulado,
13: mga
14: tanang lihok, activities? I-plastar tanan.
13: Mga panguna-una dili kay magpataka lang dayog live das dayon bisag kinsa na lipasangin lang naabot ng Mayor Sammy naabot ni Kap
14: challenger man ka.
13: Oh, naabot sa barangay council og pamasangil ang katong kamuragid dihay naghibo. Mauiwa na sayop gid mo.
14: Coordinated, coordinate gid mo sa barangay niya. Dili kay magpataka og kuan unsa pa na dia kinsang mga tawhana. Ana lang gud kanang plaster ba ihanay ang tanang mga programa. Kay mo to sa dili, maklaro man gid nga mudagan man gid mosulod sa pagka
13: dili man po na maginana o dili walay kuan pagkandidato. Oh, kanang wala man ay charity.
14: Dili ni mog inani magtabang-tabang, maghimog programa, bisag unsa na
13: sa una,
14: patipan, gibutangan og sticker sa ilahang apelyido ngalan. Kung dili ni mudagan og barangay official sa barangay Tiguma, mo na kapitan at si Tampos, guwapang nagpagwapa sa barangay Tiguma, kung bati gihapon tamang sa ginawa.
13: Yes. Wala man tay giingon nga dili mi ana kay sa pikas na karigid amo ang i-promote kay kang Mayor Sammy. Dili batasan atong tanaw na ni Dods. Para sa kaayuhan sa katauhan, dili lamang sa Tiguma kun dili sa tanang mga kabarangayan aron kana dili bitang mag dili ingon nga nagkuan ta sa mga bayot ha. Na may mga bayot nga kuan kayo ta hanga kayo ta kanang daig kayo ta kay kalmado ingon ana dili bastos kining mintag dili magbinayot kanang kuan ba mura bitaw kabayo nga gi kuan giputlan sa ikog nga me aguy kanang mura mag kabayo na kabuhi pos kwadra pataka na lang ba imagine mo dods naay kabayo makabuhi gikan sa kwadra
14: halok ba buta taka pasipa dagan
13: sa asa dapita kanang mga kuan ba di na mga sana mga gipangkurong na squadro pagbuhi ana kay makuan man na sila dagan inagtamon sa ginawa moro na inhitabo ninyo. So atong balikon lang pod nga kanang ang usa ka karakter sa usa ka mamahimong pangulo. Number one, gani siya kalmado sa driving bitaw dods. Una kang pangutan-on sa kanang mag kuan ka sa lisensya nimo, mag-renew or mukha kag lisensya, baguhan ka, unsay unang karakter sa usa ka driver? Kalmado or pasensya kutob sa Ginhawa. Pasensya gikan sa kadalanan kay kuha kay pasensya kanang naog ka sa imong motor or sakyan ni mo nga four wheels, numbag dayon ka sa overtake nimo, unsa pa na diha,
14: businahan ka,
13: naibubusina. So pailob or pasensya gyud ang gikinahanglan sa tanan aron
14: usay mo init pud akong ulo.
13: Init
14: yung panahon.
13: No, hasta ko kanya tighawak ka na yung alam mo labi na o nga kanang
14: muna makaingon ko banggay lang guna one time lang.
13: Say ila ay mga driver nga magsigig ganang bagutbot. Pasensya na lang gyud. Pasensya gyud kay mo na number one role sa usa ka driver o ka number one role sa number one nga requirement ba? Dili siguro.
14: Say man gud, usay man gud
13: limot. Usa ka pangulo.
14: Usay man gud malimot as nang kagalingon ba?
13: Magpasuabi ang atong emosyon.
14: Aya na ta makahinoklog ug mo na. Nahitabo na.
13: What na? Damage ng tanan.
14: Mag-sorry ka. What sorry can do if the damage is done.
13: So nakita na gin, makita na to ang tinuod ng batasan. At least po, makita na na to. Inana ba?
14: Oo, na ginina. Kamong mga katauhan diha, labi na sa barangay Tiguma, kamo na yung magtimbang-timbang.
13: So, yun ana na siya. Dayon na daghan pa kayo itang mga angay hatag nga impormasyon sa atuang katauhan sa Pagadian City. Dili lamang sa Pagadian, kundi sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur. Salamat kayo sa kanunang pagsunod sa atuang tulumanon diha sa first district, no?
14: O, sa second district ko sa
13: district, sa Tanang Naminaw. Sa Tanang Naminaw. Labi na diha sa Tambulig, Tambulig area, diha sa barangay Upper Liason, Tambulig, Zamboanga del Sur, o gatanan pang mga barangay atong ipang-mention doon. Hashtag mga kapitan, kanagikan ni Mayor Sammy ko ang mga pagpangumusta alang kaninyong tanan. Anyway, katubitong atong gihisgutan doon nga kanang kinapubrihan, nga dato po, namang goy nag-PM karon lang, nga red ipal unsa tong na daning anak di ay tudod so nga ang kuan nahimong pagka ubos daw nag ang poverty incidence daw sa Pagadian ni ubos sa red unsa ganito nga porsyento unsay porsyento adto primero.
14: Yes, mao na no ang dakbayan sa Pagadian pinaagi sa pagpangulo ni Mayor Sammy Co. Gikan sa 14.1%.
13: Ana di I know 14.1% primero to sa poverty incidence
14: hangtod sa
13: ning ubos ya
14: 13.4%.
13: Karon
14: Ming ubos, mas ming ubos nagyud kayo ming lagapak sa 0.7%.
13: Okay, so sa una to nga kanang pag
14: ming decrease.
13: So primero 14.1, so ning ubos siya 13.4. Karon nga tuig last 2025 ni ubos siya 0.7%. Congratulations sa Pagadian City kay ang poverty incidence nagkaubos o wala siya mo taas o wala mi status quo. Yes. Unsa hinungdan?
14: Mauna mga higala nga kana nga datos dili na tumutumo na mo nga istorya gikan kana sa Philippine Statistics Authority ang buhatan sa ahensya sa panggobyernong nasyonal mao gina naghatag sa datos nga miubos ang kapobrehon sa dakbayan sa Pagadian. Unsay rason nanuman sa imong ani ang gihimo ni Mayor Samico ang kasulbaran ni ana sa walay mga trabaho dinhi sa syudad sa Pagadian mga Pagadianon nang imbitar siya og mga private investor.
13: Yes.
14: Example na po nato atong ibalik kanang Gaisano Mall, kanang Unicity, BE, Citri Mall, Gaisano, o guban pang mga hotel nga gipang toko din eh. Kana nakabenepisyo ang mga Pagadianon. Kaya katong wala yung mga trabaho ng mga Pagadianon, diha na musulod ang public promotion employment program ni Mayor Samico sa Public Employment Service Office sa PESO. So ang pamaagi ni Ana, ang katong mga private investor, siyempre, moabil sila og tax amnesty. So, yes. Liba ba ito katuig ti?
13: Yes.
14: Nga walay baryo nun nga buhis. O niya, ang counterpart ni Ana, ang pila ka porsinto ang mga katawhan sa Pagadian, mao'y kuhaon ninyo nga
13: mao'y
14: mga
13: priority
14: nga makatrabaho. Mm-hmm. O sana sa rason nga ming ubos ang kalisod sa mga katawhang Pagadianon, kaya katong nang gitambay, mga fresh graduate, mga senior high graduate nga gustong mga narabaho, nakatrabaho, pinaagyaan ang programa ni Mayor Samico, ang kaning Robinson, pila katawsan nga Pagadianon ang nakatrabaho ni Ana. Di lang kay Pagadian City, mga kasikbit nga probinsya sa Lanao, unya mga katawhan sa Sambanga del Sur. So ingon Ana, ang gihimo ni Mayor Samico nga nakalingawas sa kapobrehon, unya ang sudad sa Pagadian nagpabilin nga top 1 richest component city sa Visayas, top 3 sa component city sa Mindanao, o top 4 apil na ni ini.
13: Yes,
14: ang mga highly urbanized city nagpabilin ta sa ang ni ana unya ang touchable ta di kita mairog ngano man
13: kay mairog nagto pagyud sa unahan.
14: Yes.
13: Mopataas so ingon ana
14: sakto man ang pag-implementar. Yes. Sa programa ni Mayor Samico nga ang Pagadian City nagpabilin sa richest component city sa Visayas and Mindanao gani dako na katakos nga mahimong highly urbanized city pero pugngan man sa tuang mga kadaguang official sa probinsya tong congressman at ang gobernador na ang pangutana ngano ang Sambanga del Sur nagpabiring forest province number 7 sa Mindanao ang kapobrehon sa
13: last 2023.
14: Yes, ang Sambanga del Sur sa datos nga 40.1% unya karon Sambanga Peninsula ikaduha na gyud nagunang Sambanga del Norte unya ikaduha ang Sambanga del Sur. Mm-hmm. Wala dahil himo ang mga kagamahan ng
13: susunod na number 1 na magbaylo sila sa Sambuanga del Norte.
14: Imagine na ang Sibugay mas arangan pa ang Sibugay nga mao na ang third district na to kaniadto mimbuak lang minghimo ilang kagalingon nga probinsya unya pohon maapsa na ang Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, sa Sambuanga Sibugay.
13: Na kuan na nalabuan naman sa Sambuanga Sibugay.
14: Nalabuan na. Kay na sila dagong project na dito.
13: Anak raman unta ang Sambuanga Sibugay gikan sa Sambuanga del Sur kanang mingon ka doon sa to nga paladman tong mingon nga tax amnesty sa to ang mga investors nga pinakundag ko nga mga building ang ilahang at pagatukuron ilang mga business establishments tax amnesty kay considering paghangyo ni Mayor Samico nga prioridad gyud ang mga taga Pagadian City o karon ang mga taga tibuok lalawigan sa human sa Pagadian City so kanang wala na kaayo ay manarbaho nga Pagadian City kay tuan na halos tanan na nasulod na ang mga taga Sambuanga del Sur adi sir mukuha sa uban nga mga lalawigan or sa ubang mga syudad.